0: ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino ang pagkapili kang Yapi. Human kini, nagadaw ko gold medal sa mixed individual virtual taekwondo. Nahimo sab siyang kabahin sa mga sasayano nga kampanya sa Philippine Taekwondo sa mga competition diin nakuha kung nakakuha ang Pilipinas o gusaka gold, tuloka silver, gusaka bronze medal. Nakakuha sab si Yapi o bronze medal sa men's individual pumsi. Ang iban kang Yapi sa parada sa mga atleta nga mga silver medalist nga sila si Juliana Michael Candelaria, Taichana Kicha Mangin, Kuwait Brian Barbosa o Carlo Paalam. Bigayon ang closing ceremony sa Misuho Park Athletic Stadium sa Nagoya City alas 5 sa hapon. Samtang gipahayag sa Philippine Olympic Committee nga kontento kini sa performance sa Pilipinas sa katapusan nga Asian Games, bisan wala malabuan ang ilang target nga gold medal. Matud ni POC President Abraham Bambol Tolentino, napantayan gihapon sa Pilipinas ang upat ka gold medals nga nakuha nini sa miaging Asian Games. Karon gituhan na sa POC ang papangandam alang sa umaabot nga Los Angeles Olympics diin ikinahanglan ang mas ipakusgang training o pagkuha og mga foreign coach aron mas mapauswag pa ang performance sa mga atletang Pilipino. Sa kinatibuk-an, nakakuha ang Pilipinas og upat ka gold medals, siyam ka silver og mga bronze medals sa 28 Asian Games. Mas daghan kini kumpara sa performance sa Pilipinas sa 2023 Hangzhou Asian Games diin. Nakakuha kini og upat ka gold, duha ka silver og 18 ka bronze medals.
1: Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita.
2: News D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan tulong kabulan. Pero sukat so inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
5: Kung moingon tag voracious, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan
4: correct
5: ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa ingon ni

0: Sir JP, nga dalo ba yan ang himuang utok? Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga pusti diha sa imo nga utok. Sa kataas sa imo nga oxidative stress.
1: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
0: Correct. Muna'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga, okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Hey. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Mm-hmm. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3-bio ang akong imnon.
1: Correct.
0: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtanon na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3-bio. In short, Sir JP, ang D3-bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3-bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3-bio.
1: Wa, natay oras, Dok. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O, ako na sab si Dok. Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3-bio.
3: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3-bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3-bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health News. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
2: Balita. Balitang Showbiz. Balita.
4: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na ito sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisig sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapamis sa panit. Adon na bukido oil nga nagdala o vitamin elitisin kula genimang nutrients nga mawi mapaputi o mapahamis sa mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Gyori Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himalalud nagbaligya sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa ka mo diha nga gusto mo palit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himalalud. Ang Epar Motors Himalalud nagbaligya sa mga barato pulido kaayo nga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. O karon, aduna sab sila ay pinakabago nga klase sa motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new o sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalud ay mutang diha sa National Highway, Barangay Mambaid, Himalalud, Dolra sa Crossing Balaas. Gipan nag-iog gimala nila ni Bus Eper Agaropel o Badam Gina Agaropel. Uban sila nga anak nga si Duydug sa Paris ni nga si Bing. Kauban ang ilang nga mga maayo banggitan nga mga mekaniko nga sila si John John, GB, Virgil, Tupi, Luel o Janelle. O ang mapahimon nga store assistant nga si Mayang. Basta, ubos ha, alang sa baratong pulido nga motorsiklo, Epar Motors Himalalud ang tubag niya na mga kahandos.
2: Handos, balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas
2: 8:00. Handos, balita.
4: O karon sa kompleto na detalye sa itong Balitang Showbiz.
2: Handos, balita.
4: Okay, maghandos. Good morning. Maayo, butay. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta man karon atong morning? Kumusta man itong feeling? Diya sa itong kasing-kasing. malipayon, magulanon o sama ba sa panahon nga maulanon. Sagdila mga bayg, dunay mga pag-ulan kay humani anak bitaw, mubanus man ang kahayag sa haring adlaw. Ana sa bang kinabuhi mga bayg, mga kandos, nga dunay mga pagsulay. Apan luyuan ang pagsulay mga bayg, makandos, mubanus ang kaharuhay o katawhay sa kinabuhi. Kaya na mga bay, gisulayan lang ta sa itong kinabuhi o masugakod ba nato kining mga pagsulay karon. Nga ni atong giatubang mga bay o makandos. Sinon, isip tao, di nato kalikayan mga bay makandos nga bisan unsa kaligun diyan ni mo, di nagay panahon nga muhilak ka. Muna ginayon pa ito sa panultiun sa mga katigulangan, bisan hayop ka man, muhilak ka usab. Nagpasabot nga kitang tao do nagyo kasing-kasing mga bay bisag usa ka ligon usa ka isog sa tao yun ay padahon nga mutulo gyud ang mga luha. Una nga di ta ka pangaraste nga di ko madala sa mga pagsulay tungod kay ligon ko isog ko apan dunay panahon di ay mga bay nga luyo nang tanan sa mga gipamulong wa ni mudamha nga sa hinay ang luha diha midagay day diha sa mong aping. Mga bay, apan ka na tanan? At ang usbon nga mga pagsulay lamang, gisulay lang ta sa labaw nga makagahamkon unsa ta kaligon. Kaya ato nga pagtuo o pagsalig nga to kaniya, naisama kini mga bay sa pagtukod og balay. Undiin, adunay nagtukod og balay diha daplin sa baybayon. Bisag unsa kanindot sa mga balay gitukod diha apan sa makusog nga balod, sa makusog nga bagyo, pag-igo sa mga balod og bagyo kini napusgay. Apan adunay balay mga bay nga gitukot ibabaw sa bato nga bisag yun saghapak sa makusog nga bagyo kini nagpabiling nagbarog tungod sa ihang kaligon. Sa di ta pastor, di ta pari mga bay, apan ato kuning nabasahan kani adto samta nagbasa pa tag Biblia. Manginaapon ta mga bay makandos sa nga kini mahimo nga kuan ba mga bay akin nga mahimo nga sanglitanan o pagtulunan sa to nga mga sukin tigpaminawan. Managlahi man to nga prinsipyo o pagtuo sa pagtuo diya sa labaw nga makagahom. Ako lagi butang og labaw nga makagahom. Tungod ka sa panahon karon daghan ang gituhang Ginoo. Lain-lain na ang ngalan mga amigo. Depende na din niyo. Ang importante nga sino nga pagtuo pagsalig, sino nga gituhan nga Dios o manluluwas, padayon mo nagsunod. Kay ngano man pinagi sa pagsunod sa mga kabuton sa mga nga gituhan, ana aman mo patigbabaw ang kalinaw. Kay ngani mga bay daghang kay relihiyon gani mga bay daghang mga imbro. O murag halos na nagtuo Ginoo apan gubot pa magihapong katiling. Samot nakahadag yung mga bay, ug walay balaod. Sa to nga labaw, magagahom, ug walay balaod, ibabaw sa yuta. Samot na gway kagubot, kaya doon na magay balaod, gilapas pa manggani. Sige mga bay, sa to nga balitang showbiz. Makalingaw ug puno sa katawanan ang pag-apel sa aktres nga si Eileen Adarna. Isip po sa mga dinapit nga bisita sa kapistahan sa lungsod sa Dumanhog. May pa si manager ayan lahat ng mga bay kay way siguro nakalamano ng Eileen Adarna kay dito siya. Siguro yun. Nakabidyo dyan si manager ni Eileen Adarna mga bay makandos. Kandiin mga bay, misayaw si Eileen Adarna. Atol siya nga pagigistorya sa entablado daw gibirahan ni Adarna si Dumanhog Mayor Gungun Hika apan gipatinaw nga pulos lamang kini mga komedya o pakyas-pakyas nga birada. Tapsing-tapsing ra ba? Tungod kay manag-classmate man sila kaniya to. Kirtihan ng Gungun Hika mga bay. Classmate din sila nga. Eileen Adarna kaniya to. Muna nga. Siguro dito to. Pag atong Eileen Adarna, wag dito'y bayan. Di era classmate, di era taga dito mga bay. Ay sus! Hagbay, din ako ni dagkong bayad mga bay. Sikat doon ni si Eileen Adarna mga bay. Sikat kayo ni. Kanang yung pagkasikat, sikat yung panahon nito. Panahon ni Presidente Duterte, sikat. Antun karon sikat gyapon si Eileen mga bay makandos niya taga kwan dinhi taga Dumanhog mga bay og makandos. Mato pa ni Adarna sa tanan niya nga mga classmate og higala nga lalaki si Mayor Hika lamang ang wala gyud panguyab kaniya. Ya mo na nga daghan dinhi og Mga classmate, natural, sa pag-eskwela na ito, daghan, mga classmate ba yung laki? Niya, sa tanan niya mga classmate nga laki, si Mior Hikara, diwa, mga uya ba? Kahit nang uya bra ni, nang uya bra si Mior Hika ni Elit there na, magkauyab doon sila. Kay ini hitsura po ni Mior Gungun Hika mga bay, di pa pang hambog, bisag din artista pan, huwag artista rang alang-alang, ay lupig buong hitsura ni Mior. Wapo man tao ni si Mior Hika. O, ni mo na nga, sigurado ako, bisag din ko taga dito, mga bay, o nang uyab na si Mior Hika, makauyab yung ilin na darna. Samtang, samtang sa laging bahay na kay, okay na to, huma naman to siya. Huma naman to, nakita naman si Lynn Adarna nga dito, nga sa kapistahan dito sa Dumanhog. O niya, iya po iklaro dito nga mga bay makandos nga. Ang uban niya mga istorya, komedya, apan ang di komedya, katulad yung ngayon niya, nga sa tanang lalaki, si Mior Hika radyo, wak kapanguyab niya. Samtang mito nga usab si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa espesyal nga episode sa Unshaken with Gary V. Stories of Great and Grace. Gahapon nga dalawa, October 5. Presko kayo niya. Presko kayo niya. Pagkasurtiya po ni Gary V. Nga tiyaw mo na nga ang Presidente Jr. nga mito nga o nakikuan niya sa ihang nga episode. Ang kapin, 2 ka oras nga panag-istoryahan ay ni Marcos. Tiyaw mo na nga. Kapin, sa 2 ka oras pa dyan. Kaya kini mga presidente daghan ng appointment. Kuan gani kapitan o sa konsyel di daghan mag-appointment. Samot na ni presidente. Kapin sa 2 ka oras nga pag Suriana ay ni Marcos o OPM legend nga si Gary Valenciano ipasalida sa alas 12 sa udto. Pinagi sa YouTube o guban pa nga dagkong podcast platforms. Dili traditional nga political interview ang maong episode. Tungod kay mas gipunting nini ang personal nga mga kasinatian o mga istorya nga nakaumol sa kinabuhi sa mga bisita. Way labot po politika kung ng mga bay o makandos katamo gilang istorya. Kabahin na silang kinabuhi. Mga kita ini matang nakita nato ni mong episode kay basin og kita manag ana lang ta ang ilang nga istoryahan mga bay maghandos basin kabahin sa gugma. Gipasyog daw sabdaan ni Valenciano nga walay hidden agenda ang iyang pag-interview sa presidente og wala kini kalabutan sa politika. Okay, wala ko ni tinaguan bang kanang mga tumo. O kanang mga pasabadihan gitaguan basta kay mga hidden. Samot ng hidden camera. Wag yung hidden camera kay... Napa hidden camera? Di na sila makita. Hidden go, di go makita. Ang Unshaken with Gary V, gihimo sa iHeart Podcast o usa sa unang original podcast production sa kumpanya sa Asia. Sa sulod lamang sa 19 kasimana. Milapas na sa 30 mil ka-subscribers ang maong programa. Tiyan mo na gadaka na sila. Daghan ang subscribers mga bay makando sa mga programa o gilauman nga mudaghan pag yun eh. Muna gina pa ito nga midaghan o mas nagadaghan o mas nagadaghan o nagadaghan pa yun. Sige mga bay, atong lauman unya ni ang musunod nga episode sa maong programa ni Gary V. Kung kinsa na po sunod niyang kining ihang interview hon. Amang hinauta kay wala man ni pamulitika. Ato klaro hon wa man ni pamulitika kining kang Gary V. Amang hinauta nga sunod niyang interview mara po si Vice President Sara Duterte kay wala may pamulitika. O basta may pamulitika patas ang tanan. Patas ang tanan timbayaon. Sama po na sa itong programa dere, mo timbaya ang presidente Marcos, timbaya po tang Vice President Sara Duterte kay wa may pamulitika. Okay, magandos, mo katong balitang showbiz.
2: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
2: Balita.
4: Okay, magandos, katong takna og balitan showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Volcano Sing Siya. Mubulkit sa ligid og mualain siya ta sinong mga motorsiklo na imutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Volcano Sing Siya. Gipan na giyog dumala. Nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy, og Maria Luisa Apatan.
2: Balita. Handos balita.
4: Okay, magandos gani mga tulumanon, handos balita dungan kini nginuhang madunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM sa Radio Tayasan. Bago Farm School sa Radio Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibok kalibutan. Pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan o YouTube channel Star Radio Tayasan PH sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige mga bay, kamudia, comment-comment na din sa comment section sa itong panag-uban sa itong katulamanon sa Handos Balita para inang mga pagtimbaya di atong pasahon mga bay o mga kandos. Pwede pong mo text po sa itong text line mga bay sa itong text line. Itong lang tawag. Salamat to na pita. Atura niya. Atura. 0969-484-5454 Globe na. Nabali din. Nabali din. Globe. Smart. Sama rin. Yada na. Ara maklaro. Smart. 0969-484-5454 Muna smart. Harita sa Globe. Globe 0956-664-7734 Game ha. Ato nang ibalik-balik. Kailan na magkatawag balik-balik. Di masyado ko. Di memorize mga bays itong mga sokinting paminawan. Sige doon ay pagtimbaya dere mga bay si Ma'am Tralala Joy Vlog. Good morning bay. Dugang pa ni Ma'am Tralala Joy Vlog na mina while nagpaligo sa mga Disney princess. Okay ha? Nanay kuan Disney princess si Ma'am Tralala Joy Vlog. Yang gidigo mga bay samtang naminaw sa Handos Balita. Unya si Bustam Sinido po mga bay makandos samtang nagpanday siya nag-vlog siya nag-reels Handos Balita po igipaminaw. Salamat kay Bustam Sinido. Ni update po dahil mga bay makandos ha. Update po nga sa itong atong ipost diya sa Star Radio Tayasan kabahin siyang bisikleta taon nga nawala mga bay ang mountain bike niya. Nawala itong mga sa itong pizza ha. Sa September pa man ito nawala. Nakitaan gahapong adlaw mga bay alas 3 sa hapon daya sa matuog dayong sulod sa Balay Banamo nga naman ito'y national highway man na diya mga bay umakandos niya naman ito'y mura ganabang na mga kahoy-kahoy diyan ay akasya nga na ito'y kamalig diya sa doon sa dapit na salute ni kuan diyan yun salute diyan salute ni Kapitan Neil Del Hero din tapad kanong Samuel nga lote dahil yung kamam Anabel sunod ako diyan kakit niya sus wak naman doon tayo ligid ito bay. Wala tayo ligid ba? Natripingan jud mga bay makandos ang kuan kini nga bisikleta, mountain bike ni Bustam Sinido mga bay niya. Okay lang boss, palitan na lang ligid kay tao nga natripingan man sa mga waylingaw ang imuha nga bisikleta. Pangutan na kisi nakuha. Mangutan tayong Bustam Sinido. Doon na suspect boss. Alang-alang o oh, mayroon tayong isang pasiya ba ito? Alang-alang tagal layong dapit mo naranugay na pitrek tuyok-tuyok diyan. Dapat lang mag-highway. Mag dito na nag-ikuan. Kaya mura mag nikalibunan po. Mag dito lang ipasandig ko no. Iba ito ni Boss Tam Sinido. Ang iyang bisikleta. Sige lang boss. Palitan lang nagligid o gyanta. At least nga naulit lang yun boss niya. Yan po lang sa labaw magagahom nga ang nagbinuang sa bisikleta. O gingang pato nga. Yan po lang. Sige noo. Nga mingon nga. Gabaan raon ta ginoto. Kamu dia ha. Kung nasina mo, nasuya sa kabutang sa katao, paningkamot lang yun kay walay butang di na ito makabot. Basta kay maningkamot lang ta. O niya, panunitang magbinuang tagdili itong gamit, muna ginaimpat ng mga bay, ang gaba, sobra pa. ginaimpat itong okay lang, masina ta. Ang katong kasina, ipaagi lang sa pagpaningkamot. panunitang itong silingan dia. Atong silingan diha doon sa makabot siyang panginabuhi adi maningkamot tagtaman maningkamot para ato po sila nga dili man malabuan apan at least dool-dool sa tupong-tupong. Wala gini ba ito nga ang kagwapa dili malabuan mahimong mahitop nga apan di kalabuan. Okay, sige, harita rin. So nga mga pahibalo, okay, dahan ni mga pahibalo, mga bay o magandos ni ningatak na ni ining kabuntagon. Okay, atong balikan rin, atong mabalik sa balitang lokal ha. Balikan kay katong ganihan nga nangatulog. Pawa dito kapaminaw sa balitang lokal. Arita sa balitang lokal, apan pahibalo na ni ha. Okay, pahibalo na ni. Arita sa pahibalo kay ato namang gibasa gani gibalita man ato kaniya atong balikon para pahibalo. Okay, maayo ang pagminaw des atong sponsor po ni mga bay maghandos si Teacher Albert Kalumba, ex-captain Nestor Kalom og Bay Malding Gador. At ang ini mga tulog kang ngalan ha kay mabot ang panahon mo serbisyo ni niyo ni ha. Muna tinuod nga, magpapili. Kaya nga naman layo pa, nagpahibalo na. sige, harita rin sa kung mga bay o makando. Harita sa mga pahibalo. Harita si babaw, ibabaw sa tagamay ha. Okay, harita. Atong pahibalo di ay, nagi ka na itong, atong man ang gibalita gahapon, dahil yung gipanawagan, atong balikon kay basig doon ay waka dungog gahapong adlawa. Okay, pahibalo, gika ni Municipal sa Bell Registrar, Maricel Villarin, nga doon naman ito una nakatakda nga schedule sa PELSIS National ID Registration diri sa Tayasan, nga nakatakda unta sugod gahapong adlawa nga ito sa GIS. Gipospon kini mga bay, maghandos, gipospon, dayon, iyan naman ang padada ng mga kapitan nga doon ay National ID Registration diri sa atong lungsod apan kay gipuspon man mo itong iyang panawagan ito po nagipos sa Star Radio mga bay para nga mga kapitan magkabahibalo nga napuspon. Okay, napuspon na kita po tagpos ito itong kung ano ha sa Ayungon Information Office kay murag dito. Murag sa ayungon ang PELSIS nagpahigayon mas na, una dagway sila request dito kay ang kwan god nga doon ay nangutan na bay wala gina sa mga lungsod mong lugar wala lagi aron nga naana doon lang ino nga mayor dia o ino nga LCR para nga makarequest para nga mupahigayon dito sa ino nga lungsod. Okay, murag nauna ang mayor ang nauna dito ang ayungon o request mo sila nauna dito nga murag maglaom ta nga human dito ari po sa Tayasan musunod hula tara kay doon na final schedule halang diri sa Tayasan.
2: Ronnie Librado.
5: Antos Balita.
2: Antos Balita.
5: Public Service.
2: Public Service.
4: Ato na i-congratulate mga bay makandos si Honorable Arthur Dagle at mga liga ng mga barangay president. There is sa Tayasan nga top 7 siya. No, top 7. Congratulations din mo Honorable Arthur Dagle nga top 7 ka sa survey sa kanang katunga nga tuig sa mga survey. Kundi nagpahigayon sa survey. Mao ang tingog sa katawahan survey nga gipigayon sa TGEE. Og Bisaya Social Pulse.
2: Ronnie Librado.
5: Ronnie Librado.
2: Antos Balita.
5: Antos Balita.
2: Public Service.
5: Public Service.
4: Okay, report sa dugang ko Andre ha. Doon dapat tuila in the ring atong i-congratulate asa na to dapita mga bay maghandos. Andre, na ibabaw dito. Okay, ready ra tong basahon. Okay, congratulations po di ay sa mga gawran pamilya. Ilabira ko di Ma'am Lula Pidila Gawran. Okay nga, miabot o yung edad o sikatu-sikatuig mga bay mga kahandos. Kundi in, bidawat ni siya. O ka ng 100 mil kapisos. Unya, unom ni sila. Dari sa Negros Oriental mga bay mga kahandos. Ang nakadawat sa mga kanang pasilungog, pag-ila. Kung kagila sila dari sa Negros Oriental. Nga kanang pinakatigulan. Nga miabot na og sin anyos ang ilang panuigon mga bayo makandos mga kamudi ha itong yahuhag itong mga sukit ipaminawan nga ampi itong lawas ha para nga maabot sa maong edad sa nagway kita ng mga bata sa makaabot ba tag edad nga sin anyos kay bata pagani daghan namang gipaminaw sa lawas daghan ang gipamati mga bayo o makandos matalagsikan ragani wana si puno na. Mana mga bay makandos ha. Amping legend sa lawas. Diya paminaw gyud mo sa Star Radio Tayasan mga bay kay daghan kay diri ang mga kana mga food supplement nga makaayo sa tuwang kalawasan mga bay o makandos. Sige ha. Matukos bon. Congratulations ni Ma'am Lula Pidila Gawran. Tagakabulutan eh. Amor na rin nga silingan rin to sa unahan eh. Napita mga bay. Huwag ko masayop mga bay mura o kwan eh. Kineng ni Sir Dante Gawran inahan o iaan ba mga bay mga kahandos. Lula po nila ni ex-captain Dibkal Gawran. Sige sa mga Gawran pamilya. Congratulations. Niya. Urag siya mo usado sa Tayasan lang nakaabot og sin. Basi ako pong lulo. Sunod tuig muna po mapuli po ni nga maabot na po siya na po makadawat ha. Si Lulo Binigno Bignoy Alibrado kay Dubintay Nui binaman siya ron tuiga mga bay og makandos. May naot po tayo ni mga apo bang nga makasunod po abot og anang idaras ha. Sige, humana, dari po ito sa PELSIS, humana ito, arita sa abusan, mga bay makandos. Okay, Okay, sa kanuna di ay nagipasalamatan ni Mayor Bemberto ang tanan ng mga department heads, tanang empleyado, tanang mga tayasanon nga mitabang misuporta kaniya sa iyang administrasyon. Naglakip na po itong sa panahon pa ni Vice Mayor Nonong Roberto ng Mayor kaniya ito nga mitabang misuporta. Iyan po ipasalamatan ni Mayor Bemberto na iyang giyawag ang mga katawahan nga dili ba magninautay diha sa social media mga bay maghandos tungod kay ang Facebook di na makasulbad og problema. Inoon ang Facebook mga bay basta gamiton. Tinuod ang kanang Facebook makaayo na makahatag ng impormasyon ko sa iyo basta gamiton sa maayo. Apan o gamiton na sa dili maayo makaresulta po nagdi maayo. Amo na nga dili gamiton ang social media para magdinautay sa usag-usa. Kundi kun do na matupato ni Mayor Bimbo, kun do na moy mga problema hala, duola sa iyang opisina. Sultiin ninyo dia. Nga mo yung mga concerns sa iyang pagdumala. Nga di kaganahan niya. Kaya andal nga maminaw na si Mayor Bimbo sa iyang pagdumala. Muna ka mo diha, kung doon na mo'y magkapitan, barang officials, doon na mo'y kanang sugyot o hangyo. Adawala lang si Mayor Bimbo. Kaya andal maminaw diha kaninyo.
5: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
4: Sige, reporta sa dugang pahibalo mga bay maghandos. Agikan gikan stayasan, reporta sa kuana. Nakining sa arin na punta sa unang distrito. Kundi na good morning dediha ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaychong Iway kauban ni kanhi Congresswoman Juicy Lynn Juicy Limkaychong. Okay, dayon mabtikon pod nga care coordinator diri sa tayasan nga mao si Boss Diboy Hinoo. Good morning dia boss. Arita sa pahibalo ni Congressman Iway mga bay maghandos. Kundi ang gipahibalo na kini nga serbisyo mga bay karong adlaw doon ay paygayon diya sa La Libertad Infirmary Facility nga konsultasyon alang sa mga kabataonan o mga kababayanan alang sa mga bata o sa mga kababayanan. Muhati man diha mga bay mao si Dr. Archiles Ponpirada sa kuan mga bata kay ubigay ni dayon sa mga ay sa kuan diya ubigay ni abot po sa abot sa ubigay ni sa mga kababayanan diya nabali sa mga kababayanan si Dr. Archiles Ponpirada kay ubigay ni sa mga kabataan pediatric si sa pediatrician mauni si Dr. Sheila Marie Abaygar Hinyo Nada nga mo atiman sa mga bata o mga bata. Kaya ito usbon ha duha ka mga doktor ang matiman diya nga karon sa mga kabataan o kababayanan diya sa La Libertad Infirmary Facility. Niya ang atimanon ini mao ang mga residente sa La Libertad o kasigbit o kang silinganan ng mga kalungsuran.
5: Ronnie Librado. Andos Balita.
4: Sige, doon na pa ba yung mga pagtimbayas na makiksunan diha itong lantaon rin ha? Kay doon na ito yung nanawag ganihang buntag nga kuan ka ng pag-abot na ito rin. Yan, samtang nga nagpreparar po ta sa itong Andos Balita. Pasensya diyon mga bay mag-andos ha. Atong klarohon nga kanang sa yung buntag, kanang hantod na kanang di pa mahuman ito nga mga balita. Pasensya nga di ta kadawat tagtawag. Gawas yun na magsulti na ta. Makadawat tagtawag kay kanagon nga pagmata na to. Hala, maligo pa ta, mamahaw pa ta, pagaman, travel ta, pagabotere, plastada po ta mga bayo bakandos. Uro na yung mga concert tawag. Di yun ta madisturbo na napita. Tungod kay kini nga magsisibya mga bay maghandos kita diri kana tung oras limitado jud na siya basta kanang padahon na jud di pa ta kwanto bag sa mga tawag mga bay maghandos kuno na moy mga concern hala ethics lang na mga bay kay para pud di pa kana IPM lang kay para mahibalomi sa inyo nga mga concerns mga bay ug maghandos. Okay, doon ay pagtimbaya din mga bay maghandos gikan ni Idol Jurilyn Anton. Good morning, bay. Good morning ni mo, Idol. Idol Jurilyn Anton nga naminaw karon ni nga takna ni nga kabuntagon. Okay, tigilantan diri basig doon ay mga pagtimbaya sa doon nga mga sukin tigpaminawan mga bay o mga kandos. Okay, good morning pa diya ni Pastor Isaiah Salentorio diya sa Barangay Tamaw. Ya sa bunga Tamaw mga bay og mga kandos. Okay, doon ay nag-confuse ba kaning sa bunga og Tamaw. Nagto sila nga ang bunga barangay. Naklaro na City Bunga Barangay Tamaw Tayasan Negros Oriental. Sige. Sa tanan-tanan nga naminaw karon mga bay makandos gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Pinangluhan diha nila ni Mayor Bemberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr. At tanan nga mga SB sama sa silingan diha si SB Gleven Gabate. O sa mga bay sa tanang mga department heads o empleyado sa munisipyo sa Tayasan, pinangluhan diha nila ni HRM Auto og Peso Manager Chris Miramires, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Okay po, nila ni Boss Paul Samyon, para employed, mga buntag diha, og sa tanan-tanan, uy, ni by Hanley Samyon diha, always naminaw nis, ni by Boss, Hanley Samyon diha sa barangay Mataota. Okay, sa tanan-tanan hang, naminaw karon, good morning, sa itong makahigalaan, may pagminaw sa tanan, mga bay o mga kandos. Nya, paminawa diha, ato ang tulaman noon, matagabi eh, ang tulaman noon ito mga bay, ang mga lama sa kagahapon. Di ka na sa alas 8, nga ito sa alas 10 antak na sa kagabi. Unta na programa rin sa Staridio, paminawa mga bay. Inigbata pa lang ninyo, alisu ang radyo, ipunting na sa Staridio mga bay, paminawa ang pakurat sa kabuntagon kay makuratan yun mong maminang bay rin. Mga tayo na nga makuratan mga bay. O, paminawa o sa armakuratan. Pagkahuman na mga bay, gikan sa alas 6 nga to sa alas 6 imediantag na sa kabuntagon at ang ito labanon ni Handos 38. Buyex, love you, Karinal. Ang labig-labig sa aming panglawas. Ihatob ka na to sa astasan. Ang food supplement nga makahimsog sa inyong kalawasan o mawagtang inyong mga balatian, muna nga sigurado gyud mo sa astasan. Basta makaya sa astasan, himsog ang kalawasan, ang asawa sa bana, sigurado gyud atras-atrasan. Pagka alas 7, nga to sa alas 8.40, ang teknal sa kabuntagon, at ang ito nga to lamanon, mga bay maghandos, ang handos balita. Okay, dayon, pagka kumanana, musunod si Dr. Mel Oy, di ba kumanana, musunod si Baday Maribong Angira sa morning pasada, magikan sa alas 9.30, nga to sa alas 12. Pagkahapon mga bay, gikan sa alas 4.30, nga to sa alas 6, at ang isi Yami Amy, asayang hapon tastic na hugot luag. Pwedeng hugton, pwedeng luagon. Dayon, pagkagabi mo na to. Ato ang mga lama sa kagahapon. Okay, sa tanan-tanan hanggang namin o karon, mayang gabi. Gabi naman ako na matag lama. Buntag pa di ay. May buntag ka na itong tanan mga bay. Uy, mayang gabi po di ay. Kanang nasa Amerika, gabi dero. Manang si Madam Maribong ang girag mo timbaya. Mayroon siyang good morning, good noon, good afternoon, good mid-evening. Pagkaman, good night. Ay. Sakay na yung mga good. Ay. Importante nga na yung mutawag ni Mug, very good. Sige, sa tanan-tanan lang yun. Nga naminaw karon, may lang buntag yun ka na itong tanan. Tanan nga naminaw, nakadungog ha. Karon nga way magmahay matanyo. Naminaw mag-o, magkutibay ang bayro ni bay. Ako lang usbon, sa tanan nga nakadungog, nakapatalinghog, nakapamati, og nakadungog. Ingon man nakapaminaw sa kuntingog, a good morning lagi na itong tanan tungod kay oras sa Pilipinas alas 8.38.
5: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Mahugad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato uban sa itong teknisyan nga usa-usab kanitse nga si Bay Rey Sorenio. Daghang salamat sa inong pagpamina o may buntag pag-usab ka natong tanan. At ang ikay musunod na si Dr. Mel Oy sa iyang atulamanon ang kasayuran sa mayo nga panglawas o kamaniana. Musunod si Madam Maria Bungangira sa morning pa sada.
5: Handos Balita. Handos Balita.
4: Oban sa tumabtikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyax, love you Karinal, o Handos 42 Handos Icon, kini ang inyong tig balita. Handos 98 Bayro ni Bay Librado, magbilin sa sakapanultion nga nagkanayon. Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
5: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Balita. Handos Balita. Balita. Kamatag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:41.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. TJX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: TJX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gindouble dose, mga kapsul sa buntag, duha sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.

0: ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At nagbakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: Juice 7 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa unang imo?
4: Blood pressure. 180
2: over 100 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga pinagkapa, bukta sa agama, DTX, COVID-19, tumaga pinata.
7: Mga ka-DTX, ay mga ka-Lidri Bayo, hello, hello, hello. Sa gamahim sugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa tuang bago na usab nga edisyon ning ato ang programang kasayuran sa maayong apanglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Manolo sa inyong mga paborito ng mga sibiyaan. Hopefully nga naa ka nun ay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. No, layo ang lawas sa mga sakit o balatan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. And hopefully ha sa tuwa mga listeners nga nag-tune in karon sa ilahang mga paborito nga mga sibiyaan. Visayas and Mindanao. Asa man abot atong pagsibya karon mga higala pinaagi sa mga social media. Ayaw kalimot ang atuang mga products nga inyohang nakita no sa tuang Facebook Live. Huwag na dungog mga higala ning atong programa. Available kini sa tanan nga mga butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar. O nainom na ba ang DTX 500? Nainom na ba ang D3 Bio? Ay mga penata. Nagkakape na ba? Diba galimta na mga higala nga to ang DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee is available sa pinakaduol. Ando na yun mga higala sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
7: Anyway, ay sa mga gusto mo join din nato mga higala ning atong programa lihok kog send sa inyo mga pangutana, concerns sa atong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Isigutan nato ron mga ka-D3Bio. Kining mga formation sa mga cyst, no? Mga bukol-bukol nila nga gatubo sa lawas. And of course, in connection mga higalas pag-inom nato sa ato mga supplements. Especially, kining D3 Bio nato. Ang D3 Bio, sa wala na sayon mga higala, ang klinika D3 Bio, o sa kinika klase sa superfood supplements o saka herbal supplements nga makatabang sa ato ang lawas against aning mga cyst formation. So kung dili ta ganahan, dili ta gusto, nga naay mga bukol-bukol sa tong lawas nga motubo. Mag D3 bayo ta kada adlaw. Oh, kada adlaw mag D3 bayo. Ang D3 bayo is made up of vitamin D3 o cold compress extra virgin coconut oil. Muna siya yung mga ingredients. Muna yung naaan ng D3 bayo. Yun niya. Ang kuan, ang D3 bayo na to, taas ni siya og medium chain fatty acid. Sama sa lauric acid, caprylic acid, capric acid, o caproic acid. Kining tanan nga mga fatty acid, very known ni siya as a natural antimicrobian. O, kini sila nga mga fatty acid nga naa sa D3 bayo. Kaya nila nga patyon ang mga kagaw nga naa sa lawas. Bacteria, mga viruses, given man na, mga parasite, given na siya sa D3 bayo. O, alam na to na, di ba? No. Specialista ang D3 bayo, ana. Although known as antimicrobial siya, pero nausay mga study, mga pagtuon nga ang MCTs, ang medium chain fatty acid, nga naa nga makuha nato sa pag-inom sa D3 bayo, na ay potential for prevention sa cyst formation, particularly mga higala in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga cyst nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na cyst nga motubo. Pwede sa breast, sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, naimotubo. Actually, naapoy mga cyst nga gatubo sa mga internal organ na to, sa atay, na impossible nga naapoy cyst sa atay. No? Naapoy cyst mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo dira ang mga cyst. No? Which is ginudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer. No. Karon, although ang cyst mga higala, kung na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig. O, roban, unod ana mga higala. That can form any part sa itong lawas. Pwede na, mamutubo. While most cysts are benign, so halos tanan nga mga cysts, kasagaran ani benign. So dili siya cancerous. But some can be cancerous or precancerous. Yan. So most often, ang cysts mga higala, dili kini siya ga-cause og problema. But kung kini mo dako nagyug kaayo, mag-cause kinig pain. Ngul-ngul, sakit, hubag manig ayo. Kung mudako, naging kayo ang cyst. Or even lead to mga to complication like infection or blockage. Manay problema sa cyst, mudako siya. Oh, kung mudako, eh, iloy, tayayay. No? Ngul-ngul. Ako naka-experience ko mga higalag cyst diri sa kilid nga bahin ako. Abscess to. Kagaw. Eh, kanyang mga kagaw, bitaw, bakterya, gatago ni sila o gapurma ni sila cyst, even ang amoeba and tuberculosis. O kini mga kagawa, gatago ni sila as a form of cyst. So, kana, nungol-ngol, sakit, may gani, kini buto to. Iyara. So, kana, ha? So, imagine, ha? Imagino na to, mga higala ng makabaton tag cyst mga higala sa itong lawas. So ang D3 bayo na to makatabang. Now tunaan na to karon sa unsang pamaagi nga makatabang ang pag-inom sa D3 bayo kada adlaw against aning mga cyst nga mutubo sa itong lawas. Ang medium chain fatty acid unang-una, kung kada adlaw tagainom sa D3 Bio, ga-down regulate ang atong genes involved mga higala sa gitawag nga cell cycle progression. So, muna'y ginabantayan. Muna'y ginabantayan sa medium chain fatty acid. Nga ma-regulate mga higala ang genes nga associated sa apoptosis or cell death program. Gani mga genes nga gisgutan diri. But the main thought nga gihatag diri mga higala nga ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio makatabang sa pag-prevent sa formation sa cyst by eliminating abnormal precancerous cells. Actually, naagi mga selula sa tong lawas nga subject for be a cancerous. May mo siyang cancer in the future. Oh, precancerous ng mga selula na actually naanas lawas nato. Na binagyod ko nato yung mga kaliwatan nga may mga cancer, no, nalas genes nato. Ang medium chain fatty acid, gakuan siya, kuan gina-eliminate niya ni mga abnormal nga mga cells nga naa sa tong lawas. No. Nilikaluha ang D3 Bio ga prevent sa cyst formation pinaagi sa pagpa-reduce sa oxidative stress o inflammation. Actually, usa ginipod sa mga rason nga nung naay mga cyst nga gatubo sa lawas. Kaning oxidative stress o kaning inflammation. Oh. So, ang oxidative stress o inflammation, muna siya'y key factor sa progression sa various diseases. Mugini. Including mga higala ang pagbatonog cyst formation. Oh. Ang D3 Bio nga naa sa kuan nga kanunay na itong ginainom nga na ay medium chain fatty acid. Ang iyahang caprylic acid ani, muna'y pinaka most effective medium chain fatty acid when it comes to fighting oxidative stress o inflammation nga makapatrigger sa gitawag nga formation sa cyst. So oxidative stress usa sa mga makapatrigger nga nung naay bukol nga mutubo sa itong lawas. Muna nga nindot kay nga natay kuan D3 Bio kadaadlaw. At the same time, nindot kayo ko na atay DTX 500 kadaadlaw. Kanuman, ha? Ang DTX 500 taas kay antioxidants which is gapugong ga-eliminate sa oxidative stress sa lawas. Ah, iya ang ginapug nga na siya. Muna nindot kayo ang DTX 500. Likay, no? Likay for prevention sa mga bukol-bukol, cyst, tumor, mayoma, or cancer nga possible nga mutubo sa itong lawas. Especially kung gaduda ta nga naay mga cyst, bukol nga gatubo sa lawas. And especially kung naatay kaliwatan nga may mga sakit nga sama ni ana. Ang D3 Bio gatabang kini siya sa pag-regulate sa lipid metabolism. Actually, may mga cyst nga napuno sa fats. Mo form siya cyst nga puno siya sa lipid. Puno siya sa fats. May mga cyst ana. Uban tubig ang sulod sa cyst. Ang uban pod tambok ang sulod sa cyst. Karon, kung naamoy D3 Bio, naatay medium chain fatty acid, gina-regulate niya ang atong lipid metabolism. So, dili ta maproblema sa, unang-una, dili ta maproblema sa atong kolesterol. Dili ta maproblema sa fats nga naa sa atong atay. Kay ang D3 Bio, gina-metabolize ang fats sa atong lawas. So, muna inindot kayo, gani. Highly recommended nis mga mamis na ito, dira. Kagadako, galugang sa timbang, gadako ang buyon. Delikado. No? Kay gawas nga madaot ang atuang maayong hulagway, pwede ni mag-lead sa pagbato ng fatty liver. pwede mag-lead sa diabetes and even hypertension kung maglako ang atong buyon. No? Gawas nga madaot ang ato ang Coca-Cola body. Di ba, mamis? madaot ang atong Coca-Cola bodies. Naapagintay balatian nga possible mausab ang atong timbang. So mag-D3-bio ka na now. O ang buhaton, himuon nga habit ang pag-inom sa D3-bio kaduha sa usa ka adlaw. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid rich cyst, na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan nang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayon ning kuan D3-bio. Cholesterol nato matagaan natong pagdagan. Mga fats nga nasa lawas nato mga higala makulang-kulangan. So nindot ning pag-inom nato sa D3-bio. Now ang D3-bio nato ang buhaton ninyo kada adlaw. Himoa ka na nga habit kada adlaw. Sabi na ganito, may mga bukol-bukol dira. May mga pwede usab, actually ang uban ginasabay nila ang DTX 500 o D3-bio. Kay may bukol o niya positive ang effect. Gakahilis, gakawala ang mga bukol. Mga sis nga gatubo sa kuan sa mga babae. So, especially sa mga babae, most common yun yung bukol sa babae. So ayaw galimot ang aton D3-bio, ang aton DTX 500 na asa pinakadool mga higalang butika, na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ganun may standby sa kay ato sang tagaan ng pagdagan ning ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500 o nainom na ang D3-bio. Saan ba yung mga higala? Kayo mabalik ta ha? Human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ito ang mga consumers nga natabangan as pag-inom sa ito mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra. Ito'y pinakamataas ng oral value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may mamortika sa rancho compound mula sa ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumarko din DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
3: Ilay-lay di lacros. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mali sa mga butika.
8: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga, na-testing kung nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
5: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
10: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw, napakiramdam mo

0: Tika, malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
2: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
1: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga repliyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, dito ex-coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
2: Yung saan mo pag-inom ang kuan, ditribayo?
1: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
2: Kadadlaw diyo ka ganoon?
1: Oo.
2: Pila nakakabulan nga gainom?
1: Okay na oin, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
2: 3 years.
1: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
2: So sa imong na observaran katong wala ka gainom, magkaroon gainom ka?
1: Kaya nami sir, kay sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko sir, maghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
2: So, wala mong ginatumaron?
1: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
2: Copy me, sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
1: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
3: Excel Food Superman for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Rosanne Bao. Akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay sisigani, alumpaga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga dunay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako gitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom, nawala nag-yud ang perming pag-atake sa kuang allergy. Salamat nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C.
8: Pag Mighty C para aron.
9: Dili bagalimtan kanunay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500 na. So ay galimot mga higala nga to ang Mighty C. Muni vitamin C mga higala nga makatabang. Pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C makapahugot ni siya sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 og Mighty C for sure. Eh very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad, mga higala, for sure nga mubata-bata gyud ta. Oh, unay na kanindot kung naantay supplements nga ginainom ka daanlaw. Especially ka ng aton DTX 500 o D3-Bio. Anitas maghatag o pagtagad mga higala sa tua mga concern o pangutana, no, sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Dok, ask lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio? Ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC, di ba? Polycystic ovarian syndrome, PCOS. CIS ka na nga gatubo sa ovary, sa lining, sa ovary, o sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3-Bio, ana. The best. So, ang kung naagi yung PCOS, mas maayo nga i-3 times a day na to ang pag-inom sa D3-Bio. Ano nga, dali siya mahilis. No? Dali siya mahilis, mga higala. Patsyada kaayo ang D3-Bio. Another concern, na ako'y bukol nga ka-observe. Diri sa may ilok na ko, sir. Yan, mga lymph nodes na. Pwede ka inom D3-Bio kapila sa usa ka adlaw. Pwede ka tulo, mas maayo. Katulo sa usa ka adlaw, ha? Bukol-bukol nga katubo sa ilok.

0: Look, kanang saliog mga higala pwede po na D3 Mayo kadaan lang. Then another concern sa ato ang mga texters. Basbasa sa tagay mo na tigong-tigom na ning ato. Taas ko uric acid sa na ako'y hyperuricemia. Naana sa 7 to 8 ang ako ang taas-taas na yun na. 7, 8. Actually, ang borderline ana is nasa 6.8 milligram. Pag mulapas, nasa 6 milligram per deciliter, eh may hyperuricemia na ta. Maglinisyas pagbaton ng painful type of arthritis, cold, gout. Di, manghubag na ng ato mga joints dra, sakit. So, kung siya, seryoso kini siya nga problema, condition, pwede usab ni siya nga mag-lead sa pagbaton og heart disease, diabetes, kidney disease, and other health problems nga associated sa gitawag nga oxidative stress. So, pagmusaka na ng uric acid ninyo, daghan. Daghan ng sakit ang mga damay, ani. Sige ha, katong kasaka ang uric acid na. Hinay-hinay sa mga pagkaon nga taas og purine. Yan. So, stop uric acid level by using healthy diet and healthy lifestyle. Inom sa daghan ng tubig, yun na. Ang mga bawal, likay-likayan. Then, remember, DTX 500 daily. Kung saan pag inom ang DTX 500 sa taas o taas ang uric, pwede kaduha sa usakan na. Kaduha. Ito times ali na to. Kung na ay may TC, isabay ninyo ang pag-inom sa may TC, ha? Then, another concern na aba ni Sir sa may Pinyan. Yes, sa to mga taga-Pinyan na, Butika Pinyan, Carlos Pharmacy sa Pinyan, sa pa? Butika Perpetua sa Pinyan. Available na. Even Liras Mutya, Val Pharmacy, available na. Tibuok Lalawigan sa Sambuanga del Norte. And of course, sa to mga naka-tune in sa social media, available ni siya sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar. O asa man abot itong pagsimya. Then sa mga mahiligon og sabon, DTX Beauty Soap, na as butika na to, diri, no, Sambuanga del Norte. Ang atong X10 Herbal Capsule na as butika, di maglangay, no? Aron nga si Manoy, kanunay kondisyon, di ba? Para kondisyon si Manoy, mag-extend herbal capsule. Sa mga mahiligon og kape, ganahan yung tag-kape mga higala na ipatsyada kaayong nga herbal nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix. Kanunay gipangita. Daghan ang gagamit, no? Sa DTX Coffee, daghan ang nakaangay. In fairness, lami siya gumot. Very healthy nga coffee. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sa mga mahiligon ng kape, murag panahon na yun nga magkuyog taron. Mga pita, ha? Etong oras, mga higala, limited na kaayo, murag mo say, babay na pugko. Anyway, sugma po, the same nga oras, mag-uban-uban, nag-iapunta. Osmon ako, ang ato mga clinical products, naas mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, ha? Mga pinatahan mo say, babay ko, mga higala. Tara! Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadaan na umag, kape na ta.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Mill. Welcome usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato sa mga programa ka Dragon Mill. Sana kadenilang mga suki sa biyahanan Bisaya sa gamit na may adlaw. Mga adlaw usab nanay tatay palo na plastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Ani na sa mga sokin tikpan ninyo ubos si galag-alagad sa kanginan o banay sa pipila ka minutos di sa inyo ang mga sokin si bihanan. Alang usab sa pag-promote mahitungod sa produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga mga kapsula o guban pa nga napaka-epektibo garantisado o mapalitin nyo sa nagdabutika o promosya mga pinaka-barato. Manangita ni ini nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Fruit Plus Herbal Capsule nga nindot kayo ang performance pag ikaw nakainom sa ato sa mga kapsula. Para usab sa pagkondisyon sa ato sa mga lawas, para usab sa daily supplementation, pwede nyo ipagsabay ang duha ka kapsula buntag o hapon 1 hour after meal. Mauna ang pinakanindot kayo kung nama mo'y gibati o wala, pwede. The prevention is better than cure. Mauna ang pinaka-importante nga ma-applicar na to sa ato o sa mga panglawas. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na ang mga kaisona nato nga mahiligon kayo pag-inom sa mga kape, ang isona nato usab nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape, kini na gid ang pinakarindot nga klase sa kape, kape nga walang palpitation. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na 12-in-1 kini siya mga sokin tigpaminaw. Mauni ang pinakanindot kayo nga klases kapi mga sokin tigpaminaw nga ano. Dako kay katabang sa nakadayang sakit o balatian sa panglawas. Ha? Mga nanay tatay, kanunay gainom sa ato usab nga lamiang kapi. Kani ang pinakanindot mga sokin tigpaminaw. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Kasama nato ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng mga sokin tigpaminaw. Pwede kang makainom ni inip before sa ato usab nga paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ha? Performance usab kini para usab sa kumbati ni Mr. ngadto sa iyahang asawa. Ha? Mga ka na ang pinakanindot kayo mga sokintig pabinaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Mga ka na higala mga sokintig pabinaw. Ayaw usab kalimot mga sokintig pabinaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usab nga haplas nga lamiang kahumot o kainit manutsuhot sa iyong panit ngadto sa imong unod. Ngadto usab sa imuhang kaugatan o kabukugan. Anindot po kayo ang performance ni good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Ha? Mga tatay na ito nga magpamasahe mo tagabi eh. Pang whole body muscles nga disinyo ang klasis haplas mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga sabon nga mao ang Dr. Punji Soap o ang K-Skin Glow Power Whitening Soap dako ikatabang sa nagadayang problemas pamanit. Pag ikaw na ay problemas panit mga sokin tigpaminaw, wala na ilang katapat. Dr. Punji Soap lamang ang katapat nini. Ang gusto po mo muhamis, puputi inyong mga pamanit. Gabiti po, okay, Skin Glow Power Whitening Soap. Mauna ang pinakanindot kayo nga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede bang mutek sa 0950-4419-006? Balikon ko, 0950-4419-006. Mauna ang pinaka-importante mga sokin tigpaminaw. common cold no na may mga resulta ha kina sa kinatibukan nato nga mga panglawas do na inflammation ado na mucous membrane wa kana ang pinaka importante usab atong i-applicar ang atong mga produkto para mga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin din mo mapalit na to ang atong mga produkto Bisaya sa Gubinanaw sa nagrayang butika o promosya. Pag mamintinar ninyo inyong mga sakit, inyong problemas panglawas, sigurado inyong lawas ligunon pagkamo naka-dragon.
9: Yes, dahan kayong salamat Dok Alan sa imuhang gishare nga kasayuran bahin sa maayong panglawas Dok. So sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule, unom ka mga herbal nga ingredients ang gikombine ani Dok. And sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg mga suking tigpaminaw, 12 ka mga herbal na ingredients nga giusag aron mas mahimong epektibo para sa ikaayo sa atong panglawas. Take na to daily mga suking tigpaminaw, 3 times a day, Dok Alan, 1 hour after meal.
11: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka, Star, sikat!
13: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sangka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
14: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
17: Magdali si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginambatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko sa radio about sa DTX 500 na kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days dagan sa 20 days hasta nag isang kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulong sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo gilainom imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapa pansa lawas ang tao.
14: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
18: Adong baminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
19: Prudencio Gumati, Salvador Gutalak.
9: Unsa daigyod ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
19: Kwan, kanang wala ko kusog, dahil hindi po ko katulog.
9: Unsa dahil hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na kay gibati kanhi?
19: Oh, na-stroke ko. Pito na katuwi lang ang stroke.
9: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naa nag-i alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
19: Oh, maka na nagkukusog, dahil ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
18: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Dragon Fruit Plus 650 mg.
20: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw ko na ko gitong natumar Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
21: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Labila ko na ang Dragon Massage Oil.
20: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
21: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
20: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Tapos sa pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
22: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo good ay ni siya. So, eh, paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
22: So, salamat kayo.
1: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
23: Ako si Emilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sumira, Pangod City, Nisanit Occidental. Ako nagamit sa Nance Product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nakauyong kayo ko sa product. Nato di batin yung diyan, dayon sakit yung batang, angulungol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa pangkatulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sukal sa kong paggamit ano yung Nance Product. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Talid yun, dito sa kong dibati. Pasalamat ko sa Nance Product na paminaw ko sa radyo nga mabigiya kanang nakatabang di sa akong balasian. Salamat mga Arlene.
24: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dali sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kape, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet og computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Zero for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Ako dahil si Elizar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Sprada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Janya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitingkan kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa, nagamit ko Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID, nakasuway po ko inom. Usahay ko mag-sosol niya kung high blood pressure niya o mo makafil po ko nga na ipamanhod mo na nga ininom ko Nance Capsule o COAID. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminawon ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron tablet.
3: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Tungon nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
2: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Yes, hello, good morning. Welcome to the program Bang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunangera.
0: Sekalian sa mga station manager sa Ayan na niya lahat o sa kinatibok ang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Taya China. Today is Tuesday, October 6, 2026. Kumusta man mo dihatan eh? Longsod sa Tayasan, lakop 28 sa kabarangay, lakop na sa ang mga kasilingan ng mga longsod dagdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, ug Visayas. Tibuok, Pilipinas, good morning! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good

0: midnight. Ubanik ko sa programa ang Morning Pasha, dataman ta alas 12 sa kauntuhon mga ka-star. Unsa ano yung pagsakay? All you have to do is to call or text sa itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454, sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.theradiotayasan.web.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sad mong mapadangan itong mensahe sa ako ang personal Facebook account. Gapnod siya kawanangan live ko rin diha. And of course, you can drop by your greetings or shoutouts. And of course, inyong mga song requests, mga kasay. And please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Kaya na po diya ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masyairan matag karun og unya, okay?
1: Sana all.
0: Ato din nga biabihon ni ato nga first caller. Yes, hello, good morning, Sir Nick Daklan. Ang atong ambungan nga tigpaminaw diya sa may badyan, Cebu. Good morning. Hello.
2: Kumbalay.
0: To ara lagi. Sir Nick. Nara, madungog na ka.
2: Oh, nya kan mayong kabuntagon, init naman diri gapon perting.
0: Oh, kana kahapon nabisbisan. Sa amua kay nga ulan, syempre nabisbisan gyud wa na naguga ang yuta.
2: Mau ba? Ah, sige, dili na ko maglangan ah.
0: Sige, Sir Nick.
2: Sakay na ko, front seat lang
0: ko. Sige.
2: Sawa, ako na lang tingali.
0: Ikaw ragyo dapat.
2: Kado, si Byre.
0: Kana? Mayo. Sige.
2: Okay. Palayo ko shout out sa akong mga amiga diri. Sa Gaigon Section, si Rodilin. O si Roger. O sari-sari store, si Bularan, si Diana, o akong kabra, si Yangbana. O diri sa Pekas. Dinilin.
0: Sige.
2: O yung bana si Toto. Yung mga anak si Jackie o si Dodong. O diri sa akong tapan si Lini. O sa shout out ko sa akong mga kauban sa MDR mo. Sa rescue unit.
0: Sige.
2: Pinanguan ni Sir Klein. O sa akong mga apo. Si Latin. Si Ayan, si James Carr, si Kmart.
0: Sige.
2: Akong mga anak, si Kwan, Regine, Mirio Daklan, Rosie Wynn Daklan, si Angie Daklan.
0: Huwag
2: sa akong amiga, si Rosay Erston.
0: Oo.
2: Si Lagnilo, si Boy Nurado. O si Junior, kaya tigimod si Kwan sa sapatos, si Pilog sa sapatos.
0: Kanan, Indotron. Sige.
2: Oh, ito kaya na, bigon kaya na sapatos niya.
0: Oh, kanang aguha o kuan, kanang pamo.
2: Oh.
0: Ah, sige.
2: Tapos kalimutan ako diya. Si Nelson, akong amigo na ako din sa food court.
0: Kana. Sige.
2: Oh, maura na. Kalimutan din ako asawa diya.
0: Oh, kana lagi. Ay, ilang lagi kalibo.
2: Si Paul.
0: Oh.
2: Oh, dala si Paul.
0: Hi Paul.
2: Ah,
0: sige. Okay, sige. Ano yung song title?
2: Don't forget to remember me.
0: Ah, don't forget to remember me. Oh,
2: Mariana, you and I.
0: Ah, sige.
2: Ikaw
0: ug ako. Di ba, Paul? Oh, Sister Leonard. Sige. Yeah, larga na ta. Basta na ka-star.
2: Wow, sikat. Basta idol kong guwapa. Thanks very much.
0: To ara lagi. Salamat sa Nick Daklan. Ang atuang suking tigpaminaw dihang bali ni kaambungan. Kauban sa iyahang maanyag nga asawa, Sir Ma'am Sally Daklan. Diba? Labinag mo, kanta na ni sa video kay si Sir Nick Daklan. Kanta na ni siya, don't forget to remember. Ay! Diyao na lang yun, diba? Kanindot sa ilang gugma. Mapapasa na all na lang kita during the pita.
1: Sana all.
0: Diba, Sir Paul? Diba? Na niya. Sige, mga ka-star. Balik ra kunong taon-taon. Dapur na maminaw sa tagpipila ka mga pahindumdum. Standby.
3: Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga Victory Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
3: Victory Bio. Ang Victory gamay Visio. Ang Visio gamay Victory.
6: Apalit sa mga butika.
3: Victory Bio.
7: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29. Na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga butika.
8: Ako ay Roseline Mimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag, gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
10: energy. Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Albusan, Dos 4. Nagapalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nagahulungol, tungod kay ang akong mga anak yung 7 kabuo, kaduha ko na tatuaan na ay mga gasgas sa akong matris. Punta sa doktor na igasgas tungod siguro sa akong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong dinamintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official. Labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Una, ayod akong ginakuan sa ilahan na palit mo aning mga produkto sana. Tungod kayo, dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawan.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Diktahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huander Esqualin o sa ka-natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huander Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Plus.
5: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Maria Bunangera, on air!
8: You and I, Becky and Rogers, request that a song ni Sir

0: for Philippine Standard Time. It is now 26 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Itong mga oras, kitot ka natin sa Ayo Sabon na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon na Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamin sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen nga mao'y mapaputi ug mapahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon na Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Another caller from last 4 day chat, 7022. Yes, hello, good morning, sir Leonard.
1: Good morning, Miss Winston.
0: Good morning, kumusta man ikaw?
1: Ano yan, nailat na kita. Hindi para nagamon nga, nagpangilat ang panahon.
0: Ah, nagpangilat ang panahon. Kuhang-kuha ka sa kamera, sa Sky. Nakita ni...
1: Sorry, kagapon sa sista kayo. Napalong kita kung radyo kagapon. Karan, okay na siya.
0: Ano man to? Ayaw. Ayaw, okay. Kondisyon na permi ang radyo. Wita. Sige. Anyway, Sir Linar, mag-greet sa ka?
1: Yes, mag-greet sa.
0: Sige, go ahead.
1: Ako ang sabi nito, magwalak sa tubag, mubo lang.
0: Mubo lang, ano man?
1: Magwalak sa mubo.
0: Mubo na, sige, pagbigyan na ito. Okay, although every Sunday ta, ay kalimot og Sunday, pa aambit ito og balak ha. Sige, itong pagbigyan sa Sir Linard, makibalak. Sige. Stand by, ito sa nga prepare ang background, kadali ha.

0: Ya, yeah, ready na ka kay sa mini makigbala ka o tubag-tubag ka on the spot. Sige, mubura. Sa unsa man ikabahin kay ako ka panganda mo, ako ka panagang aniron. Ah, sige sige. Ang eksena sa balak na to unsa man ang lakaw ta dito sa baybayon nga nagtiniil? Unsa man nagdakupan na ita?
1: Ako na, ikaw na mabuna.
0: Ah, ako yun na. Sige, ikaw bahala. Bora kanta ne.
1: Bora.
0: Ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapas sa dakong wanang salamakan. Ikaw ang bugtong bibig nga nagkabakaba ning akong dughan.
1: Kung ako wanang bugtong bibig nga nagkabakaba sa dughan, pwede bang ululun ko sa mong kasing-kasing aron akong makabati o kahayakay aron sa akong pagkapakapas ako mga pako. Kaning mo gyapon na kumutog dun kay ikaw man ang tangiya kanak.
0: Abi na ko og kabaw lang ang mulunang hastang bibi pudi ay. Ingon ana ba di ay ang akong kasing-kasing nahisama sa lunangan. Pwedeng kapakapahan, pwedeng langoy-langoyan. Pwedeng muhaw-as ka sa kalit og saglit lamang.
1: Dili ako pwedeng makahaw-as. Kay sa panahon nga ako mainitan, pangitaon ko ngayon ang iyong kasing-kasing na may akong dilunangan. Aron mo kapati at kapugnaw, tungod kasama sa iyong mga pad, mananalipot ka na po sa panahon sa tingtog.
0: Apan pananglit, og mahiagom ka na ko ang turmang kapait og kainit. Panahon nga puno sa kainit, daw mangliki na ang lunangan, og dili na ikaw makalangoy paniin.
1: Panganduyan ko nga maulan, aron matubigan pagbalik ang akong nanggang lunangan. Aron, inaya mo na po magkapagkapa paglunang-lunang sa ilaw sa iyong kukma.
0: Igo na lang tingali ako sa pagsudong kanimo. O kung uganing dito sa laing lunangan, ikaw magpaibayo. Mas maayo bang tamnan mo na lang ako tinangkong. Aro na akay maanipuhon.
1: Ako rin tamnan at ganaan kong pumakalaong ka nga ako ka ng amtingan. Tungod kay ikaw, iman na kapilihon, direk sa aking dugahan.
0: Ah, sige, maura to. Tao na lang yun. Sige, oy, naabot naman tag tinangkong ani, oy. Sige, love yung sa imong greeting, Sir Linard. Talented ko na kong
1: princess. Okay, ano na mga princess again, man. Good morning, dada. Ni Byron, ni Byron. Ni Sir Ryan, ni Yami.

0: mo nun, ma'am. Huwag ni Ate Jolene Jacinto sa Jacinto family.
1: Sige.
0: Ni Ate Alma Escorte, ni Ate Catarla.
1: Huwag
0: ni Ate Aileen Ganaganan, ni Taray
1: okay.
0: Ni Tanta, ni Nanay Erlinda.
1: Sige.
0: Aliyo, ni Kwan.
1: Maling
0: GN, dayon. Pumunta sa ni Day Merry Christmas Gila, dayon ni Kwan. Ni Day, sinarin pa sa kanangyan. Ang request ko, Pansel.
1: Ang siya title?
0: Kaya akong paborito kung nariyan ko pa by Alan Project.
1: Alright, sige. Ito nang i-play later on. Larga na ta! Asa ka mo tapad? Byron Ibay, Lola Ishka, ni Sir Nick Daklan.
0: Ay, ni Byron Ibay kayo para makatong kumbala.
1: Sige, larga na ta. Basta na ka-star. Sige, bye-bye. Salamat. Sir Leonard, the owner of the Manhog and Shibo. Alright mga ka-star, so plus D-Line, bali na kong panagang sa karabitang pinaundas pat nga balak tubag-tubag. Ay kabalaga kay andam pugong mo tubag, andam pugong mo balibad, bahalag asa ta masalaan sa atong balak nga tubag-tubag. Speaking of balak tubag-tubag, i-check po ninyo ang Facebook account ni Sir Ronnie Librado. I-check lang ang Ronnie Librado kay everyday nag-update po na sila content nga balak tubag-tubag with the yummy event. Okay, sige, atong suportahan. 7197, yes, hello, good morning, Sir Daniel. Good morning, Sir Daniel.
2: Oh, good morning, DJ.
1: Ay, kumusta man ikaw?
2: Ay, okay kay DJ.
1: Okay ra ka?
2: Okay ra ko, DJ. Nabisbisan lagi, DJ.
1: Nabisbisan na, maayo. Mulang buog mo to'y hakaw na ang mga salingsing sa nataran. Alay! Kumusta man di ang mga lamakan? Nakapananom na ba?
2: Ay, bagog yung nakaanig yung tayo, DJ.
1: Pwede manumbalay kay para natin malubok?
2: Pwede kay DJ. Basta, so, ikaw niya.
1: Bailuan na itong suka?
2: DJ.
1: Suman.
2: Nalagibungang lansunis, DJ.
1: Maayo. Nya, akoy mo sa kadiha.
2: Ay, pwede rin po, DJ.
1: Abi ni mo. Kung mukaon ka glansonis, maura ginang prutasa nga mukaon ka mahimo kang bulahan. Kaya ang laing termino sa lansonis, bulahan man po. Kung mukaon kag apple, di ka bulahan.
2: Kung mukaon kag lansonis, kay bulahan.
1: Kaya bulahan ka.
2: Bulahan mo kung nasa laing term, DJ.
1: Bulahan ka sa maidlot nga kaugmaon. Ay nako. Thank you, Sir Daniel. Love you. Sa imong greetings sa kay.
2: Okay, una din mo may buntag sa imong programa nga mo ning pasada with Maria Bungangira. And then sa yung station manager Sir Ayan Anil Hato.
1: Okay. Sa tanang
2: mong kawanan by Ribay Runibay. Kuya Wang Yamiimi. And then sa tanang programa sa Staradyo Tayasan. And then sa Staradyo Bago ni Sir Buyak Flavio Cornel. Labi na silang station manager Sir Martin Erlindo. And then sa tanang tigtawagan sa Staradyo Tayasan sa PB from Ucambayite Santis Riyuk Sir Nick Daklan. Mabibisak bata Alan Mambos may ilagdiasan din ni Miss Waterfall, Sir John Ray Redobles may kagawasan ganyan, may buntag sir, o ni Sir Linard, musta naman kasal, o ni Bo Paolo di asabay uslog po. Then, sa mga Jukinto family, especially Ma'am Elfie, Bro Bobold, Ma'am Jarlene, and then sa kong family, Rigon family, Kuibas family, sa ni Ma'am Iba, Rina of Dubai, may buntag po naman, sabi na ako, sa yung family just may kagendi orog wako masayot advance Merry Christmas ma'am hapit na giyon hindi may then si Isol Biros po daw si ma'am Mabil sa yung tangan ron may buntag po daw ma'am kung sa iba yung silimbagat si Ambana siyal may buntag
1: o
2: sa kong family Rigon family Poibas family o ni Gina Olbiros po daw na sa Longsot sa Tiyasan ron, may mabuntag po dia. ni naska sir dihi to burong gaita. Mm. O samyon pangili das may tiyasan gabi na ni attorney dan samyon.
1: Okay.
2: O maura na didi. Marikit sa kogsong didi.
1: Ansa may title?
2: Kuan didi kaning. Ikaw ang dahilan.
1: Nganong ako may hinungdan?
2: Eh, ikaw mang... Ikaw may hinungdan didi nga nung nakatingog ko sa kahanginan.
1: Sa kahanginan. O gula di ay, ano man di ay. Ha?
3: Sige ay, wala ka na taas ang mga kamutapan ni Sir Leonard or ni Sir Nick Daklan.
2: Ano, ako niya didi.
1: Ato ka niya. Sige, larga na ta. Businahan lo laish ka. Basta na ka star.
2: Aw oh, sikat we DJ bunga ngirang guapa.
3: Salamat kay Sir Daniel Wagon Abilanya Tamboyongon.
4: Sana
3: kini mga programa gidalit kana to sa astasan kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasi kasuwan dili kay iha arthritis sa uric acid sa sugar sa dugo aduna bukol-bukol ug bag-bag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen na product nga gipakusgan kauban ang astasan din organic seaweed. Masta azog santon purity 5 times beta carotene. Taas ang vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas tungod ang astasan na barato lang. Ang astasan mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dili sa matiyasan mapalit sa X Pharmacy ug Uri Pharmacy. Di sa may ayungon mapalit sa butika Gail o Lorraine Drugstore. Di sa may bago tayasun mapalit sa panibalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Caller, later sa akong pagbalik, i-cater na puti ka, ha? Inaot nga masabtan rapotan ninyo kay gaong-ong na ang atuang pangkabuhayan na show, guys. Stay tuned!
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
8: Ay! Kagopo!
9: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
8: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
9: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
10: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
11: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
12: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel. Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
12: Visit us today.
13: Po si Elisa Masida, taga Purok Dulce, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsan na kayo may mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po din nag-inom ni Ana. O hangtod ka ron na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang o 120. Kaysa una, so wala pa may nag-inom og nan, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og nans hasta pud ang akong bana, nag-nans na gyud mi kada buntag ug hapon. O karon, saluin sa Ginoo, nag-uan na gyud siya ma'am, nalagsik na. Nans coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nans coffee.
14: Paminawdang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
15: Ako na si Junior Atlag din ni sa Tumpag.
14: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
15: Ay, kaluoy gid sa Ginoo, maayo ang among pagkatulog ug apo pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na. Ang akong anak karon paskog na magdula ay titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
14: Ah, pilay da sa imong bata.
15: 4 anyos.
14: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
15: Ah, okay na kayo, paskog na. Sige nagpangayo kaon gani. Bago pa ikaw manog kaon, kaduha na mo kaon. Di ka sa panikto, ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat gid ko sa inyo nga adunay imugna sa Ginoo dinhi sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
14: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Akoy! Naun sa magalo? Ay sus! Kaya nga akong tuhod ay termente nila magsinakit.
17: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
16: Siyama!
17: Kaniyo?
16: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
17: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilan at kaapoy. Pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
16: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
17: Asa magalo?
16: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
18: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
19: Maria Bunangera on air.
3: One friend by Daniel Sosanisa requested the song ni Mamiba Orina of Dubai, dedicated to our birthday boy, Sir Edward Balida.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasyada. Oh yeah, sa mga nag-birthday today. Sa mga nag-birthday, gahapon nagsumiagi pa mga belated. Sa mga mag-birthday, ugma, sumabot pa mga adlaw advance. Sige, to Sir Edward Tirada Balida, a.k.a. Sir Micah Jacob. Sir Micah Jacob, hello. Happy birthday ka nimo. From Star Radio Tayasan, of course, sa Team Opa, headed by Ma'am Eva Orena, your BFF. Sir Ed, for sure na surprise ka atong ano ni Ma'am Eva sa imo, ha? Ha, Tora! Oh, guys, sa Kambal, diya sa may Barangay Nomnom Tayasan. Greetings coming from ni Nanay Erlinda Aliho o Sir Danilo Aliho sa family. Ang Kambal diha nga nag-birthday today kay si kinsa ganitot na Erlinda. Si, yung Kambal sa Nomnom, birthday nila ngayon, Bernilyn at Berlin Aliho. Happy birthday kaninyo, mga day. Bernilyn and Berlin Aliho. Oy, again sa Kambal. Again. Ayan, sige. Again to Sir Mike Jacob again. All right, atong palakpakan. Oras sa Pilipinas. 53 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagon. At usang itimbaya di ay nini ang third caller. Yes, hello, good morning, Sir General Redoble. Kumusta man ikaw? Oh, pasensya ako, Jukanggi. Hold o gapila ka minuto. Kumusta man ikaw di? Okay ra ka sa giholngan? Kumusta ang kabaw di ha?
1: Okay ra gyas po ng kabaw. Giholanan.
0: Maura na ikabaw nga walay reklamo bisag maulanan o mainitan. Di ba? Unay saksi sa imong pag-agi-agi sa dalan. Unay saksi sa inyo. Saksi sa inyo hang pagminahalay ni Ma'am Jinjin.
1: Oo, mo na di.
0: Samtang mo agi ug mulabay mo diha, magtanaw diha sa lapyahan sa baybayon. Sige, ay Sir General, love you, same greetings.
1: Oo, nani mo diha, good morning. Ni Byron, ni Bay.
0: Okay.
1: Yamin. Manager ni Byre.
0: Okay.
1: Ni Daniel Lena to. Sa akong eksaola, nagnuminaw niyo, Angel.
0: Okay.
1: Sa kong mama o papa sa banga, kung asawa lang, numinaw rin kay Skuila man.
0: Oo.
1: So, sa sana na lang numinaw?
0: Sige. Imong darling.
1: Ako darling, akong ikrit, sagwa numinaw.
0: Ah! Ay, kabalaka kay Usay Mamawi, baya po na siya. Oh, bisag ikaw pwede maminaw.
1: Ay, ang mga ex na to, sa una, naminaw
0: ma. Ang ano ko si ex na to? Hello, ay. Bitaw, ay, okay naman ko na sila kung maminaw. Uy, sports ragod, ano man na. Oo. Naging part na to, kinabuhi. Kaya kung wala sila kaniya to, wala po kay ikaw karon. Di ba?
1: Pertigani ito niyang hilak to be, kay naminaw na kunoko.
0: Ha? Mahila?
1: Mahila mo na si Byron, si Bay?
0: Hello? Ay, sige na ako, bantay ka ko dyan. Agoy, kamo ha. Ayaw kay na si Ma'am Jin Taon. Maluoy ka. Huwag mo nang balik.
1: Dukay sa kong mga panahon. Ha, nakalimitan na na.
0: Sorry, sige.
1: Pakinigala ay hindi nakalimutan.
0: Oo, maagyan. Sige, Sir General, larga na ta, kapyo.
1: At last, yung request.
0: Ang say title.
1: Thank you for loving me.
0: Thank you for loving me. Sige. Gikan na. Si Ma'am Jinjin, andam gina siya mo. Gugma gina yung tinudanay. Sama sa sling bag nga bisan og ibaligkos pa sa imong hawak, wala gyud makababag. Sige, Sir Janrel, basta na ka-star.
1: Sikat kita, basta na ata.
0: Sige, salamat Sir General Redouble of Kagawasan Gilgan City. Anyway, sa mga kastahan, kini mga programa, gidalit ka na ito sa Herbs Medafor, magtigim mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, Uwed, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Ruban, Choco, Tawa, Tawa, si Sir Vicky, Mi, Gaman, o Alina Beauty Shop, kundi in madungog dari sa Star Radio, tayasan ng ilang programa, matagluni, sangtod, Sabado, ang programang Sincerely, Ati Arlien, sa may launa, imedia, ang tak na sapon, pagkahuman, musunod ayon, ang Balong, The Grace.
2: Sana,
0: my world keeps never get too far. Getting smaller. Requested the song ni Ma'am Glesi Villar Morado. Alas kiniwang kanta gidalit kanata sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagula dunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, tropical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mulawas ug banan ug basahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil mapalit sa inyo mga suking butika og tindahan. Dire sa tayasan mapalit sa IX Pharmacy og Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diya sa may Malabiok Cebu mapalit sa Bet Sari Sari Store in front of Malabiok New People sa para. Sige mga ka-star!
2: Sana
0: oh! La la la! Indong ding katahag ito ay. Gano man eh. Hi, Ma'am Gles. Ang ginahan sa Tag-Iya sa Nalensya's Cake Shop. Diya sa may bayi, Himalalod. Shout out ta, ni Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, Ma'am Nili Alijo Altates, ni Bonsa Dia Analen, Sir Doming Kalumba sa Lorito Lota, o sa iyang nga family, Ma'am Hazel, hello. Ni Kapitana Ayan Tirano Tosino Girls ug Tuho Girls shout out.
2: Sana
0: oh. Josie Kuya Abra ug siyang mga kaubanan sa ilang panimalay. Ma'am Susan Biranio, hello. Ma'am Iba Kaliaw Gakayan, Hinoo family. Shout out to Timur na Hinoo Kaubang Diboy, Hinoo Sir Soy Ma'am Gaspareta, ni Sabana Safera, shout out Hinoo family of Magtuhaw Tayasan.
2: Sana
0: and of course ni Sir Den, sa to ang Tita Carla ng Tigbiawan. Kumusta ang itong pagrampa-rampa diha, Tita Carla?
2: Sana.
0: And of course, sa mga Garunita family din sa may Shokib area ni Ma'am Marites, pag ni Consial Garunita diha sa may Shokib area. Renita Vidal, shout out. Ivy Tanaid, hello, Dai. Angeline Tanaid, Amihoy, Ogbakil family, shout out. Sa mga pamilyang Jukento, Tanilong, Sai Colabrado, shout out. Kaninyong Horot Hapiros. Sing later, akong i-play yung mga song request, of course. Uy, by the way, later ako na pong basahon ang mga commenters sa ako ang Facebook Live. Okay, sige, stay tuned. Minasa tag importanteng painom-dom gikan sa Dragon of Fruit.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 11, impunto.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Mill. Welcome usab sa mga soki nato nga nagasunod kanunay sa ato sa mga programa ka Dragon Mill. Sana kadenlang mga soki sa Bisaya sa gamit na may adlaw. Maing adlaw usab nanay tatay palo na plastada kung asa mo na mutangkarot sa inyo na mutangan. Ano na sa mga sokin, tikman ninyong ubo si galag-alagad sa kanginan. O ba ni sa pipila ka maminutos, diya sa inyo ang mga sokin si Bihanan. Alang usab sa pag-promote, mahitungod sa produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga mga kapsula o guban pa, nga napaka-epektibo garantisado. O mapalitin nyo sa nagdabutika ng promosya, mga pinaka-barato. Malangita ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Fruit Flush Herbal Capsule. Nga nindot kayo ang performance pag ikaw nakainom sa ato usab ng mga kapsula. Para usab sa pagkondisyon sa ato usab ng lawas. Para usab sa daily supplementation. Pwede nyo ipagsabay ang duha ka kapsula buntag o hapon 1 hour after meal. Mga na ang pinakanindot kayo kung naman mo'y gibati o wala, pwede. The prevention is better than cure. Mga na pinaka-importante nga ma-applicar na to sa ato usab ng panglawas. Ang ato usab ng Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na. Ang mga kaisona na to nga mahiligon kayo pag-inom sa mga kape. Ang isona na to usab nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang pinakarindot ng klases kape. Kape nga walang palpitation. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na. 12-in-1 kini siya mga sokin tigpaminaw. Mauni ang pinakarindot kayo ng klases kape mga sokin tigpaminaw nga ano. Dako kay katabang sa nagkadayang sakit o balatian sa panglawas. Ha? Mga nanay, tatay, kanunay gainom sa ato usab ng lamiang kape. Kani ang pinakanindot mga sokin tikpaminaw. Kaabag usab mga sokin tikpaminaw. Kasama nato ang Hardmark Shrimp Coffee for Men. With all kinds of ginseng mga sokin tikpaminaw. Pwede kang makainom ni inip before sa ato usab ng paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ha? Performance usab kini para usab sa kumbati ni Mr. ngadto sa iyahang asawa. Mao kana ang pinakarindot kayo mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Mao kana higala mga sokin tigpaminaw.

0: Record ko 0950-4419-0061. Wala nga pinaka-importante mga sokin ti Pabinaw. Common cold, no? Na may mga resulta. Ah, kina, sa kinatibukan na ito nga mga panglawas. Doon na inflammation. Ah, doon na mucous membrane. Baka na ang pinaka-importante usab atong i-applicar ang atong mga produkto para mga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin, tinong mapalit na ito ang atong mga produkto Bisaya sa Gubinanaw. Sa nagkaroon butika o promosya. Pag maminti na rin nyo inyong mga sakit, inyong problema sa panglawas, sigurado inyong lawas ligunon pagkamo nakadragon.
1: Yes, dahan kayong salamat Dok Alan sa imuhang gishare nga kasayuran bahin sa maayong panglawas Dok. So sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule, unom ka mga herbal nga ingredients ang gikombine ani Dok. And sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg mga suking tigpaminaw, 12 ka mga herbal na ingredients nga giusag aron mas mahimong epektibo para sa ikaayo sa atong panglawas. Take na to daily mga suking tigpaminaw, 3 times a day Dok Alan, 1 hour after meal.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat.
4: Kung nariyan ka pa, requested a song ni Sir Leonard Apawner.

0: sa Pilipinas, 9 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagon. Katong mong oras giatod ka na to sa Pinoy's Inato Food House. Nga ipanagiya gidumala ni Ma'am Felicita Baya de Baguio. Uban sa iya mga assistants diya nga mga kursgan Sam Ganaganag and Meredith Duhilio. Naimutang naman diya sa may poblasyon taya sa Negros Oriental dool sa Catholic Church. Abre sila Lunes hangto da Biyernes. Alas 6:30 ang takna sa buntag. Taman alas 12:30 sa hapon excluding holidays. Available for the Pinoy's version. Halang-halang dinuguan pork steak, humba minodo, nilubihang munggos with kalabasa, okra and malunggay, puso salad, adubong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with pork, pancit bihon, pinakbet, tortang talong, tortang sihag-sihag. Pwede mo deliver within Poblacion Just PM sa Facebook account sa tag-iyang Felicitas sa Baya de Baguio or call sa number 0967-184-0297 or 0975-330-1881. Mudawat pod sila og order for simple celebration. Kadto ang Pinoy's Inato Food House nga gipanagiya gidumala ni Ma'am Felicitas Baya de Baguio. Salamat Ma'am Phil. Alright mga ka-star, atong atagan og pagtagad kining mga greetings via Facebook Live. Kumusta man atong mga commenters diri for sure damo gid nga mga komento. Kumbaga mga greetings diri mga ka-star ato ning i-check. Kay gag-effort pa ni sila og tay para sad nga makatimbaya sa ilahang mga higala sa kahanginan, okay? Yan, hello, good morning again.
1: Hello, good morning again. Idol kong guwapa.
0: Idol kong guwapo, Tisoy. Ano siya man? Nakay na limtan?
1: Ang
0: isla kong song. Ano siya man?
1: Ano siya? Ang gataong, Mr. Lonely.
0: Mr. Lonely, nga nung Mr. Lonely man ka?
1: Ako na mausa di rigod.
0: Ma'am Sally, atong ipanawagan.
1: Ang isla kong amigo din, si Nelson, na sa Podcord.
0: Paul.
1: Si Junior ang pinay sa sapatos.
0: Sapatos, may ginang mutahe yun.
1: May Sir Daniel o Sir Enan.
0: Magpatahin niya ako sa kong sapatos.
1: Siya sa mga admin, si Juan. Si Librado.
0: Oh, kana.
1: Ikaw.
0: Ako.
1: Si Byway.
0: Kana.
1: Especially sa ako kasawa sa Lidaklan.
0: Kana. Muna inindot nga partner. Sige. Alright, larga ta. Basta naka-star again.
1: Wow, sikat, sikat na sikat. Basta idol kong guwapa. Thanks very much.
0: Alright, mao gini ang signature. Thanks very much atong idol nga guwapo din sa may Bajan Cebu. Alright, atong itimbayan itong mga commenters dari mga ka-star. Kay for sure, ubay-ubay na gini sila sa dagan. Morning DJ, matat pang Ma'am Glacy Villarmorado. Glacy Villarmorado, my request that DJ yesterday entitled My World Keeps Getting Smaller Every Day. Thanks so much. Wow, toy requested ato nang na-play ganina. Matod pa Ma'am Eva o rin na may buntag sa tanan na special akin mo DJ Maria Amping and God bless. Standby caller, Brad Leonard, good morning princess and everyone. Helen Katapusan Pusmion, morning Ma'am Pra. Shout out to him, pretty Ma'am Eva o Rena. Dugang pa Ma'am Eva o Rena of Dubai. Shout out ko sa birthday boy, my BFF Edward Balida. Ensure and stay strong and healthy always. God bless you more. Salamat DJM. Happy birthday, Sir Ed. And Brad Leonard, a request, Princess, kung nariyan ka pa, shout out ni Dari Janalyn Pasiel Tolomia. Salamat, Princess. Eva Orina, Ma'am Ilms, request ko, DJ, para sa atong birthday boy, one friend. Thank you po. Sige, ako na na-play, Ma'am Ilms. Janalyn Pasiel Tolomia, good morning, DJ. Have a nice Tuesday. Pa-shout out to my best friend, DJ Leonard. Thank you, DJ. Watching in Valley Hermoso. Intay igat pa vlog. Good morning, Dai Guapa. Hello, Intay Michelle. Kumusta man ikaw? And balak sa gugma, kamahalan ang iyong Facebook account name. Kapahan ang kasing-kasing siya masya. Lunangan, unya ang inikahuman. Bihan. Oh, ang sakit naman. Mitaw sa? Sabi tayo mga panahon nga. Nindot ka ayaw, murag kapakapahan ang mundugan sa mga tamis ng mga pulo. Paano man siya tanan? Pag-auas. Sao, dalangoy. Nadiha. Ato yung palanggaon na itong kaugalingon po. Dapat yun. Janaline Pashol Tolomia, wow, nice, good job. Dan inyong Duhali Jim and my best friend. Ma'am Eva Orina, morning po Sir Leonard, guapo, amping diha per me. Dugang pa Ma'am Eva, salamat sa greeting Sir Daniel, amping mo diha, God bless. Dugang pa Ma'am Eva Orina, thank you DJM for playing my request. You're welcome ma'am, you are part of me. Please DJM, thank you po. Sige later. Nag-mention si Ma'am Eva, there is iyahang gi-greet Jolene Jukinto Francisco, Merle Online Shop, Helen Kataposan, Busmion, Helen Torres Bapa, Daisy Ades, Rosemary Telos Villanueva. Dugang pa po ni Ma'am Eva, Ann Saison Abrasado, Ann Quesido, Andy Ma'am Dolores Asintesta. Salamat DJ, good morning. Ayo ka sa topic, tawara, walay problema Ma'am Dolores. Salamat sa akong request, princess. Sige, walay siya pa yan. Asa naman ito atong caller? 5228. Oo, naka-standby siya sa linya. Well, nagbasa ako sa giyagahinan o basa ka itong mga commenters diri kay kaganina na dito sila. Salamat kayo sa inyong pagsabot, ha? Kay baligin na akong maniobra yan sa itong mga minuto sa mga segundo. Diin mag-uban-uban ta sa programang Morning Pasada. Liwag-liwag ta aning nobila, paingon sa kurbada, then mo straight na po ta, sama sa gikan sa lutay, paingon og kanang kurbada sa UCCP, pertigid ka straight. Anang hinahinay na lamang yun, di lang yun patuyang, basta straight na kaayo ang dagan. Kay pag-abot niya sa kurbada, likuon na raba. Di ba? Minor-minor yun pagbay tayo. Maabot talaga kasi yung padulungan. Sige. Anyways, mga ka-star, kini mo nga programa, gidalit ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na rin sa may National Highway Bunga Tamotayasan Negros Oriental o ang laing branch na sa may National Highway Palaslan Tayasan Tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services, nag-offer of full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, bags printing, photocopy, lamination, book binding o daghan pa. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, tama na alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, gipanagi o ginumala ni Ma'am Neri Kakastrayas. Og shout out po kay Gretchen Kiliano sa iko. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. A shout out po ta sa Moderni, Ma'am Neri Kakastrayas. Okay, sige!
2: Sana all.
0: Later sa akong pagbalik, madungga na ninyo ang sumpay sa naginapos na itong Sugin Lanon sa Drama on the Spot on Air segment with Leonard and
3: Maria Bunangera.
0: For now, manginabuhi siya ko. Stand by, dinilang siya 98.3 FM Star Radio, Tayasan. Kay basta naka-star, sika.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapus-on sakit. Gipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: Ako si Lionel Lagordo. Ang akong edad 65 anyos. Dun ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tagadlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Kita Balagosa.
7: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
7: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
7: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan ang gitrabahoan ani.
7: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may PC. Detribayo o kanang TX
2: TJX 500.
3: Mabili sa mga butika. T3 Payo. Mabibili sa mga butika.
8: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na. Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga NANS product ay NANS Coffee, NANS Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang NANS Coffee, hintay na good na mo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabihon, pag mo inom ka, maayo na imang katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ko makuan pa itong mayo man ako. Gagamit na ko ano niya kaya nagpost naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang remind naman, hinahinay pong na makaremind. Kaya limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drops, kay pareho man ni mama na maluha-luha ang mata. Okay po, magbutangan na mo sa gabi eh. Mara gilimpyuhan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo. Kaya maayo man siya.
1: Amin na undang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
2: Hindi na kagaanan. North na pa ang Surat
3: 4. Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamay bata nga kaom ani?
2: Oh, naa ma'am. 4 months.
3: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
2: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya at wala pa siya 1 month. Kulang ako po siyang nakuanan sa iyang sakit niya. Katulitang kalibanga.
3: Then Vitron Drops, imo hangi pa inom sa iya, ha?
2: Oo, ma'am. Pamilo pa lang ng inom. Lami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Hantad siya rin, ma'am. Maawa din ako ng gimintin.
1: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usar kagabi, halos o na ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
4: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ayong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya ito ang kuanong statement ang usa na ito ka-certified user sa ito ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane?
7: Ayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
6: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Maria Bunangera on air.

0: oras sa Pilipinas, 7.5 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagoy. Katungong oras kiatod ka nato sa Amigos Capsule nga doon ay 15 ka mga nagkaday ang mga sagol ng matambal sa nagkalilang mga sakit sa mga sa umuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dure sa Star Radio tayasan ng ilang programa mataglunay sangtod sa Bado alas 6 nga to sa alas 6 media ang takna sa gabi eh. O ba ni Kuya Angel Blaze siya son. Dire sa tayasan mo palit sa Ike's Pharmacy o Gary Pharmacy. Di sa may Angel Pharmacy. Di sa may bago tayasan mo palit sa panimalay ni Sir Buyak sa Labio Carinal. O sa mga silingang mga probinsya mapalit ang Amigos Capsule sa inyong mga suking butika, pormasya o mga tindahan doon sa inyong mga lugar. Salamat kay Boss Angel Blaze sa Shezon. Sige mga ka-star, nanata sa tuang segment ang Drama on the Spot on Air with Leonard and Maria Bungangera. Yes, hello Sir Leonard, good morning.
1: Good morning again, thanks sir.
0: Alright, kumusta man ikaw pag-usab?
1: Ani, nagdalugdog na dre.
0: Aw, oh, katong dalugdog nga akong nadungog, mao putoy imong nadungog diha.
1: Ako nadungog na ko ang mga dinahon.
0: As in bago lang nakadungog og dalugdog bisag na ako sa studio. As in, mao ba toy timaan nga ang imong dugha nagdahunog.
1: Nagdahunog ang akong dugha tungod sa kagun-anan kay hapit ng ulan.
0: Mao ba kadto ang nagatimaan nga nagsingki ang mga bugat nga panganod sa kawanangan? Wala na ako'y mahimo. Sige, mag-drama na tao eh. Eh, recap ang episode gapon.
1: Okay, mga kasama, no? Ang lagi nga umuuli ay si Elaine gikan sa Bohol. May nakita siya. O nga, samtang nagsakay siya sa motor, si... Sige, kanang iskapot kay kanang naglibog ni Arturo kay nagsigin maghapkin sa manok. O karon, aliya ang naginabustang subilanon. Akong mga anak.
2: Da siya na. Hapay na lagi kang manuka ka. Ni ay tanlad ako ning dokdokon. Sa hardog og dili kini magdisi sa kalami sa sabawa ni tinula. Dasa na. Sunod ka na pong kanding atong lat and deridong Arturo. Ah, saman.
1: Kanikita ka sa kabinitan nga akong gibang akong diligo.
2: Ayun yan, ito na ito pangitaon mga unsa tadong. Mga unta, nindot kay ning sabawa gyo nindot. Sabaw say unag higop ha. Kay nindot ni gisang dan ginisyag sangi batanglad kamate sa guban pang mga panakot. Sige higopan na diagyo sa kayo nga akong giandam ni mo dong Arturo.
1: Diba
2: siyang lami ah. Agay ako mag-una-una kong higop oy. Lamigid ay.
1: Ano yung okasyon?
2: Ay, dili na basihan. Ganay okasyon, basta ganahan lang yun tang muhigop og sabaw. Hala, higop tag sabaw, ha? Sus, nindot kayo siya. Ayun, yan na lang manok. Lagi pang ita, ha? Kaon siya dito, ay.
1: Matuod kayo.
2: Ah, sige, maghukad ko kanon kay linubok ramaning humayan ni gabukad-bukad ng hindindot. Humot ka ayo dong, at tara. Sasimohaning usya ka paas, manok has na kining usya ako, apon.
3: Mauba?
2: Alata ka ayo na dong, kay kining wana tayong ngipon. Paksipaksiyo na lang nato ng panit ane dong. Nindot kayo siya. Ay, nagkuan reklamo diha, di kay dili kay galoto. Nakon na ganyan yung hinampak ba? Kao na di ha? Parihan lang tayo ning wala tayo mga ngipon dong. Pagro na lang na yung tauran itong kilid sa katubagan ng sabuli.
1: Tapa na lang, tapa.
2: Siya man. Ay, sis, magpuyo di ha yung nag-istorya lagi. Di ha, shut up!

0: Yun na pa. Nagdalugdog man oy. Kuya Juan magkagdalugdog. Anis ako aning waiting shed mag lingkod-lingkod. Unyan ako mo uli sa balay. Bakit ka ba lumalapit ka? Naami, nagpadulog din rin ako. Niyonong sa kontungod. Gikuha niya ang iyong helmet. Mudungo lang ko. Diba, sige, mata-mata lang yun ko.
1: Tawanan lang ako. Pasilong ka rin
0: ako. Bahala na yun. Ako itawan kining ako ang panyo sa kong ulo. Madungo-dungo ko. Magduko-duko ko nuhay ko. Mag-cellphone-cellphone.
1: Bakit ka ba nandito? Baka kita niya.
0: Makalagot ka ayo. Makalagot ka ini si Ivan. Kung kailan nga nagpalayo siya na ako, mangitasin ko niya. Asyo umira ka ayo ko. Ganon di bang kamawala sa ako ang panumduman, Ivan? Ikaw gini ini. Pag-ilom niya, Ivan. Huwag siya kabalo. Nalupos na taon ko sa ulan. Gikalupuan ko niya sa iyong jacket. Ingon siya. Nainit-initan na ako kagalingon. Ivan, di ala lang nanin mo ng jacket. Murag ikaw naman no. Pag-itog now.
1: Okay, rin ko. Importante nga. Malikita.
0: Sagdi lang. Ivan, dako maning imong jacket. Akong isulob sa wala na akong bahin kinini ang bukton sa jacket samtang kining usa sa imuha nga bukton nga usa. Asa man ika sa mga panahon, Ivan? Naabot na lang kong buhol.
1: Iswayan ako, makalimot niyo. Diba, hindi naman ko rin mong namalarga ko. Pero ako mo dayo.
0: Giapas di ka, Ivan. Wadi ka kabalo. Pero nibalik ko sa agi. Nibalik ko sa agi. Niapas ko sa airport, pero nibalik ko sa agi. Kaya gusto na akong tangtangon ang akong pagbati, Ivan. Dihan ni mo. Na ako gitagong pagbati ni mo, Ivan. Naglagot ko sa akong kaugalingon kung anong wala.
1: Eling, abot na yung kasibot ka. Wala ka maminyo.
0: Wala. Naminyo ang gikabuya di rin ako sa lain.
1: Tumano. Pwede pa ko chance ka. Ubalik siya.
0: Nga naman ko, oy.
1: Ili. Tanaw ko. Mahal ka.
0: Di totok siya na ako.
1: Mahal ka, Ili.
0: Pero nga nung maning ako mga luha, itulo man sad. Miduyog man sa ulan. Luha ba di siya kaliipay nga naaan? Itong hadiri si Ivan. Orgidam ko na sad ko.
1: Mayo kayo namun niya itong hadiri. Ako si Burbank, Ili. Oh, kisah na si Ili. Ako si Burlok.
0: Nga na abot ka din. Ivan, walay kami. Kanilang na siya nga naibog na ako. Pero wala siya nuna sa kong kasing-kasing. Malayin ako, Burlok. Kung dili ta magtigi taliwala sa ulan.
1: Wako mo rin, Pe. Relax. Wako mo rin ang mag-away ni mo. Gihagit ka, Ilan.
0: Ha? Gihagit ko?
1: Pakita na kong masabuntas. Kumapildi ko mo. Di na ko magsama pa nito. Pero kumapildi di ka. Magpakasal ka ako. Magpakasal ko yung mong boyfriend. Sabot? Nga!
0: Sige. Magtigit ha.
1: Pero, dag ko sa klawin sa rin.
0: Relax ka lang, Ivan.
1: Ako lang makig-away din.
0: Ikaw? Makig-away kang Burlok? Nga sa dihang misungasong ta sa hideout ni May Stikla? Nahadlok ramanggani ka og sawa? Nahadlok ramanggani ka og bitin? Ni Burlok na ba? Gagana ko anak niya glawas?
1: Elaine, may lama. Basta mo na ito ha. Magkita daw ba? Hasta la vista. Tama mga bata.
0: Makita niya. Ivan?
1: Ako may gulbaan ng mga desisyon.
0: Ay gulba diha.
1: Pwede nga. Maglangit ang tirador.
0: Ay kabala ka. Dapat ikaw ang akong mata. Kung magtigi mi ni Burlok, dapat ikaw ang akong mata. Kasabot ka.
1: Sige.
0: Gusto ka yung ulan. Inalan ako mo uli. Muro naman nagdili mahumaning ulan.
1: Ihatad ka.
0: Ayan akong ihatod, Ivan.
1: Ihatod ka mga to.
0: Ayan na lagi kong ihato.
1: Sa kwatan ka.
0: Ivan!
1: Mga tubang ko sa mga Amerikana. Kaya pakas lang di ka karanda yun. Gurit ha. Kamularga na ito.
0: Ang bawa man eh, Ivan. Uy. Ay, time pa. Doro!
1: Ay, mamag-ilota na kong panag.
0: Walagi kay angay maghilak-hilak at doro!
1: Ito, panag-isari.
0: Ay, sus, pastilan. May pabuwa, may nangwa na kay laing hapyo da pioron ako na lang.
1: I'm shocked.
0: Nakalimot na kag hapyo na ako kay naaman tong manoka.
1: Tikuhan na manok, akong manok na yung pagkilota.
0: Amin ni mo, pasalamat ko nga bisag sa itong pangidaron, nagkakita pa. Pero ang ako lang yung gikabubod ngan kay ato man kasi manok maghapid-hapid pero nabusog maninuan ka di ba? Tempa naay mo din nagpadulong ah. Tempa. Naigarising.
1: Pasok parcel
0: na. Na parcel na pati ngalin eh. Kinsa ba na Arturo? Hadla.
1: Tempa. Ako pinuti.
0: Pinote. Wala nang iwang pinoteng habol. Wala na ay nawagtang. Ang iwang pinoteng habol, wala na lagi.
1: Mayo.
0: Ay, yun na, pakinsaman ka dong.
1: Si Ivan eh, nice.
0: Adong Ivan, kagwapo. Mura mang kagsi. Isa ko tong artista. Good. Isa tong aktora. Good.
1: Kawan ako si Elaine.
0: Elaine?
1: Oh.
0: Naaday ka. Ang anong nakakuyag mamang duha?
1: Ano, matilong nila. Nagkita naman dito sa may wedding shed na yan. Niyari ko nang, Petra.
0: Paamin ako.
1: Pamal ko nga, pamalay siya nung anak.
0: Unsa? Mapinyo na mo?
1: Mapinyo na. At wano?
0: Nagmanok ni Tatay Arturo. Iyo manu ang naiiska. Oy, sige, patangan na to ang atuang naghinapos nga sugilanan na Sir Leonard.
1: Sige, tangan na itong mga kastano ang naghinapos nga sugilanan. Pada niabot ang kontrabida ng si Burlok. o gihagit niya si Elaine. Kunya, mauliyan pa kasi Tatay Arturo kay the broken hearted sa sing manok. At ang inyong umakon, ang sumpay ding naghilapustang sugilanon ang akong mga anak. Salamat, princess.
0: Alright, salamat kayo, Pasta Nakastar.
2: Alright, thank God, let me go.
0: Huwag na, Nikki. At naman si Leonardo. Yes, shout out itang Bayro ni Bay. Ang atong handas 98. Ato nang atang-atangan yung tanang programa handas balita. Doon isang tabiyar niya. Sa la 7 itam na lalas 8.40 sa buntag. O mga lamas sa kagahapon. Monday to Friday, alas 8 tama na alas 10 sa kagabihan. Sige mga kastar, balikan tamo para sa last portion sa tuwang programang Morning Pasada.
3: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: May adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawag ari kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No kay makapabasok. Kung yun, sigurado yun. Then naman paggabi eh, murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag pa na hapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit mo mga kaisuunan og Amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Adpo. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Who Wonder CardioCare. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gawa hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani anak?
13: ang Ho Wonder Cardio Care. Isa ka natural na suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure ug magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Ho Wonder Cardio Care. Natural, luwas ug napamatud-an nga epektibo. Ho Wonder Cardio Care.
14: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
15: Ako daw si Idmalin Balansagong ko, taga Procotso, Kabanglasan, Bukidnon. Gigamit na kong product mong is ko ang Cervicare kay kung ano, magkuman ko ng dysmenorrhea hun. Tapos, kanang every time na magdalaw ko ng station, isip ko sa kay estudyante, maka-absence din ko tungkol sa kasakit. Masalamat din ko sa Cervicare kay tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na administration. Salamat kaayo.
16: Sa panahon karon na anda na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Oh la la.

0: Oras sa Pilipinas, 8 minuto sa dili pa magalas 12 sa kauntuhan. Katumong oras, giyatod ka nato sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagit ka sa kalamitungot kay. Wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensya's Cake Shop. Open sila every day. Alas 7 media ang takna sa buntag taman alas 6 sa kahaponon. Naimutang lamang sila diya sa may Blongaita Street, Poblasyon Tayan sa Negros Oriental, tapad sa San Juan Nisi Dry Goods sa Trading of Blue Baker. All you have to do is to connect via Facebook account ni Ginaline Villar Morados Ilam ni ang tagiya og tagdumala sa Nalensya's Cake Shop. Og shout out po ta kay Lilith Midis and Clonar ang iyang assistant. Available usab og affordable ang ilang bouquet flowers diya sa may Nalensya's Cake Shop. Musaon sa payingyulat, bisita na ang Nalensya's Cake Shop. Kaya na adiha ang gipangidat imong type sa lamian nga mga cake. Salamat kay Ma'am Ginaline Ilam ni Your Love by Jim Brickman. Matod ba diri ni Chan Chan? Si Tatay Sitoy po diri DJ Maria. Kay gahapyod-hapyod na lang po sa iyang manok. Kay basin unya po og akong lutuon iyang manok. Tay Sitoy! Ito ba mo kung nag-iisip good nilang kalingawan? Okay rin na kay managapo mampun mo magapuhan o apo rin mampun mo diya. Si Iska o kato si Arturo kay silos-silos man kung na Iska kay lagi ang gihapyo diya manok rin may gihapyo niya siya wala gihapyo ano din na? Ano din na sa? Manok rin man guna apyo rin man ginang manok para mo rin timgas ba nang iyahang balahibo timgas din naghapyo rin kanang balahibo sa manok. Okay. Sige. Ay, naku, amping mo ha. Labi na natay thunder. Mga lightnings. Kung wakay lakaw, ano lang pong lakaw? Kung wakay importanteng lakaw. Nara, inside the house lang. Inside the office or something like that. Ayaw mo pagtambay kaayo sa open area. Kung kabalo nita sa weather condition, nga meron medyo nag maoy ang timpo, anda. Paniyon to na mo ha, dili magpabaya. Kay oras sa Pilipinas. 6 minuto sa dili pa magalas 12 sa kauntuhon. Kumusta man niyo ang gipanglungag diha? Wala ba mapagto? Sakto ra? Wala mahumok? Or wala magahi? Natural ra ba? O, sa inyo mga sudan diha? Ginamos? Bulad sinugba? Kumba? Lechon talong? Lechon okra? Sa mga sudan ninyo diha, hala, mayong pagpaniod to ninyo diha. Ang uban, nanugab na. Ang uban, maupay paghungit. Ang uban, nag-usap-usap na, nagladok, nagtubig. Abs. Diba? Hindi magpabaya, ha? Maniho, ragyod, maniho. Okay, sige. Okay, atong i-check ang atuwa diri nga Facebook Live. Base na apay ni Pahabol diri or ni Apas. Sa ito ang Facebook Live. And then, of course, shoutout sa itong mga public and private utility vehicle drivers, sa itong mga nagkadaiya mga department, agencies, small and big establishments, owners, mga employees. Shoutout ka ninyo, of course, sa mga nagtrabaho sa mga offices, mga department heads, shoutout. Yes, may Tayasan Municipal Assessor's Office, Engineer Erglan S. Balasabas, po PM ko ni mo, Engineer. May message ko ni mo later, Engineer, ha? Shoutout po ta sa imong mga staff diha. And of course, ni Tididing Asintesta, ang kanhi iPod nga assessor staff diha sa may Tayasan. Nagkakita catch me last time near Catholic Church. Thank you, Ma'am Deng. And of course, ni Joveng, Ma'am Joveng Taoba Chavez. Shoutout kanimo. Sa tuapong Day A Tayasan Department Head, Sir Marshall Taob Jr. Shoutout kanimo, sir. And of course, ni Ma'am Charlene. Shoutout. Ayan, sa itong mga, sa pamilyang mga Jukinto Tanilon sa Equilibrado Family, Baldado Family, Tuanda Martin Family, shout out kaninyo nga tanay. Nilang yung bandok dihan, Ya Sandra, Yolodring, Tibiti, Tikotinong Junior, Ya Charita, Yobile, shout out ninyo diha. Mayon pagpalago po sa Star Radio Tayasan. sa mga habal-habal drivers, of course, sa mga e-bike ka drivers, di na kita mo mataksa-taksa pa ni katong Bulahan na family shout out sa mga sika drivers ni Nung Buntoy Pod. Hello sa mga Taoba families, shout out kaninyo nga tanan Ma'am Chin og Sir Dicon Pabugayas, ni Dong Chinikon og Day Chinika, shout out ni Ma'am Lulot Garces, ni Sir Junjun Garces, the shout out pod kaninyo Ma'am and Sir. Yup, anyways, mga ka-star back to school na pod ang atong mga cake show ng mga estudyante. Hindi na itong mga magtutudlo usap na napod sa school sila. Alright, sige. Lagan salamat sa inyo nga pagpaminaw, ha? Catch me tomorrow sa programang Morning Pasada gihapon. Mamasada gihapon ko sa kahanginan. Sa kailang yun mo, ha? Kanunay, kay mo garahi na ta, okay? Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. It's time for me to say bye-bye. Sa ngalan sa mga station managers, Sir Ayan, Hania Lahato, o sa Kinatibok ang Pursa, sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sa Gapon, kinilang ang inyong ubos nga amiga sa kanginan, si DJ
1: Maria Bunangera.
0: Ako maingon, bisan na lokapa ka man, barog og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan, enjoy the rest of your lunch. Maing pagpaniuto, bye-bye. Amping o gampo, I love you. Catch me if I
1: fall. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
3: Radio. Oras sa Star Radio, alas 11:59.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
7: yes,
6: produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
7: yes,
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali ka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibug aton, di ba? mao kana mo parejo sa body fats no o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokintik ba ang naasa Hard Max Extremes no o sa niya nga matabangan pinagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali no di ba matud pa sa uban ka dragon meal
6: yes, doc.
7: No sa ibang mga pinulungan tungtong katkat sana ay ali ari
6: ah,
7: ya wala mga sokin tiko pinaw sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co mga sokin tiko pinaw tungkat ali may increase sa libido and muscle strength improve erectile function and male fertility and reduce stress mao na higala mga pinalangga kontik paminaw hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon labi ni gyud paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala alang sa inyo ha mga kalipayon mataga takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay no kini
6: yes.
7: Kinina gyud para kaninyo ang kape nga mohatag og kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes mga ka dragon fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw no kuni uric coma longifolia usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian ug yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone mao ning yes. I-mention ni Doc Alan ug mm-hmm. Nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
7: Yes.
6: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible.

0: to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to get it to me.
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Dita Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan iya hang sakit iya murag ni muminaw ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan iyang trabahuan ani.
6: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: TJX 500
3: mabali sa mga butika.
8: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
9: Po si sa Milita Balibes pagka kuroso is sila po sa Lake Mosa del Sol. Na ako yung customer pag panganak niya mag-okito kayo ganit tumala na ba gawas niyong bata already gamit niya ang Huwanda Oil. Tamo nga wapak ang gamit na so layo din niyo gamit eh pipibog yun. Kaya kung gani, nabuhiwan ko, dahil aksyon-ak, karata kung tutunlan.
10: Hindi ko yun ang ito, mawag yung tanunan akong gamit.
8: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
11: Ito si Dina Adilianuset. Nagpuyo ko din sa Pulok 2, Luis, Poblacion, Tibawi, Bukidnon. Ang akong dipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko o Nance Coffee, kapalit po ko o Nance Eye Drop. Then ang akong dibatik din ka ng usahay, ang akong bibi mo, saka, di ba ko gusto nga mag mintin ko kay mga para sa hidlag nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at the island dagan magkay og mga testimony nga mga ayo sila kay hidlag sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gi pari so muna kini ang gimintin og dagan kita salamat lang at the island sa iyang plada.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
3: Go
2: na. Dragon Fruit. Go.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah.
14: Let's get it on.
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag gana. makapadasi.
14: Hard man.
2: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Max. Extreme na.

selfie, picture sa among pagkaon, picture sa among balay, video sa iyang pagluto, video sa iyang paglakaw. Ug usahay, mag-post siya og TikTok nga iyang giingon nga makalingaw. Una pa lang, giklaro na nako kang LV nga dili ko gusto nga sobra nga exposure ang among pamilya. Mas gusto nako nga naa mi privacy. Apan miabot sa punto nga dili na nako mapugngan ang iyang pagkahilig sa social media ate. Na-addict gud siya niini. Taod-taod na lang mag-post. Magsigig buhat og content. Bisan matulog hawid paghihapon ang cellphone. Dahil mga higayon nga dili na lang iyang kaugalingon ang iyang gipang post. Dili lang uba mga tao, pati na iro, iring, og bisan unsa na lang ate, basta mabuhatan na niyang content. Apan naa siya mga video o mga content nga out of line na ate. Maka-offend o makadismaya na kanamo og sa ubang mga tao. Busa, usahay ako siyang ginatambagan na dili na maayong iyang ginabuhat. Tubagun ako niya nga para ako no, pang-content ang iyang gihimo. Malingaw lang ko na siya o ganyang mga followers. Hangtod nga usa kaadlaw, ako na mismo ang nahimong content sa kong asawa. Na ako sa gawa sa among balay, nagkataon nga milabay ang akong suod nga higala sa high school nga babae. Tugod lagi kay mag-best friends me, og kababata pa gyud nako, silingan pa gyud. Og dugay na mi nga magkita, lagi na mustahay mi ate. Kay lagi mibalihin man siya og puyo sa kag nanaminyo kini. Sa among chika-chika na kinamustahay, wa ko masayod nga nag-selfie siya. Gi-appeal mi niya sa picture. Pagkahuman, yung gi-post, gibutangan og caption nga X tapos question mark. Sa picture, napag yung emoji nga nasuko og naghilak. Tungod lagi halos friends niya ang mga Marites sa among lugar, nagpusot-pusot ang mga reactions. Ang mga comments na nangutana ko mag-ex bagid mi, na ay mo confirm, na ay mo comment nga bantog kuno nga sweet kuno mi. Ila pag yung gipansin ang gisuot, naka-short kuno og nagpa-sexy kay para mapansin sa ex. Sakyan dayon sa mga negative nga mga comments ate. Hinungdan nga nagkagubot na gyud. Kay nasuko naman ang akong friend kay nag-away sila sa iyang bana. Kay na-share man sa mga tao, akip sa relatives, sa maong babae. Ati R, daan namin naglalis ni LV. Pag humana kong dawat sa notification nga na-post din niya, ang outcome na ngayo gudbi o pasaylo sa hinungdan o hingtungdan ate. Giubang ginako siya o nangayo may pasaylo. Naulaw ko sa akong kababata ate. May bukal gud akong dugo sa akong asawa. Pati ako napahamak sa iyang sigig post sa social media. Napikausa, may absent ko sa akong trabaho ang akong giingon nga gihilantan ko. Pero nahang over ko that night ate. Kalagi nag-inom eh sa akong brother-in-law. Gi-post gihapon niya. Nasap na ni noong kong namakak. Ni absent, wag gihilantan kay nahang over. Nagsuri na po siya ate. Ipasaylo na po nako siya. Mga on me sa gawas, i-post. Manuroy me sa mga laganan, i-post. Ay, imbis kay manuroy me para ma-relax, mas stress ko sa akong asawa ate. Madugay, mag-away me. O kung mag-away me, mag-post na po siya patama. Nga rin ka nako, para makakuhag simpatiya. Nakaingon ko nga na-invade na gyud ang among privacy ate. Easy pamilya. Okay, personal namang kinabuhi. Halos tanan makabalo na. Gihangyo na ko siya nga, please. Ayaw apila ang atong pribadong kinabuhi sa social media. Misaad siya nga, dili na. Okay na ko no, og dili na siya mausap. Ate, pila lang kasimana, miundang. Apan mi balik na pod. Lain na pod nga post. Na anapoy patama. Sa kadugayan, bisan ang among away, mahimo ng topic sa iyang mga content. Madamay pang ubang mga tao ang mga butang nga dili niya ma-express sa personal iyang ipaagi sa social media. Kung naa siya ikasukan nga tao, matingala na lamang ko nga ime. Ate, wala ko makasabot sa kong asawa. Dako na kaya siya kausaban. Parte na sa iyang kinabuhi ang SOCMED, ate. Akip, kahit abo sa politika, mo appeal na siyang away.

Ang iyang mga words maka-offend gyud. Kapila na nako siya gibadlong. Apan liswat gyud ay badlungon ang tiguwang na ate. Masuko gyud. Di na ko kabawag o si buhaton o pagkontrol sa kong asawa. Nawala ng kalinaw sa mong panag-uban. Ang among balay nga kaniadto akong pahulayanan na himong lugar nga puno sa kaulit ate. Pila na kay gayon ang akong hangi nga hunong na. Please. Apan tubagon ko niya nga stress reliever kuno niya ang Socmed ate. Ang social media kuno niya paagi aron maibisan ang iha mga stress. Gingnan ako siya, asang napita siya na stress. Nadagko naman ang mga anak, among kamagwanga doon na netrabaho. Ang tulo na mo ka mga anak, kaga-eskwela, mga buutan man, di man badlungon. Kabaluman mo tabang sa balay o mga atiman sa ilang kaugalingon. Yang tubag, basta lang kuno. Ang tinuod ate, kaka-stress siya o siglantaw sa iyang cellphone. Huwag niya makita nga samtang iyang gipagaan ay iyang gibati ako o ang among pamilya, may kakaapiktuhan. Nahimong toxic ang among pamuyo ate. Masige na miglalis. Gimingaw ko sa panahon nga ako ang iyong priority. Kami sa among mga anak. Apan karon puros na lang social media, bisag natulog, gahawid og cellphone. Sa akong kaulit ate, mibiya ko sa among balay. Para matagaan ako siyang sa akong kaugalingon nga magmalinaon. Dili tungod kay wala ko makagusto sa akong asawa, kundi dili gusto ko magmalinaon ate. Mao kini ang pinakadakong sayop ay ang nahimo. Ang among anak nga 23 years old na nagtrabaho na unta sa ka lending company. Ang iyang uyab 17 years old. K-11 pa ate. Usa ka gabi dito natulog sa balay. Si LV inerespetuhon ang ilang privacy. Gikuhaan niya og video o gipost sa iyang social media. Sa iyang Facebook, Instagram o TikTok. Maayo iyang intensyon. Matud pa niya, ang umaabot ko ng asawa sa iyang anak. Proud ko nung... Sa kasuko sa ginikanan, gisulong mi ate. File ng among anak og kaso nga rape. Kailagi minor di edad kini. Ate R. Hilabihang sukuha sa kong anak. Bugtong anak babae pa ang iyang nakikisulti mi. Halos muluhod ko sa tubangan sa ginikanan ate. Dili lang failan o kasong among anak. Maguba iyang kaugmaon bago pa siya na mag-eskwela, bago pa siya nakatrabaho. Ate R. Sa pagkaroon, may pahawa ang among anak sa among panimalay. Wa na ko, wa na among kamagwangan. Nagsigi pa kay Luoy si LV na mamalik na mi. Hapan ate, sukad nga may pahawa ko sa among balay, malinaw na ko. Doon na na'y privacy akong kinabuhi. Sakto ba nga suportahan ko na lang ako mga anak? Kaysa kong tanaw, wa na'y kausaban akong asawa. Tambagi ko sa angay kong pagabuhaton. Sincerely yours, Dexter.

Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagana nang utana, kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule og UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinahin

0: herbal food supplement. Karon, kabaw ko.
1: May kutupan ko.
0: Gaman, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ni mo Dexter sa imong pagpadangat imo sa tampo ni atong tulmanon sa Sensorly Ate Arlene. Has kang makaulit gyud sa tinuod lang. Karabi ta panahon na di na gid nimo masabtan ang mga content sa social media, di na gid kadimao. Anyway, ato sa kauban, of course, kauban na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Cap, Junos, na nato mga suking tig subay ba?
0: And of course, ato URP professor, ikaw na to yung mag-post cap, kung nabitaw, nag-content untang kakauban ni mga ex nga mga playboy ba ya? Bitaw, Cap Jun di Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Sa tinunod lang ito, DJ Novs, agree ko aning kang Dexter. Di nagit maayo nga personal. Kalabi taong nag-away mo sa imong asawag ba na o niya ipang-post ninyo sa social media yung problema?
1: Tanan na lang, kuan ba? Tanan na lang butang i-post. No? Kanang, agree man taaning mo ingon tabang nga ang kaning social media, daghan gid ani mo ingon nga ilang stress reliever.
0: Yes.
1: But kinahanglan, it comes with responsibility. Mag-o, dili tanang butang, kinahanglan ni mo i-post. Actually, managi ko yung nakita nga, or nayuban nga, stress reliever, nayuban nga pangwarta.
0: Oh.
1: Nya, nandiyo ko yung nakita, ma'am, sa kuhan sa Facebook ba nga, karang mama na siya niya mag, karang malingkod nga mangihe niya, tabunan lang niya gamay ang iyahang kuhan.
0: Content na.
1: Content niya.
0: Oh, mo,
1: so, daghan kayo siya kuhan, daghan kayo ga-comment.
0: For Dios, for Santo, nabi kay mga anak, diba? Mga wawan po na, oy.
1: For the sake of money, daghan kayo for the sake of money, bisan unsa nala ipang content.
0: Money.
1: For the sake of kanang pagpasikat, bisan out of the line, hala i-content. Murag, hago na kaya social media niya, saan na lang ang mga gatanaw, especially mga kabatanunan, daghan kaayog ko, an ba? Kanang, daghan kaayog ka ng...
0: May pasikap, malinaw. Okay, Jesus. Wala kayo sok med cup, no?
1: Pero actually, ako rin...
0: Wala ba?
2: Wala, kay wala mong good ko yung ex, ate.
0: Ay,
1: pero ako rin hindi. Nakaroon to, kakap, mag-istoryahan, kakap nga, dapat magbuhat ka o ka ng imong...
0: Oh, imong
1: mag-vlog
0: content.
1: Mag-vlog na ka. Kanang imong content.
0: Playboy.
1: Oh, niya, imong tawag sa imong mga audience kay mga mapagmahal.
0: Oh.
1: Diba? Kaya na nabay program at mga miagi cup niya, anagid siya nga magbuhat na silang fans club ni mo.
0: Ayay, oh, di ba? Daghan na kayong fans gahulat ni mo nga mapagmahal group.
1: Oh.
2: Wala may nahiubos ko sa ako, ate. Kaya una, wala gi ko ex.
1: Mapagmahal gi.
2: Kaya tanang mga pinalangga nga...
0: Anang puros present.
1: Actually, okay kayo.
0: Oh, ex, puros present.
1: Okay, may kini mag-content ka, pero kanang with the purpose po, ayaw po nang mag-content ka nga, basta na lang nga. Kan bitong what na filter imong kinabuhi.
0: Dili na what na filter ultimo.
2: Be responsible.
0: Oh, yes. O katong imagine ha si Dexter iya kababata nakita gipo.

0: yung asawa nga naa sila doon, ex din na pa'y matching emoji nga naghilak, di ba? Mm. Tinood yun nga ex, diba? Yung baan na, di ba?
1: Grabe na ka-out of the line. Irresponsibly oh. kay nga paggamit sa social media ba? For the sake lang sa, kanami itong pagpapansin, mga KSP, mm. mamuno yung mga yung
2: kana magsigig post niya, picture-picture niya, kita ginawa na itong panago, nga di tama sa po niya, ma-appel to picture.
1: Mabulabog kay noon.
0: Imbes kay, pero ito niingon siya nga, di siya ka-duty, gagilantan siya, gagainom, di siya nang
1: hungover.
0: Booking na po, gagipost, gagainom, pastilan, wag yun.
2: Antayin ninyo inyong picture, inyong post, na kamura.
0: Dili mangangin.
2: Dili mangangin, tanawa na sa po noon. Yes. Kasi ingon niya nagilantan, di. Nahubog mo, di ay.
1: Wala kayo maayong dangatan ng kanang butang imong i-post, mm. no? Okay naman, stress reliever, pero ayaw po i-post na kanan.
0: Kanyang eh? Pinaka-worst ba nga, ang iyahang anak na iuyab? Lakay, doon na naman siya peace of mind or ang iyang buhaton is, sige.
1: Aka nga, wala nakauyon ang imong pamilya sa imong kinabuhat, daghanak kag napaaway.
0: Imagine na, yung gisulti is stress reliever niya ang kuan. Pag napo ko yung nailahan nga, sige lang, pag-abot-abot, iahang ka na itong mga, basta na ka na mga Shopee. Parcel. Tagpila na kasako yung parcel
1: stress reliever po na.
0: Nagkautang-utang na yung bana, pero si nag-parcel ka, iya ko na stress reliever ko na niya ang iyang mga parcel.
1: Parcel.
0: Parcel ano, naging mga yung naanak nga mga asawa ba, no?
1: Ba? Pero, I mean, kuan na kayo, mamba?
2: Gisulti kayo magpadako o asawa.
1: Karang irresponsible na point na murag addict na kayo ka ng social media nga nang kung kikasaha ka ng attention sa mga tao bang imong kakakuha murag something is wrong with
0: yes,
1: you
0: yes,
1: murag
0: yes,
1: kinangla
0: yes.
1: na ka mapa-counseling so kani si Dexter ayaw sa uli hangto di na maulian ang imong asawa kay mulabad hago biya kay naingana ma'am kay lay-lay biya tag personality no ayaw ba mga personality nga ganahan sila magpapansin or ganahan sila mailan sa mga tao while nay uban nga introvert ba extrovert and introvert so kani mga extrovert siguro inga naganahan nag-attention.
2: Patagamon yung lugar niyo.
1: Yes, dapat lang. Yeah. Kanabang wala naman kunya girespeto si Dexter ba? Huwag yung anak. Ang kanang privacy. Ang mga tao na nanginanglan binag-privacy. Di libeta ng tao ganahan o attention.
0: Ako siguro natulog ko yung i-post ko nga natulog ko. Dili lang magbay sumbag-sumbag.
1: Maski ako.
0: Mga langgong ganyo hanggang buhay. Sumbago niyo ako dito sumbag.
1: Lailain ba kinang walay permission. Actually, bawal na siya ma'am no mag-post ka. Kanbisan unsa. Especially mga tao nga bata, tao nga. Imong i-post basta-basta. Makuanan biya ka na. Manay-nay kaya ng violation na na. Di lang ko ka-sure sa unsa na nga pwede ni mong makaan kayo. May impatso tadi ha. So kung si Dexter, ayaw sag uli. Kanang pasagday sa na yung mga asawa nga makita o matagam na gyud kay maninood na na no? Kung kaya na niya mabuhi nga walay social media kana siguro motuo ta.
0: Okay raman ang social media pero depende
1: sa paggamit.
0: Sa paggamit. Kada bang dili na lang pag natanan na lang ihabwa ni mo din na ba? Actually, dagan kayo mga content creator para lang sa tarong no nga.
1: Yes. Yes.
0: Basta kung sa talibuhaton para lang kit nga maka content basta dili na mao.
1: Yeah, mo pita nang ginaingon nila mga think before you click.
0: Yes,
1: di ba? Kanang huna sa gini mo if nabay kaayo na nga kuan ayan nimo i-post. Kay dili gid pwede nga pataka lang ta just because ang social media is a public kuan platform. It doesn't mean nga tanan-tanang butang sa imong kinabuhi imo hang i kuan ihanyag din ha sa social media.
0: Correct.
1: So di mao maski ako si Dexter oy na ka kahayahay ra sa way kuan no kanang way laba dili ka ma.
0: Pero ko bilib ko sa live di kuan ni Cap kawag siya yung sokmed. Nasa yung Facebook pero walang why content.
1: Why content?
0: O sige, ito pabinaw na itong retired playboy Cap Junjun. Imo opinion para kang Dexter.
2: Di, anong wala ko kay kanang mahurot na akong oras ug sige like aning mga kaning
0: sa ato pa pag like pa lang
2: palangga bitaw nga
1: mag like pa lang mahago na ka
2: mahago na ka bitaw nga halos makita na ang ilang kuan
0: ay nako nasakpan gabi
2: eh busy pa gud kan awa
0: na nasakpan gabi eh kay gabi nang laag wa mesa mga swerte team nagbanding mi sa taga swerte team o nya na isa ka sakop na mo ditong nitago ra siya padapit ako nakita sus mga sexy ra gipatan out na.
1: Kwa ang mga ginagawa ng vitamin sa mata daw na
0: vitamin C.
2: Ang importante, babae ang gitanaw.
0: Oh, sa babae. Okay ra.
2: Lalaki man siya.
0: Maulagi na di ha.
1: Vitamin sa mata.
2: Kung ako sa imo ha, Dexter, kanang asawa man ni mo na, katong giminyuan ni mo na, gihiusa man mong duwa.
0: O niya, no? Nagsabot di ita nga. Sa atong
2: sa kasakit o kalipay.
0: Nanapunta di ha.
1: Pero wala naman kung naghatag og respeto yung asawa sa iya ka.
2: Dili magod.
1: Isod ka
2: ayo. At atang nga nakigminyo ka, Dexter, giminyuan niya po ni muna ang iyang batasan.
0: Mo, lagi pag minyo nila, buutan pa man to. Ingon gani siya nga, inigulit niya, kapoy kayo, andaman na siya. Basta hiun pa, napay pagkaon.
1: Imagine to sa social media na

0: wala na iyahang priority.
1: Pag sulay mo guna tanan sa inyong
0: pamilyaon. Dili na niya priority si Dexter. Munang wa na siya na mao.
1: Pag sulay na Dexter, ayaw gid itugot nga babungkag ang inyong pamilya tungod ni ana. Ang akong advice nimo, imong buhaton, uli.
2: Ang dami panultihon nga, arsahay mong cross, basig mo na iyang cross.
1: Tanggap-tanggap sa kamaturan, Dexter, nga lisod kayo mag-atiman og asawa.
0: Alak ka.
1: No?
2: So, uto mo na lang.
1: Kaya kita nga mga lalaki, gitagna naman gunta.
2: Gitagna nga.
1: Muantos kita pag maminyo ka. Mawagari na, kanina, isa diri si McCoy, ambot lang. Gusto mo gibakig minyo.
0: Balik
1: na gina sa kapalaran niya, magsugod na sagpasaan sa iyang cross.
0: So, pasabot, pabigat ko ng mga asawa ka. Grabe ka, ha?
1: Definitely.
2: Pwede ba yun?
1: Anong wala ko nagminyo, di Chino ba? Kaya ako giuna-una, kung magminyo ko, ang akong kwarta, ihatag na ko sa akong partner.
2: Bantong raw kay kwarta, tigi. Permanente ka rin yun.
1: Kumula kao ko, manangid ko. At least karon, wala ko'y pananghiran. Wala ko'y pananghiran. Kaya, engineer ang sinumar. Oh. Ayaw ikuha ng imong asawa kay luoy pod. Kung dili ikaw kids naman.
0: O dili na patagaw mong kap, di ina mausab.
1: Uli ay imong asawa, inay-inay lang may-may, ayaw gibiya eh. Moro gina Dexter kay kita nga mga lalaki di mo kita bubiya sa mga babae.
0: Dugangan lang yun.
2: Dugagan lang.
0: Di gin mo biya. Mudugang lang yun.
1: Papalanggaon man ta. Papagmahal man ta. Katulang ninahanglan ato ginangyay ko.
0: Maulagi.
2: O sa bagay angay buhato ni
3: Dexter. Ang akong bitin mo, tata, yun gusto nga mag-insin ko ka nga para sa nga nga kapalitan sa butika kay nablok lagi ko. So, yes, kumlasin si Dawi Bukin nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa lugar.
5: Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan. Labi na gyud sa akong likod, panakit sa kalawasan.
4: For healthy, happy living Nance.
2: Mapalit. Umuhabol. Barangay Poblasyon 8, Midsaya.
6: Ay malin, makasama ka ngayon.
2: Tungod kayo, inyong mga entry, akip na para sa atong Nuns Million Bonanza Season 7. Diin 1 million pesos sa budaod sa Grand Draw. Pero December 23 pohon, isa sa Visayas o 1 million pesos sa Mindanao. Ang layin pag tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas o na pulo sa Mindanao. Okay, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers at yung Arlene, paki-shoutout ko sa tanang mga single. Parihan ako. Ganag-atang sa inyong programa karon, labi na diri sa mga taga Dipolog City. Mga tawa na lang taani kay Way nag-love na to ayay. Cheers from Fatima Fidelino.
0: Dili ko active commenter pero regular listener ko. Ganahan ko kay lahi-lahi ang perspective kada episode. Watching from San Carlos City, Negros Occidental from Martin Alvarida.
2: Ganahan ko sa punto ni Deji Novog at yung Arlene. Simple ra iyahang pag-explain pero naapag-iunod. Jerome Cabilao of Pagidan City sa Muanga del Sur.
0: Ate R.
2: Cup.
0: Pagkabalo na tana. Ate R, DJ Novog Cup June. Greetings from Balingwan, Misamis Oriental. Maayo na lang naamoy live kay Dili Boring ang kahaponon from Vanessa Lumantal.
2: O kani imo ni Cup. From Catherine Manaa Cup June. Ikaw gyud ang makapawala sa kabug at sa topic. Kuman sa seryosong tambag, naagid kay mga pasiyaw nga pangbalansi. Watching from Matalom later.
0: Pag-greet ko sa kumbana nga namasada o jeep karon while naminaw sa inyong programa. Amping kanunay pa. Sige pod ko paminaw ninyo while nagbantay sa bata from Mommy Rose of Talisay.
2: Naako sa motor shop karon nga tan-aw sa live while naghulat mahuman pa-change oil. Sakto pod kayo inyong programa. Ilang ipaminaw diri sa ilang speaker from Dario Ridira of Sibagat, Agusan del Sur.
0: From Jen Quaresma, mingawon man sa tagsamot sa Pinas, paminaw ninyo. Oy, watching live here from Dubai while nag-break sa trabaho. Pag-greet sa akong pamilya sa Iligan.
2: Shout out to Katrina Alcantara, Hilawat yung Arlene, De Genova, and Cap June. Watching from Sapa, Anding Ramon Magsaysay.
0: Hello po sa inyo, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June from Patricia Singson of Upper Carmen, CDO.
2: From Karin Joy sa Bandal, pa-shout out sa akong mga naasa di Pakulaw, Aurora. Karon rami, nakatiming pareho minaminaw sa inyong programa. Hello mga CS.
0: Salamat ka,

0: sa inyo pag-ubana mo matag-adlaw bisad unsa kabug-at ang problema mugaan yun basta makadungog sa inyo mga tingo. God bless you always from Danilo Aguilar.
1: From Lorna Magallanes watching from Butuan City everyday minamina ug tan-aw sa inyong programa.
0: Nindot kaayo inyong live karon kay paspas ang internet walay buffer. Makita yun ako HD ang kagwapa ni Ate Arlene ug DJ Nova ug ang kabuotan sa retired playboy nga si Cap June from Celia Lagman and from Carmela.
1: Nakatawag si Cap. Dili ka gwapo ka pa ang kabutan.
2: Ilan nga si Nidhi. Mausap pa maning batasan pura nga na ang kagwapo ni.
0: From Carmela Buenaventura, mayong adlaw Ate Arlene, nagtanaw ko sa imo live diri sa Nonokan, Iligan City, more power.
2: Ikaw kay Carmela, mura kang si Carmelita.
1: Anyways, yes, DJ Nova. Imong final nga tambag para kay Dexter.
0: Again, Dexter, para nako, kinahanglan ni mong ipadayon na imong pagdistansya o sa imong asawa nga si LV. Kay kanabang, mo siguro niyang season nga kinahanglan bito ma-realize ni sa imong asawa kung unsay nawala sa iya tungod sa social media.
1: Correct.
0: Kinahanglan niyang mupili kung unsay iyang hatagag bili ang social media ba or kamo nga pamilya niya. So, kinahanglan ni niya nga panahon niya kanabitong makita niya asa siya na sayop, asa siya na sobra o asa siya na kulang. So para na ko Dexter, maayo po na imong gibuhat kay ikaw po sa imong kaugalingon, no? Importante imong good name, natay peace of mind. Kaya listen kay mo ulit, tagbalay nga mo, mahadlok ba nga kanang, or ma-stress ta, mahadlok ta nga, mabidyuhan nasad ko karun, unsa na po i-content ani. So stressful kay na sa tao nga, dili ganahan nga ma-expose sa so, imong anak po, ang grabe po kaayo ang ginaagian karon kay dili ilalim nga, failan kag kaso, again, wak mo ginay problema ang social media as long as responsibilita sa ato mga post, di ba? So again, kanunay Dexter, isipa sa imong kagalingon, no? Magkuan sa gid ka kanang focus, muni-muni sa ka, no? Namnamasa ng imong peace of mind diha, ang imong kalinaw, no? Atubangan ra na sunod ang imong asawa again kung makita nagpapinagda.
2: Antos ta. Ikabalo magkita ka kini mga asawa lisod magini.
1: Padakon.
2: Busa. Ako ay katambag nimo, ayaw gibiyae. Unungin gina yung mga asawa. Pero this time, kaduwa naman na nakasala, dapat ipakita nimo imong pagkalalaki. Isip haligi sa pamilya, kinan mo barog gid ka.
1: Dili katuluhan. Dili katuluhan.
2: Mubarog gid ka, Dexter. No, mubarog gid ka, o niya ipasabot gid sa iyaha, nga tagaan nimo. Ano mo gid ka, mapinanggaon mo gid ka mga asawa. Nakabutang mo gid tinuod na sa kabalaang kasulat.
3: Ata. Ang akong mama gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200 over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa ako, darling, galaka.
4: Pa, upang dating siya, nang scope lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o upang kape. Kaya kanadyo ang nang scope ang mong gamiton. Pispos din nyo, dress sa kapangin, libungan o kutabato.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Tagasalamat ka ni mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Dexter. Sa imo papadangat imo suwatampo. Ako bitaw, digi ko mutuo nga kada bitaw ang social media, imong stress reliever, may makawala sa imo mga kakapoy. Digi na mao. Para ka ni mo, Dexter. Kung may chance nga masave pa imong pamilya, why not? Apan this time, kinahanglan nga imuha nag yung balaod ang matuban. Imong call karon, medyo stricto kagamay sa imong asawa. Ayaw gyud i-allow nga magsige pa kag hangyo, please. Undangan na di na gyud na ultimatum na gyud. Nahigayon na, prangkahan mo siya og di siya mundang, magbulag-bulag gyud mo sa mga kabubuton. Lisod kaayo i padayon sa imong kapikas. Daghana kay damage nga nahitabo. Again, dili gyud utan ang social media. Nindot na siya, daghang kag makuha ng mga information, daghang kag mga trends nga makuha, apan depende gyud sa paggamit. Dili man undangon totally, dili man yung did-an gyud totally, apan kinahanglan nga

0: responsable siya sa paggamit ni ini. Again, kung alang kanimo nakabaton kag galinaw nga wa na imo asawa, may mahimo nga pasagda na lang nimo siya. Apan, kung sa imong tanaw kinahanglan si mo asawa nga matabangan siya, ilabi na nga gitaga gibiyaan na po sa inyong anak, ikaw ang tao nga pwede makatabang kaniya. Tungod kay susama sa ginaingon permanente ni Cap, kung dili karon kanus apa man, dili ikaw kinsa pa man. Again, Dexter, huna-huna pag-ayo nga obligasyon gihapon nimo nga mausab ang taras sa imong kapika sa kinabuhi. And mabuo pagbalik inyong pamilya, ilabi na nga may layas po ng inyong anak tungod sa ilang mama. Daga salamat si mo pagpadangat imo sa watang po manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When standby karon taod-taod, alang sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod galayin ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon na akong paliton mamoy. Inaagi.
4: Si Annaline Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na
5: Pan del Sur.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: products and of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appear sa Million Bonanza Season 7 diin karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa tinan sa high blood. Kasi normal na. Thank you very much.
1: Ako'y bitin na bitin o panaghini
2: coffee, chocolate, din sa bagoong og mga parat mga kanans. Okay. Once na dili kita makatulog insakto mga kanans, dagan kayo mga posible na mga sakit na pwede mo gawas ato ah. So, sama sa pagtaas ato ang cholesterol, pagtaas atong sugar, pati man pagtaas atong triglycerides. And then, mo resulta dayon siya, pati ang ato ang blood pressure, mo taas po siya mga kanans. So, mauna siya mga kanans, no, importante na ma-address yung insomnia sa pasyente. Mao to, na dako kayo ikatabang sa iya ha, ang pag-inom niya sa non-serba capsule o U-Ederba capsule. So, after mga few days, few weeks, then a month mga kanans, siya mismo nakabantay, pati ang iyahang blood pressure sa iyahang dugo, nibalik na siya sa normal. Okay? Kay tungod ang non-serba capsule o U-Ederba capsule, makatabang siya para man-neutralize, makontrol, may pagawas ang mga excess sa ato ang mga blood volume, sama sa mga uric acid, taas atong sugar, triglycerides, and then sa ato ang cholesterol. At the same time, ang non-serba capsule o U-Ederba capsule, nasiyay blood purifier effect sa ato ang dugo. So, panglimpyo sa atong dugo, maiwasan yung acidity sa ato ang dugo. So, once na dili acidic atong dugo, ang ato ang katulog, mas ma-improve siya and then mas mubalik kapag sick ang ato ang panglawas mga kanan. So, imnon, ang non-serba capsule o U-Aid 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Para naman sa almoranas, yes, dako kay katabang yung nans, kay ang nans naasiyay anti-proliferative properties. So, kung magagina pa, kuyos niya ginapagamay ang mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang la.

0: awas mga kanans. And then, ang non-serbal capsule pod is pangpaligun pod sa ato ang mga kaugatan. So which is yung almoranas, yung mga muscles, yung mga kaugatan niya, moto medyo yung naghinahinay sa kadako-kadako, kahit tungod permanente kita nagkakaroon ng constipations. So by taking non-serbal capsule, ginapaligun niya ang ato ang mga muscles, pati man sa ato mga kaugatan, and then ginapakuyos niya yung almoranas. And then pinaka-importante ng mga kanans, malikayan nato yung constipations. Okay? So dako kayo ikatabang sa ato ang pag-inom sa non-corn coffee. Ang non-corn coffee, pangpahumok sa ato ang hugaw mga kanans, and then panglimpyo sa atong colon, mga cholesterol, mga uric acid, yung triglycerides, mga preservative mga kanans. Kadalasan mga kanans kinisiya, mupilit kinisiya sa lining sa ato ang colon mga kanans. Or then nagkakaroon ng fermentations. Muna siya dali siya mga slow, magkaroon ng hyperacidity or dali lang magkabutod yung pasyente mga kanans. So, non-corn coffee, dako kayo katabang para mapahumok niya ni tanan and then may pagawas niya pinaagi sa imuhang pagbawas mga kanans. Pwede imnon ang non-corn coffee 2 times adi mga kanans sa buntag o sa hapon.
1: Atarli ng Dok Jan, ako si Ernie Galamgam, taga Makasandig, Cagayan de Oro City. Usa ko kako si Niro, sa una sa wala pa ko nakagamit sa inyong produkto, pero tigid ka kapoy akong lawas. Sakit ako mga tiil, makasinati pagkog kalipong. So kada kapaminaw ko sa inyong programa, ako din gitry ang non-herbal capsule o non-herbal oil. Sa pila kakasimana na akong gamit, karon may arang-arang akong paminaw. Makaingungi kong epektibo kaayo. Nagpadayon ko rin sa pag-maintain ate and Doc. Salamat sa iyong produkto.
0: Okay, kay Sir Ernie, no? Usa ka kusinero, mga kanans. Mm. Dili ginato makalikayan, mga kanans, no? Once na kita nagaluto, yung kainit sa environment, and then talagsa, yung kamutpod nato isa sobra sa init, and then mabasa nato. So, dili malikayan, mga kanans, na magkaroon po siya ng mga pasmo-pasmo sa iyang mga upper extremities or sa iyang kamot or sa iyang mga shoulder, mga kanans. So, bukadlaw ni mo sa pagtrabaho, lalo na na init yung environment, mga kanans. Kinahanglan ma-relax yung mga muscles, mga nerves, kay para dili para iwas sa pasmo sa sulod sa atong lawas, pati man sa atong mga kamot, mga kanans. And then, non-serbal capsule, dako kayo katabang para maibalik yung mga nawala ng mga enerhiya sulod sa ato ang lawas. Kaya non-serbal capsule, usa ka supplemental o usa ka herbal
1: solvent. Kanunay ko mag-utot-utot. Mausab ang haplas na ko sa kuwang anak at ER. Ako mismo, makaingon nga, dako kini katabang kay si Lola, bedridden na siya, pero non-spadag amoy gamit, tested and proven good.
0: Ayamin I mean, makatabang siya para mas ma-improve mubalik kapag si kaligon ang mga kaugatan pati man sa ato ang mga nerves. So, makaiwas yun siya o makatabang siya para malikayan ang dawag nato na biri-biri mga kanan. So, pwede imnon sa mga nagbubuntis ang non-serbal capsule, 1 capsule 2 times a day for health so mga kanans. And the same time, for prevention purpose po siya mga kanan. Non-corn coffee, dako kayo katabang sa mga pasyente na nagkakaroon ng problema sa constipations. Sa mga pasyente na sigig hyperacidity, sigig pangaslom ang kuto-kuto, non-corn coffee ang solusyon mga kanans. Kaya ang non-corn coffee, ma-enjoy pa nato yung morning coffee mga kanan. So mao katuno ang ako ang mga rekomendasyon.
1: Bayad may galaw na matay igong oras sa atong health education program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mang taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again us bunako. Nans ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serbal capsule. Kaya
1: yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaana karon ug dugang na support sa ato ang non-serbal capsule. Karon ang non-serbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans.

0: Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mo balik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at darling. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas, matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuonan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato
1: limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami informasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado?
3: Sa Cervicare ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola na Dursor.
0: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is
5: Tanaka Star si God.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Inyong si Mark Balong the Great. Karon, ano na ang founder sa mga kurimaw.
8: Welcome to sub. This is programas Kurimaw ang Balong Dago. Okay, kumusta og? Manginaot lang tamay galang nga naamo sa kakondisyon. Og kadasig sa panlawas adlaw karong matres. Martes niya. Og paabot sab. Ang atong ganda

tumagot pa yung kibalaw ang tubag sa muntik mo kay Pampot Eric na si Katuna Street, Cebu City. Kumusta na Eric? Lain pang tumagot pa yung kibalaw ang tubag speedboat Eric Gapon, Kumpiyo.

Kumusta, mataga buhol? Tubag na ko anay mong tigmo along kay kalabasa na long. Kay mong kala-kala magbasa-basa Ruli Salvacion. Subida Sing Sing Gurones. Balamban Cebu. Tubag kay nagduwag balibol. Gika ni Ruli Salvacion. Subida Sing Sing. Gurones, Gurones Balamban. Akong tubaglong. Nagpaubas sa sapat.

sakong potyo ka na long. Gibubo tunga-tungas diskuhan ka na. Bibo ka na. Okay, direta may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang Birto may galas buhol. Bayhin. Oh. Dito sa amo ba, among silinganin ay iro nga badlungon kayo. Unya, sa kalagot nako, gitamin nako nga wala iyang amo, palit kog tunga sa litrong gasolina, baka na ang lidid ba? Unya, gitingal nako sa iro kay amigo man me. Pag human niya inumbay, unsa man, grabing tuyok-tuyok, gitbay sa balay bay, ala, tuyok-tuyok, lagan kusog. Mga 15 dito katuyok bay. Wala na gid kaabot og ika-16. Ano na matay? Wala na, nahurot na putong gasolina. Tungara ba yatos litro pa? Og lang akong tumag, nagkaon og balot. Ayan. Kato nga pa si Omay Galagi kang kang Bertos Buhol. Murag maumaor na siya itong iring sungkaban. Pag ipainong gaya po niya itong aslitrong gasolina. Saka na mas atop, saka sa bayabas. Pag saka sa lubib, atog tumoy, pag-abota. Pagbalik, itong atong artaman ay patay. Patay. Wah, ay nahurot ng gasolina. Miki, ato itong rescue eh. Lang ti laray ani sa laray tres bu anoy compute lang tubag kay buad pinikas gisubaks mongos lang iya anoy nam nam tubag sa imong tigmo bat ang nasi siya bat ang na oga di abyud. Hello, ang tubag, dig mo kayo naghilot na. Kunir, Lini. Laray, Tres Buanoy, pangyatag, lingaw, kuya, kay birthday ako, Pizza City. Pizza City. Ugma. Ugma, imong birthday. Rambo lang si Binuan Etne. Lang tubag, anak kay Manyak, o Bigaon. Tora. Biga na. Lang tubagan na imong tigmo kay nagbagos og gulukay para imong silig. Ayan. Lain pang tubag. Balang tubag imong tigmo kay electric fan na Lini Lanay. Nagtubas ang saging tindok. Ayan. Og di abriod. Lang tubag imong tigmo dunggan. Hugaw nga dunggan. Hugaw nga dunggan. Aga nang tubag sa imong tigmo kay nagtalod og dagom. Gikan daw kang lito asa balamban. Ang tubag imong tigmo kay magdayon nanong nag-ismering hoy. Litos balamban. Tagaing migaman na laki kay pagka-uwar na siya. Ang tag-anlog, imutig mo lumboy. Ang kanang tabak unon. Huwag nga, nag-address. Karabaw na balong, kituklod gamit ang daro, napikas ang yuta. Ili sa lumbangan, piyoto. Lang tubag kay nagtuli o gituli na long, Rizal nang Tayasan Negros Oriental. Og dayon ang tubag. Giduot ang buko-buko sa buaya. Og na sipag ang baba. Og migawas ang malita sa flood control. Wing Solabar. Og good job lang. Nag-post na sa pultahan sa Libitor para ablinong. Mao giduot ang Waiporol na pikas ang flood control. May ng Bugo City. Kumusta man des Bugo May? Ha, kumusta man mga bilahan? Ba na lang John Redre sa San Remigio. Kumusta mga taga? Ah, San Remigio, tubag si Muntik Molo.

Mixer sa nagdala og semento para flood control. Ito! Agalong tubag kay Lambor nga kahoy giduot o gihungid yin. So ara, dayon. Yatag mga musake prayas ani mga senior citizen buntis video ni laki pulubag. Hindi pwede reporte ula man kay. Ay kaluoy sa mabuntis senior citizen og PWD matubag ang sa reporte. Ma'am, ako ang driver sa bus. Driver sa bus. Ano siya? Ah, naglalis. Ang tumaglong kay Tubo. Ika ni Rolling Salvation, Subida Sing Sing. Eo, to. Wa ay pagyapon, Rolling, bay. Ha? Lang tumag na kay Sampot, Kuyot, Dughan, Yut, Yut,

tumagnong. Nako sa imo ang digmo kay Sipper. O gikan daw kang Luis Cebu. Kumusta man mga taga Cebu. Og akong tumagnong. Sa imo ang digmo remote control. Computer. Uap agabo. Dayon na ang tubag analog. Sa imuhang digmo kay okay, ang tubag anak bala.

kaya pa add og saging para bahog babo. Wapagin niya po lang, tumag na ko ang kay fault line. Gikan daw kang ami, Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Piyoto! Waay pagit giyapon. Og balong, ang ako ang tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag ana kay kawayan. Wa paman giyapon. Wa pagyapon og ang akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ang akong tubag long sa tigmo kay switch na siya. Wa ay pagihapon. Okay, ikaduang ligaw-ligaw city. Oga paabot na may galausa para makompleto ha. Dirito may galas lain pang pasias mata. Ato ang galing simbahan, magpiyong-piyong pahinampak. Pero palibak ka ganina, di magkipiyong.

Okay, padayo at tawag yan lang masaligan. Diris ito ang pag panaguban. Matoy pa si Augie ka daw kang Yansky sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagmina ninyo mga taga Sikihor. Lang ang akong tubag kay remote nga po. Bibing daw sa buho. Og ang akong tubag ana balaw sa imuhang tigmo kay Neil Cutter. Pultahan lang nga may durnab. O gikan daw kang abet bugo. Kumusta man mga taga bugo? kumusta mga taga bugo og maayong pagpaminaw kaninjong hurot.

Ang Dindin Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Dayon nag able og tiyan sa baboy litsunon. Gikan daw kang uming sa buhon. Wap agya po. wap agya po. Og ang akong tubag balong nagpugas og mais.

Pag tahana. O, oh, gikan daw ka. Tesh. Ming Lanilia. Kumusta, mga taga Ming Lanilia?

Aga, balaw, tubag, anang imong tigmo. Push button na lang. Ikan daw kang liyan, buhol. Wap, aga po.

O, gikan ko na may gala ka abing. Bugo. O, pag-apon mga slinga. O, ang akong at tubaglong anang imuang digmo. Break na alaw. Pew to. Wa ay pag-apon.

Okay, malayo ito ang masaligan. Dari sa tuwang. Pag panag-uban long akong tubag, anang imuhang tigmo. Ayan kay Karito na long. Karito. Long, doorbell na. O, gikan daw kang abit sa buhol. Kumusta man, mga taga mga saligan? Aga hello. Aga akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak ay nagkagod og lobi. O gikan daw kang bing-bing sa buhol. Kumusta sa ligid? Kom Piotr. Along irrigation na ikan daw kang tunyo sa buhok. Kumusta man mga ang tubag anak ay pressure cooker. Pressure cooker. Sa may gi-pressure cooker ni Mulya. Og balong akong ang tubag sa muang tigmo nagbulkit og interior. Hay mi daw may galas bugo.

0: bleeding o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ng usahay, ang akong bitin mo, saka, di ko gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa hindi nga gasalitong sa bukita kay mad.
2: Mental blocks exam remind capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisa graduate sa remind.
0: Kini si Doc. Pero ka bisa kang misis sine si dodo
3: ang tubag na ko anak kay sweet sa suga katus lolo may galang akirtikir sa boarding house niya iyang gata tanggabon iyang mga border sapon bito siya kasinggita iyang gitanggap kawatan kawatan kamulo si naghawid siyang pungango nagkurog-kurog na tubang sa mga borders. Asa ba nang awat ba? Ayaw! Oh, kanyang akong gihawiran inyo ba dahil na? Nga ako ba na? Ayaw! Oh, gipamusil man. Oh, mananggap niya, gipamusil. Sakpan sa mga murders ito. Singgit kawatan, gatubang ka. Hawin siyang pungango. Inyo ba dahil na akong gihawiran? Tawas ko ka. Ayaw! Ayaw! At kami na mong singgit niya ikaw at ayaw! Kina akong ihawiran ka na? Inyuhan? Ayaw! Kinawat ko na? Ayaw!

0: Natapos sa Kibilin Miguel Ascorimao number 7. Uno de uno, Pilisibi uno. Wate oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mapalit sa mga butik.
5: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tangis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan.

0: o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes traveler cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page.
2: Udel's kung itandi kaniadto, ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa na...
3: Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
3: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
4: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o sulay dayon.
3: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
4: O diba? Bongga! Ang dragon herbal oil with subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Saon na wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kung lawas nga nang turming couple so kad nga nakainom na ko nga sige na kuan din inom. Bayo na kay kung lawas nga lang din na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kung kuan ani pang laba. Pang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawakakapoy mo inong kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Aksa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
5: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro, sakit akong kusumbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay narang-arang akong dibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervic Care o sa Nanspada.
5: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
8: energy. Paminaw ta ang

0: testimonya sa Memo Smart Capsule.
1: Ako si Alcher Junior Nodalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan ko niya, dugay ko makasabot sa klase. Niya karon pag take na ko nining Memo Smart Capsule, ipamatig yun ako nga kini, doon na gyalbiyo. Nindot ang pagkatulog, o dili na limtanon, o gana po ng akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa to ang mga limtanon, especially sa mga estudyante, o mga trabahante po.
0: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio.
2: Sa mga buluhaton diri sa Panlay, pagkahuman magkaon ka, dayon magtuon ka sa pangeleksyon sa eskwelahan.
3: Sa pangpagkakadaw,
2: budget balansihon aron magdako kita nga may kaugmaon.
4: Kining maong bahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Galios.
1: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha.

0: Doc. Maya usab nga adlaw ka Dragon
1: yes,
0: Meal.
1: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigpaminaw kay tungod available na siya finally Doc sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigpaminaw atong ipadayon Doc no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men Doc Alan kaning turmeric Doc.
0: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail no. May adlaw usab diha.
1: Yes,
0: mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa iyo, papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tikpaminaw or loy ang dilaw. Tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loyang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuhang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
1: yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
8: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
9: Let's get ridiculous!
8: Hudyaka sa

0: Ian, kauban si Lady Antonia.
1: Yeah, zodiaka sa kahanginan na usab mga kaudiaka. Welcome na usab sa itong programa ng Udiaka sa kahanginan. Kabanin na po ninyo si Lady Antonia. Kapoy, biya magyawiya mga kaudiaka, kway na minaw, oy. Lapos na slaing dalunggan. Kumusta manintahan mo diha? Shout out sa mga trabahante diha nga grabe ginintahong pang sideline. Sa lunsa talaga diskartes kinabuhi karon mga kaudyaka aron makakaon sa tulos isa kataadlaw. Ba? Aga ingon man. Ah sa mga kamulo nagdigamo diya sa inyuhang panud-an. Ang say sudan ninyo mga nanay, mga tatay. Ah, balik-balik na lang taan eh. Sa anaandan. Sa mga gapauli, ang uban gapa-duty. Amping mo kanunay mga kaudyaka, ha? Oh, sa mga nanay o mga tatay diha, nga ang pastime ang paggamit sa mga o pag-inom, pag-panigarilyo. Relax na mo mga kaudyaka, ha? Kaya digid maayo abusaran lagi atong lawas. Okay. Nga no, mapuning magkaidaranta, magkagahi man atong o. Magkagahi atong o, pero magkawik atong lawas. Mugi na isakto nga mga...

atas life mga kaudiaka kay tanan mga pagsuway ra mas atong life. Di man ta manigoro kung di po ta makuhan mga kaudiaka, di po ta mo agig pagsuway. Pero kung kanang imong pagsuway, murag di na gid maayo, murag imuna-una, murag gaba-gaba naman siguro na, di mo garo ni pagsuway. Or pwede ka ninyo yung pa-joke time mo po diaka, natay numero ha, i-text lang ninyo ang 0999 lang maong mga produkto. Ba? Shout out po sa mga karun pa lamang nakapaminaw sa itong programa. Unya, wanay plano, maminaw, ugma. Hoy, sa mani, adi, naging ko, mausap, paminaw. Tawag kita'y mahimo, kadi man tamo mugos. Shout out sa tanan nato mga kaugsuonan nga sige lag request aning sunataha. Mobalik ra po si Lady Antonia.

grabe na hupay ra gadin tayon lang kauhaw aning kantahang hawak mo ang bes. Pila ka bulan ana poy mo puli bag-o. Ba grabe gid ba kung unsay uso kay ato gyung ipausog mga ayaw mga kaudyaka ba? Sabay sabay sabay puta. Para ingnon in. Unya pa ka totoo di matingala na lang tan lepong tag pinakalet. Na may gani kay natay produkto mga kaudyaka sama sa kaning gitawag nga Verticure Capsule. Unsa man nga produkto Antonia, gikan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kani siya mga kaudyaka, para ni sa inyuha, labi na tong mga tawong naibertigo. Kalit lang kalipong, kalit lang kaluya, kalit lang na ay gibati nga, wala na balansi ang lawas. Katakilit na.

siya mga kaudyaka, bitaw. Murag na paling papel baga takilin. Makatabang ni siya pagpakunod sa pagkahilo. O niya, kalipong kalagkalit. O niya, tagadlaw na ni mo gabuhaton mga kaudyaka ba? Tagadlaw na ni mo gabuhaton, nga kakontrolon lang ni mo imong kaugalingon. O kanang, imong na, ah, okay naman ko. Ah, okay na lagi ni. Okay na, kaya manin ako. Di sa talang panahon, di ta magpakahiro. Di sa talang panahon, kaya na to. Muabot yun ang punto mga kaudyaka, nga nagin tayo kaluya. Kay tao ramanta, tao rata, pero di ni mo ira kung na kay balatian. Proteksyon ni mong kalawasan gamit gitawang Verticare Capsule. DC8 per capsule. Oh, mapalit sa mga parmasya nga na adyas inyong lugar. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc. Para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga na dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayon ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo dyan sa mga parmasya. Tag 160 pesos! Lindot mo yung smart capsule para mo andar atong mga utok na nibagtik na. Para unsa man na atong utok, mga kaudyaka. Para raba pang kuan mga kaudyaka, pang pangilad. Ang atong utok na mugna na siya para makapangsyon ang atong mga parte sa atong kalawasan. Kaya siya man ay mumando. Hoy, pantog! Sige, puno na ka. Sige, ingnang. Akong ingnon si Kamot nga. Mulihok na siya siyang paglihok. Aron din to ni maka ihi sa purol ning tag-iyaning utok. Onya, hoy, ikaw kidne. O kung ka-istorya na niyong utok, ikaw kidne, murang nagpalabi manig soft drinks ning tag-iyaning lawas. Filtera nag-ayo di aha, tarunga gidna. Gakalumos na yung taong kidne. Hoy, saman eh, hoy, kanagan ba ne? O ikaw atay, tarong ang filter ng mga gipang-inom na po niyang mga tambok yung mga pagkaon o mga pagkaon ng mga mantikaon. Pang-inom ng mga spirit of Douglas, ikaw na'y bahala. O gamando na nga itong utok, dili lang sa itong una-huna, kundili istibok parte sa atong lawas. Unyag, di na mag-function yung mga utok. Muna na'y problema. Di na kayo na mag-function. Taka ka nalang tabok dias dalang. Taka ka nalang makapag-ihis poron. Muna natay yung Memo Smart Syrup mga kaudyak. Ay, kapsul. Muna na ng syrup sa mga bata man na. Labi na ang isip mo ay gulong-gulo. Ikaw ay naguguluhan sa di mahamang malamang dahilan. Kung gusto ka mga kaudyak, kapag Memo Smart Capsule. Para ma-recall ni mo mga impormasyon nga ikaw ay naguguluhan. Pakahatag may performance sa luwadlaw nga buluhaton. Kung na isugo sa imo, usay baya inana ko mga kaudyaka. Kung kailan na isugo sa ako then kanabitang paningkamutan ato di kalimot di anong tamalibog. Kani mo ning naneon, kani pod. Pagumanan ni dire ha. Nakasabot ka? Kunya maulo ra patag ingon nga wa ta kasabot. Okay. Inana maghapon gani inyong gabuhaton ko na ni apil mong mga meeting. Dako juga ayo og hinungdan mga kaudyaka kung tagana tug pagtagad ang atoang pangutok. Mo nang pag Memo Smart Capsule kita ha kay pinagis Memo Smart Capsule, pwede madungagan imong sweldo. Ano man bright ka man, gisaligan ka man. Pinagis Memo Smart Capsule, pwede ka ma-promote sa imong trabaho. Pwede ka mapili as model sa inyong kampanya. Pwede ka i-endorso sa uban. Pwede ka mudagag politiko.
daghan kay advantage kung bright ka. Daghag advantage mga kaudyaka, gligon imong memorya. Focus ka sa konsentrasyon, focus pa, concentrate pa. Onya, kung labi nag-stress kay ka, dali ra ka malimot. Dakog tabang ang Memo Smart Capsule para sa imong overall brain health. O mo nag-advantage yung kaayo ng Memo Smart Capsule. Kisay pwede mo inom ani. Katong mga tao nga nay utok. Ang way utok Antonia ay nag-ipainom alien corona. Joke time.

gikan ni Benji. Benji sa Davao City. So kaya apelido aning Benji ba? Usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Usa ka adlaw

kailangan og keep the bottle tightly closed na imuhang tambal nga. Imaingon na ika close open. Kasi close open. Nanaunsa na muna yung problema ninyo. Kaya kundi man mo nanaunta instruction de pag yun mo tarog basa. Keep the bottle tightly closed. Pasabot ana pag umani mo abre ni inom na ka itarong og sira para di ma-expose. Ay, mao de pasabot ana dok. De kay paghatag magunimos botilyas tambal dok. O mo may akong ingon man ka nga, sir, pakibasa sa instruction ha, diya sa label, sir, ha? Tuob ako ni mo. Unya na may gibutang, keep the bottle tightly closed. Meaning, kasabot biya po kong English, padayon nga dele na isi abre, tightly closed. Saan ako pag-inom, dok? Awa karun, pila na ako kabulan, wagi ko na inom tambal tungod anang tightly closed. Walang tanawon ganyan yung mga instruction, mga indikasyon, mga kaudyaka, ha? Kung magamit mo sa mga produkto. O, sama na magamit ka aning Memo Smart Capsule. Kaklaro anang capsule, matulon na maguna na mo. O, kanig yung Memo Smart Syrup. Okay naman ni siya, klase-klase nga doses, mga kaudyaka. Tanawa lang ninyo, basa po, pagbasa po mo, eh. O, kung mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old, makita man diya kung pila ang indikasyon. O, sa bata nga nag-edad 1 to 3, pila'y ipainom. Sa 3 to 6, pila'y ipainom. Sa 6 to 10, pila'y ipainom. Mabasa diya, before ta magkuan mga kaudyaka, o, before ta mag-inom o tambal na may mga indikasyon. O, pareha ng shake before you use. O, diba, nisayaw pa kaya ni mo gigamit? Mingon din mo sawa. Hoy, asa ka man diya ka lang sa patika magkasayaw o may sunata? Kita, bitaw ka aning gibutang din ni shake before you use. Bitaw ni shake, o. Oh. Ay, kanibitaw Memo Smart Syrup. Nindot kayo ni mga kaudyaka, labi na gyud sa mga bata. Kung gusto ninyo alert, alert sa ilahang trabaho, matag-adlaw, sa ilang pag-eskwela, puhon, sa mga sugo ni nanay, tatay, ipa-Memo Smart Syrup na inyong mga chikiting. Shoutout ni kanimo Rosemary Carriora, di Asambaga del Norte, April, John Andino, ingan man Ronaldo, Nilos, Matalam, North Cotabato, Algin Bukatka, shoutout ni kanimo, ingan man ni Erwin Rervas, Earl John, Des Tumato, Tacluban Family, Judith Daleris, yung Masilingan, Nelma Inoy, Arnalyn Katubay, Jenny, sa iyang anak, Jenny. Shoutout diya kaninyo, Antonia. Shoutout diha kanimo, Antonia. Naapabay ba na nga hukara ng asawa inigting kaon? Ala, wadyo kong masayod, Jodya, ako? Ako, di na lang kumagtel. Shoutout sa itong mga OFWs, Ate Maria Evelia Cajes at Ate Bebing Manatad Peras. Sir Mayong Kunde, shoutout niya kaninyo. Siyempre po, balikon ako kaninga Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle, mga kodiaka, ha? Suporta sa brain development sa itong mga chikiting. Siyempre po, ay magkalimot mga kodiaka ang Nerveflex Capsule. Oni siya ang paragyot sa itong mga kaugatan. Labi na yung nagluya. Labi na yung... kana bitong matingala ka mga kodyaka nga murag gakramans na ka, gakramans. Daghan man mo ng kramans. Anya, paminaw ni mo mga kodyaka nga binno di mo mga kamot og tudlo. Anya, wala kay gana-gana sa paglihok-lihok. Anya, perting initas Pilipinas, makaingon yung kag imperno na may kunting Pilipinas. Amo to yung anong perting mang iganga, oy? Ano, makaingon man mong imperno na may kunting Pilipinas na kadto rin mo sa imperno? Grabe po doy. Kanibitong gitawag na Nerveflex Capsule. Nindot ni siya mga kodyaka. Dunay vitamin na B1, B6 o B12. Dako kani siyang tabang. Labi na gitong mga tao, mga kodyaka nga kanabitong ang trabaho. Pero may mag-stretching sa iyang kalawasan. Pero ni medyo na bikil iyang mga kaugatan o kabukugan ba? Gamit sa gitawag ng Nerveflex Capsule. Inana kanindot mga kaudyaka, ha?

Kaning Nerflex capsule, tambal punis, murag na yung panusok-nusok sa imong kinailanman. Teresita, Baginat, Diadionem, Pinan, Sambuanga del Norte, Naminaw, Malingaw, Mikaayo, Nimo, Antonia. Ano kang malingaw ba? Matingala, yun ko. Shout out ko sa akong bana, Antonia. Baka ko na gani. Gusto pag yun sabton. Sama na, mura nag... tsada na siya. Kay mura nagpolitiko. Baka ko na gani. Sabton pa na to. Dili tanan, ha? Shout out niya kanimo, Antonia. Oy, malingaw, magid mi nimo, Antonia. Bahala na. Siya, bahala na. Ramon mo nagpugos diha. Uy, huwag mong tagayunsa mo diha. Asa mapalit ang Nerflex capsule, Antonia? Gusto ko mo try. Oh, naami diri sa Don Carlos Bukidnon. Oy, naadiyas Don Carlos Bukidnon. Ito yung mga pharmacia diha, ha? Oh, kung gusto niyo ma-avail atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, naadiyas sa may butika, Kathleen, USA Pharmacy, St. Martin DS, Ryzen Pharmacy, Medday Pharmacy o RSX Pharmacy kung namo dias Don Carlos. Pangapi din mo, labi nagbuntag natay Nature's Gay Purple Corn Coffee. Wala, gisulod na ni Antonia ang iyahang endorso. Natural. Kay nga no, kabalo mo mga kadyaka lami kay mga pi sa buntag nga imong ganunaon unsay maayo nga imuhang plano sa Tibok Adlaw. Wa? Kaya nang dili bitaw nga isugat nimo sa imong kabuntagon chismis. Di na maayo, oy. Oh, di na maayo. May pag magamit kag Nature's Gay Purple Corn Coffee kay ay mo kabalaka kay kaning kape nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Bisan pag wa ka kapamahaw kay tungod kay nalingaw na kag kinding-kinding diha. Silig-silig diha, trapo-trapo diha sa inyong panimalay sa iyos buntag. Di makagutomon kay equivalent manis usa ka pamahawan. Oh, niya lamit pag yung lasa, healthy, taas ug antioxidants. Nagkape ka mga kaudyaka. Ilisin na yung kape, binga. Mura mo gilusap-lusapan diha. Magmanildog yung balhibo, di mo katulog. Mabalik lapos, Lady Antonio! This is the mix of...

0: at sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabago nga produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Inga man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart Syrup. Inga man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:36.
5: Fantastic na hapon.
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
5: Manindot ng music.
6: It's Hapon-tastic.

0: Pastilan. Pastilan, pastilan, baling ka, ulan na. But actually, bago rapat siyang ni Mala. Oy, mga ka-serving up, good atong tanayin. Have a good Tuesday, kuwana siya ron, Tuesday afternoon. It's October 6, 2026. Kumusta ang ato ang kahaponon karon sa adlaw nga Martes. Kumusta mo diha, guys? Kumusta ang inyong pagpanikay-sikay? Actually, kuan man ron ka nang sige na ingon pa kaning ang ulan mo dumdum na. Pag abot na gani, pag patong na ganis alauna, siya mag kuan-kuan kilom-kilom na. Kuan po dahil niya ka nang sige na ingon pa. Mag-emote po dahil niya nga itong kalangitan. So, sa mga baguhay lang, no, nga naka, kuan di ha? Sige na ingon pa na ito, nga baguhay, naka human sa ilang pagpanikay-sikay. Yes, welcome sa ito ang programa karon. This is Hapontastic, mga kasar. Ubani ko ninyo ang tod alas 6 sa kagabi on. Ani nga ito ang programa karon, which is mo cater tag mga hugot lines and pickup lines. And to do that, isend lang na sa itong official text line 0969484554. And then sa Globe 0956-664-7734. Baling katugnawa, pastilan. Nya ang kansada, balin ng kamalahan. Mala na gin siya. Kaya bago man lang pod nga nitulak ang ulan. Kaya gimog pagkuhan di ha, kanang sige na ingon pa nga, ay mo pagbasa-basa mga ka-star. Lisod magtrangkaso karong mga panahon na. Ya, samot nag walay mo care ni mo. Alo, oh. Mo care, yun. Samot nag walay mo. Bitong sige na ingon pa nga, wakay kaabag skinabuhi. Drawa sa imong mama o papa, ha? Pero, kana pong ma-inspire po itang ginagmay. Ay, nanabita. Anay maka-inspire sa itong life nga. Kinahanglan nga, dili ta magbasa-basa karong mga panahon na. Kaya umagkatrangkaso ta. Unsao na lang siya. Unsao na lang ang ako hinigugma. Sarap naman. Okay, mas importante ba yung gidron nga makakita tag mga nabitaw nga trabaho nga sakto. Yeah. Although murag igo-igo lang gid sa to ang mga pang panginahanglan sa matag adlaw. Apan at least na agyod every month na agyod tay mga pang secure sa to ang pitaka. Na magid gani usahay guys nga mahutdan gid ta. Pero kanunay lang gina natong ipanalangin sa makanunay niya nga to ang pagtrabaho, of course. Makakuan lang ta, makasustain lang ta sa ato ang mga Byronons matagbulan. Wala na ginay problema. Ang importante, ang imong kwarta, wala man sad na masayang kay. Imo man sad ng pinasingutan. And then, sa imong pagpasingot niya ng kwarta, at least na kay gilaan paraan. Diba? Like sa imong mga Byronon na matag bulan. So, dili na kayo na dakong mahay si mong self. Instead of kuan ka ng ginaingon, nagmahay lagi ko, may paywala ko ni kuan. You must be proud, di ay, kay ang uban, maimpas na. Dapat ma-proud ay kasi mong self. At least, ay, achieve! Meron na naman akong goal na na-achieve today. Ano ba? Pasalamat kasi mong kanke. Sa mga sa tuig nga ni Agi, niya, dagan maging pagsulay. Basta nakay utang na ginay pagsulay. Atbangan na yung oras. Dagan kay utang, dagan na. Atbangan po gag mga pagsulay. Ano siya mga kasar? So, bintahan rin ginang naatay mga pagpanikaisikay, trabahos, matag-adlaw. Although, di magin siya ingon nga bugat or kuain. Basta, ako, I'm blessed. And I'm proud nga na ako dari sa Star Radio na nagtrabaho. Because nakita man sad nako ang akong pagpaningkamot, 'di ba? Kita nimo ang pagpaningkamot nimo na si imong like project sa imong house. Sa panadihan nga panginahanglan sa inyong panimalay, 'di ba? And of course, mula gina ka nang sumatag adlaw nga pagabayro noon like tubig, kuryente. Ang si kanya mag-spend, no? Okay, base nun niya mag-kwanta, maputlay. Lisod na mga kastro. Oy, itong oras, alas 5 na sa kapun nun. Wala ko ka-live karon sa Facebook, but I guess mag-live ko sa TikTok, guys. So, see you there, ha? I-search lang ng ML Labs diya. Medyo na, nakuan lang ko darig, piki gamay sa oras. But don't you worry, mag-live ko sa Facebook. And then sa mga nag-tune in karon via radio, you know na asa ko ga-live, ha? Balik lang ta later. Human lamang ninimpipila ka mga pahinumdom. So stay tuned, lagi mo dali lang sa Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5, 1.
5: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: balik si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na minti lang ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Ditribayo, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift.

0: Purple Corn Coffee o sa Kalight Nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Apolonia, Alado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nagalibanga, dua kabuo, nabutag, usa kabulan kapin. Daga na tayo akong tambal. Wala akong mag-anog animal vita, naggamit. Taloy sa Diyos, amurag itong nahimuslan. Kaya nadako rin siya, naabot ang batin o 40 kilos, ag-usa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong animal vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsatag sa mga lugar.
3: Oo, si Delia. Kuya Ate, kumaya, tatambakan ba ACT? Kung nagagamit ang nas, pada ni Ate Aline, ang nagdok dyan. Tangan na kung produkto mo, Ate Aline, ako nagagamit. Nas product, nas cafe, nas eye drop, nas capsule, UAID, serving care, nas plus, Alena. Mugi na, tangan na product, Ate Aline, ako nagagamit. Namas na kung nukuha. Alin, pulo na sa tuwing nga. O wala pa ko nga. Kung nang ninyo, ang buta mo nag-wimmer ko, nagkukuan ang problema. Kalaoy sa Diyos, sa akong sakit na nagkukuan, tungkol na akong kukuan. Sik nga, nas, produkto ni Alin, ang nidak dyan. Ako, nagpasalamat ko, dagan sa Ginoo, ka nakatabang ligit ang produkto nga nas. At Alin, salamat sa Alin.
4: Panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

Yan sa ating ano sa ating program this afternoon. This is Hapontastic. But anyway, our time check 25 minutes down 5 o'clock in the afternoon. And this time check ginatod ka na to sa D3 Bio. D3 nga may visyong visyong nga may D3. Dapat ang sabuda sa DTX Coffee Mix with ang malilib chia seeds and the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, syempre nakadetox ka pa. Thank you so much sa CEO sa Klinika di Alternativo Products, wala yung kundi si Doc Ramil Uy. The GM, mam, pa-shoutout sa akong baby, si Sandy. Hi, Sandy. Good afternoon to you. And Sankey, saluday ko ni Sankey. To mam Camille Bantilan, hello. Good afternoon to you, mam. And again and again, thank you so much sa CEO sa Klinika di Alternativo Products, Doc Ramil Oy. Salamat kayo sa pag-sponsor to sa ako nga programa. Thank you, ma'am. That was coming from JM. And San Kiss, shout out ni Anne Firmalan. Firmalan, if I'm not mistaken. Hello. Good afternoon. Salamat, San Kiss. And God bless you. Ang pinka kanunay. Og usap kini mong oras mga ka-star, ginatod sub ganato syempre sa Epers Benzel motorcycle kato mga nagpangita diag sa kanan nga motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Hauji. Adto lang mo sa Epers Benzel motorcycle mga ka-star because it's a very Forda. Affordable price. And yeah, di pod mo magmahay kay bisan og sakanhan na nga motorsiklo apan pulidong pulido ra gyud kaayo. So visit lang sa ilang nimo tanga diya sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalo. Wala nga pa ni ganing rumala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. RJ asa inyo station DJ na diri sa Kabulutan Tayasan. RJ asa magkakaroon RJ. And to Sankeys, another shout out nilang J. Kim o Chris Anthony Academia. Hi po day ko ni Sir Gary Bacolod Jr. Isn't it, imod yung apelyado ning Bacolod, sir? Hi DJ, matod pa niya. So, sige, salamat kayo Sir Gary o mayong hapon. Thank you, ma'am. O, isa pa yung mag-ati lang. Ati M's lang. Okay. Para comfy naman tayo. Hi, RJ. Diyan si Buddy J. Taga-ayungon ka, no? Yes, ayungon. Ayungon dyan. Pero na ako dariga work sa Tayasan every afternoon. Then pagkagabi, ato na po ko dito sa Ayungon. Ato na po ko dito mag-onboard later. Maika, hello po. Hello din sa iyo. Good afternoon. It's afternoon pa. It's because 5:28 pa lang po ng hapon. RJ, kita man ko nimo in person. Hello, oy! Unyong sa may mong masay, RJ. Kita ka na ko in person. Hi, Jels. Good afternoon. Asa po ko nakita ni mo, RJ? Hello, si RJ. Maikugwani ka. Nakakita na in person. Pa-request po song. Yes, pwede naman po tayong magpa-play ng song ngayon pero depende po kasi yung genre na ipa-play po natin is like alternative FRC, Pinoy Rock and Beast Rap. So if hindi fit sa ano genre na sinasabi ko, hindi talaga yan ma-play, sad to say. Kasi ano, ang genre po natin ngayon na ipa-play is mga rock po ito. Pinoy Rock, Beast Rock, FRC and Alternative. RJ, gamayon man ka nga cute. Yeah. Kita gina siya in person. Dahil sa pa, RJ. Ilaglag mo na, RJ. Ay, nako si RJ. Ay, thank you. Anyway, RJ, may gani kayo na ay cute. Maraga. Okay, hindi tayo mababahala dito. Hi, day ko ni Rose L. Joy. Hello, good afternoon to you. John Mark, hello. Salamat kay John Mark. Nice, John Mark. Kumustang love life ni mo, John Mark?
Si Gary Bacolod Jr., salamat sa pa-heart-heart ni mo and pa... pa flowers. Thank you, Sir Gary Bacolod Jr. Ano mga apelyado yung nanino? Bacolod Jr. Dance Kalumba, hello to you. Good afternoon. Palaging sawi, DJ. Ay, nako. Okay lang yan. Pagsubok lang din yan, John Mark. Pero pag, di ba sinabi ko sa'yo, try and try. Tsaka sinabi mo rin yan na, try and try until you succeed. Kaya, yun lang yung dapat. Try lang ng try, okay? Tsaka, maybe hindi pa talaga para sa'yo ang isang ano, bagay na iyan. Hindi naman kasi yan, ano, hinahanap. Kusa din yung darating. Kaya, huwag mo na lang hanapin. Ano ba, John Mark? Marat akong gikwani mo. Payo. Hulaton rana DJ, of course. Hulaton ra gina siya. Pero, sige na yung papunod. Naman po yung feedback po the John Mark na. Sige po kung hulat DJ, wala man, wala may mo abot. Mas may igimok na lang nato nina. Malay mo ka nang magkabanggaan na yun mo diaskarsada. Diliin mong bangga nga, bangga dyan. Delicades. Pero kung kuhan, nagod ka nang, ay, sorry. Ganon. And right after that, may, kasi yung mga alam. What's your name, please? By the way, my name is Zina. Ano na, inana lang. Kuhan, magana siya sa sinugdanan. Ila-ila. Ay, Senpai Joshua, mayong hapon DJ. Good afternoon too. And John Marka, depende rin na sa style sa buhok DJ. O na mag-uwi kulong na po straight. Depende rin yun sa style. Hello to Miss Impress. Good afternoon to you and dagang kayo salamat sa pag-agi na rin sa akong live. Ha? God bless everybody. Pikachu! Hello, Pikachu! Good afternoon, Pikachu! Thank you so much! Say, guess who? Patap lang, guys! Sa atong live, and please do repost, please do share. Okay, para makasakay sila. Makasakay sa atong live this afternoon. Ana lang ka simple. And hi Nick, good afternoon ni mo Sir Nick. And of course another pagid Yotsky. Hello Yotsky, how are you this afternoon? And kumusta ang inyong afternoon diha? O nagulan-ulan pud ba sa inyong lugar nga nahimutangan karon? Kay medyo diri sa kuan lang, diri sa Ayungon or dito sa Ayungon diri sa Tayasan. Medyo basa-basa ang atong kadalanan. Kaya basta lagi pagtungtong na ganis alauna, patong na sa alauna, abot na siyag hapon, mga I guess 3 o'clock in the afternoon, or padulong alas 4, siya'y paghunong sa uwan. Uwan! Cebu tayo ngayon na. Family Reyes, hello to you. Good afternoon sa lahat ng... Ay, salamat sa pag-follow. Family Reyes, thank you so much. God bless. Ganun lang guys. If you have hugot lines and pickup lines, please do drop sa ating ano TikTok live. And of course, ito apod official text line. You can also send 0969-484-5454 and then sa Globe 0956-664-7734. If you have requests, make sure lang po ano po tayo ha, na fit po sa genre natin. That is Pinoy Rock, Beast Rock, Alternative, and FRC. And hi day ko ni sa Family Reyes, hello. Good PM request kong song, Timayang Nahunlak from Cebu City. Hindi po tayo makapag-play ng ganyan kasi ano, rock po ngayon eh. Rock po yung genre natin ngayon. Sorry po, Family Reyes. And Gary, salamat sa Watermelon. It's papaya. Thank you anyway. Salamat. Marvin Fuentes, hello. Mommy Amor, hello. Thank you so much. God bless everybody.
And we have here to Sonic. Hello, salamat kayo, Sonic. And take care always. Sa mga nasa malayo po ngayon. Why na lang? Why? What is happening? hindi rin po, ano yan eh. Hindi rin po kasi alternative yan. Oo, yung piniplay lang po namin is alternative Pinoy Rock and Beast Rock po. Gayong hapon na ito. Famla Reyes, thank you so much. God bless po sa lahat. Sige. John Mark, steady ka lang dyan ha. Stay right there. Mr. Dayap, hello. Dayapan, guys. Salamat sa pag-watch karon sa akong live. Sige sa itong oras. It is now 35 minutes down 5 o'clock in the afternoon. I have a song right here. This will be entitled When Love and Hate Collide. Ang genre po nito ay ano po siya? Alternative. When Love and Hate Collide, Def Leppard. So stay tuned lang kita, dali lamang sa Star Radio FM.

0: Apple, Purisno, Niana. Niana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayusabon Beauty Soap. Wala namima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang Ayusabon. Ayusabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
5: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
4: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
5: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana na apoy ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
12: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, maayag sa buwanggan
13: yung tour. Unsa man to imong sakit, sawa pa ka niinom o Dragon Fruit.
12: Nagangay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawa. Hindi ko pangit.
13: Sadya na kainom ka sa... Sadya na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape. Minindot na gini mo paminaw.
12: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto so, dok. Okay.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Your energy.
14: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit. Go! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na Dragon Fruit. Go! Mga penata!
15: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago do. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
14: Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
16: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
17: Pangalan Maria Trinidad Linda. Dito na Anastasio. Kagagalas di Bulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabi. Magilan ko di ko katulong. Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po. Mag-iha po, mag-iha po, na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ka. Sige po kung magkalibang-kalibang.
18: Ginagmay
17: ka? Na. Nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
18: Okay.
17: Kaya katulo na akong gamit, kaya kalma man lang ako, nabalik na ang normal.
16: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
20: Oh yeah! Let's get
14: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
19: Hard Max.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
19: Mag-Hard Max. Extreme na.
21: Emmy on air.

0: Yummy Emmy on air.
1: Oras na to karon sa Star Radio FM. It is now 5:56 in the afternoon. This time check ginatud ganato mga ka-stars sa Rendez Tour. Kinsa tong ganan nga magka-extra income o ganan magpa-member free registration sa Avon personal collection ni Miss E. Natasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. Kung ikaw tagahin malalo diya sa May Gargolis building lang. At sa mga taga La Libertad, lalim ko outlet tapad yun na siya sa ATM machine La Libertad. And of course, sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market, Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. All you have to do, just bring your valid ID lang, okay? And pwede pong makontak sa numero para sure na sure na ikaw ma-register yun. 0919-412-2652. Digan salamat, Rendez Tour. And what's up? This time, check also ginatid ka na to sa Amigos Capsule, 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. And don't you forget sa pag-tune in. Dari lamang sa Star Radio FM. Right after sa kong programa mo, sunod ay ng Amigos Capsule. Nga block time ni Boss Angel Shazon. Or usa ba sa iyang staff nga gitahasan diya sa pag-onboard later mga ka-star. So don't miss. Kanunay lagi mo magpaminaw sa Star Radio FM. And thank you, Boss Angel, sa makanunayon nga pag suporta. Hi day ko ni Christine. Salamat kayo sa pag-follow ni Inday Christine. Kaya ni siya, cousin ni Inday Shania. Hi, Nardski. Good afternoon. And hi po day ko ni Ken. Okay, ni watch to kaganina. Ninia, hello. And sa tanan. And hi po day ko ni Sweet Kiems. Salamat kaayo. And God bless kanimo. Amping sa makadunayan. Alright, boy, no, wana ko igong oras, I guess. It's time for me to say bye-bye na pod. Bye-bye. So once again, ugma na punta, same time. Dali lang mag-iapon sa inyong pinaka-boborito station 98.3 FM. Again, kinilang usabin yung ubos nga kanunay nga nagalagad. Walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang yung ko sa pag-inusalamat. God bless. Ugamping ta kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, yes, mayong gabi sa tanan diha sa taga gihulngan nga naminaw karon atong MRGB gihulngan mayong gabi. Asa po diha dapita sa kuana diha dapita sa Tayasan mga taga Negros Oriental nga naminaw mga taga Tayasan. Uban sa tong idol nga gwapo diha idol Abay Ray mayong gabi ni modol. Asa po ni idol Ricky Chachayan. Idol Ricky ha. Wat-wat lang kamay, Idol Ricky, ha? Kay karong pizza otso pa may mag-meeting. Sa mga taga-Argao, mga taga-South of Cebu nga naminaw diya sa ato ang Idol Ricky Jajayan. Mayong gabi ipalangga. At sa po, sa mga taga-San Carlos, MRGB San Carlos, mayong gabi i. MRGB sa Baez, mayong gabi ipalangga. Nasa tanan-tanan na lang nga naminaw karon diya po sa Bye-Bye Lady, ha? Sa ato ang Group FM sa Bye Bye Liti. Idol McCoy. Ay, Idol Melissa, kinsay nagapaminaw niya karon sa Group FM. Nagbalik na ba ang group? Ha? Sa tanan-tanan nga naminaw palangga, maayong gabi inin yung tanan. Mayong mabugnaw, muog mabugnaw. Ha? Mag-ingon nga, dili kay mabugnaw. Mabugnaw, Jude, ang kagabihon karon palangga. Wala nga maayo kayo ikutaw og Amigos Coffee no sa kabugnaw sa kagabihon lami kayo ubanan og pagkutaw sa kape nga lamian kape nga dunay vitamin C kape nga muhatag og kaabtik og kalagsik sa tuang panglawas usa ra jud na kakape palangga mao na nga tong Amigos Coffee mo na lami kutamon sa mga panahon karon. Ayan, di naman na stranger si Amigos Coffee na to palangga kay ato naman ang napamatudan, ato naman ang gikauban sa taas ng panahon ang atong Amigos Coffee higala. So di ta maglangan-langan.
1: Yes sir, kamusta sir?
2: Okay na.
1: Okay sa asa balay si sir. Sir, gisay pangalan na to sir na endorse Mangudas Kuwa nga patawagan ko nupa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Isa'y pangalan to, sir?
2: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
1: Pastor? Okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
2: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
1: Okay. Asa itong lugar, pastor?
2: Ako diri sa Kuan, Bunga, Barangay Tamaw. O niya, sakop sa lungsod sa Tayasan.
1: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
2: Yes, yes.
1: Okay. Pastor Isaias, no?
2: So, Pastor Isaias Ilinturio.
1: Pastor Isaias, mga tanalan tani mo, unsa may ganong gi-endorse lang kanis or ayan ako. Unsa may kasinatian ni mo sa Amigos Coffee o before, no, pag nag-Amigos Coffee, unsa man yung gibati sa tumbulawas, Pastor?
2: Una sa tanan ng Amigo magud mi si Ryan kay naman ko'y black time diha sa iyang istasyonan.
1: Okay, sa parehas.
2: So salamat si Ryan nag-endorse og number na ko diha sa imo kay gusto ko nga maka testimony sa inyong produkto sir.
1: Sige sir, sige pastor. Naunsa man ka nga nung mo testimony maka unsa man day ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee. Agon sa experience ni mo karon mar kainom na kagamigos coffee.
2: So na nagyugoy gibati nga kinibitang aslom manugab ni ako ang guan manugab ko aslom mo niya.
1: Okay.
2: Magsuka-suka ko dayong tanang wayda na mukaon kay inguna na magud akong gibati taud-taud na gid ni.
1: Wala taas kag acid acidic hyper ka hyper ha.
2: Hyper. Na ipanahon nga manugab ko kanang mag maginhawa ko nga murag magbako.
1: Lalom-lalom na to, acid reflux ang siguro to.
2: Buka na mo, inhale ko ana niya, inhale ko ana ko, murag ko magbako. Nakulunsa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kini amigos mo, yun nakapa tang-tang sa akong gibato. Pero naapo ko, prostate.
1: Oy, naso, pinam ay, by the way, pastor, anay prostate. Pinam na edad na to.
2: Well, pero kung ilag ka raw na ako sa 69, nag-irog na ito.
1: Padong nga 70?
2: Nga 70, o.
1: Gawas atong na kay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na mag-utok-utok niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na ito ng acidity. Ano ba na prostate, Pastor?
2: Nakay prostate nga. Sige ko pangihi kada kanang magabi. Dali normal ako pangihi. Nayo sa ikasiyam, kapulo.
1: Wow, pertindi sa buhas katog. So di ka katog, atong tarong.
2: Bili nyo, makakuan nyo, makadisturbo ko sa katulogom.
1: Mm-hmm. O nya, sa pag dugay na sa doni mo, antos-antosan.
2: Oo, tayo, dugay na.
1: Pila na katukatuhin?
2: Ay, umiyong siguro nga ulo, nga kung pag ikon ako itong anang sakita, pero karon anam-anam ng gamit ko kamigos, nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay anak unom, kalima na.
1: So, di na para sa una, kasiyam, kadagan, so na normal na, hapit naman normal.
2: Oo,
1: mga na mga tanang ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila na kakabuan na gamit o kamigos coffee?
2: Kini manggod tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diha na alas 6. Unya kita na ko nami amigos diri. Ko sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa display. Basta pero nga kuha dyan na kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
1: Okay.
2: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
1: Naman sa Tayasan Pharmacy?
2: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
1: Ano nga pila na gagantay pinalitan pa, sir?
2: Ayun, bago pag-inoon eh, napag-iwag ko sa mga tulog kabuwan akong gamitan eh.
1: Ay, at least, no, tulog kabuwan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyon lang yun ang imong ibati, no?
2: Masolusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga diha'y mga simana nga walay baligya.
1: Ay, nahot na, no.
2: Buol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit?
1: Na karon
2: kay naguol man ko gaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
1: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
2: Oo, dito ko nagpalit, sir. Duha na lang ko diyahan, duha sa karton. Iko, utlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka, walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uulog yung ito, karoon, itong isang simana na diri ang ako ang mga igsoon, diri, gikagkabangkalan.
1: Ah, taga-Negros, like, ha?
2: Kabangkalan, Occidental ako nga. Kung ang mga egsoon ito?
1: Occidental ka, kanya. Kamusta ba yung mga egsoon?
2: Karoon.

0: Aga kay lagi man ta.
1: Okay.
0: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan di ka.
1: Okay ra guys sir.
0: Or ibili na nako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
0: Ay, pero sandi, naraw nga ka niya, i-update lang sa ayan na kaya ako na ipabilin. Okay, mga kami na hutan sa mixed tax karon ron, inig-abot. Mabiyahin na akong mga tao, kaya nakabiyahin na mag-usla itong naging simana.
1: So, sir, nga, liligin na mawala ng kape, sir, kaya mo ginamintay na sa motor eh.
0: Oh, okay. So, kaya na napulo ka box na kape, niya, pakapinansa na itong 5 kilong bugas humay.
1: Wow, salamat yan na sir.
0: Ginagmay nga ko ha, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ako niya mo dito sa kusilingan sir, dagan mi kayo kanana, kanabang isugin lang ini nga kape niya, dagan na po na nagamit, pero doon sa mga silingan.
0: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat niyo ha.
1: Okay, sir.
0: Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
0: Biasa pa nga sa inyo ha?
1: Barangay Tamao.
0: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
0: Tayasan, Negros Oriental.
2: Yes, naga salamat sa mga testimonya gikan diha sa Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental. So sa mga taga-Tayasan nga naminaw, Tayasan Pharmacy, mapalitiha itong Amigos Coffee mga palangga. No? So doon lang diha ah, sa tanan-tanan nga naminaw diha sa San Carlos, Angela Siebers Pharmacy sa San Carlos, ha? Mapalitiha ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. St. James Pharmacy, tanan po nga branch, James Pharmacy mga palangga, diha sa Negros Oriental, Negros Occidental, diha sa San Carlos. Mapalit po ang atong Amigos Coffee mga palangga. BSN Drugstore, diha dapita sa San Carlos, tanan po nila nga branch, mapalit diha atong Amigos Coffee. Or sa tanan-tanan nga naminaw palangga, lia lang. Para gina itong maingon ninyo, lia lang ang mga butika o pharmacy palangga kay naaradiha ang atong produkto ha.
3: Amigos Capsule Higala. Amigos.
2: So hindi ka magli-li-li-li, ambot lang nimo. Amigos. Wala Amigos Capsule o Amigos Coffee, mga produkto ha. Idol Ricky the Giant, diha dapita sa Koan. Idol Ricky ha, sa mga taga Argao. Uncle Kit nga pharmacy diha sa Argao, mapalit diha itong produkto mga palangga. Butika Pelmar diha sa Argao, mapalit itong Amigos Coffee. H&H nga pharmacy diha sa Argao, diha sa Dalagat.
3: Amigos.
2: Diha sa mga taga Dalagat, mapalit diha itong Amigos Coffee. Sa tanan-tanan nga naminaw palangga, asa mo dapita naminaw karoon? Diha dapita sa Baiz Negros Oriental. Naradiha ang mga butikag parmasya sa Baiz langga ano nga pwede palitan. Hulian Pan Pharmacy. Diha sa Tanhay or tanan nila nga brands, mapalit po datong Amigos Coffee. Wala nga, doula na diha ang mga butikag parmasya palangga nga tungod sa inyong lugar, mga sari-sari store, convenience store. Lilia palangga dayon, palit dayon, ayaw naglangay-langay. Kaya ba si bitaw maabot ang panahon nga ganahan ka mo palit sa itong produkto, wala na stocks langga. Naku, sayang naman. Muna nga dita maglangan-langan. Tara, let's mga kaigsuunan.
4: Secret? Ayun, secret ma'am kay naka-on air taron ma'am sa Hag Radio Pugus City ma'am. Ayo,
5: may gabi sa diha, sir. Sa Astoria, sir.
4: Ay, taga Astoria. Ka, ma'am. Ito, mula kami magtingog pero mga iduyog sa taga kapihan. Astoria,
5: sir. Sana all.
4: Ayan, sana all. Ayan, ana. Download and clear taga rin sa Hag Radio Bugos na kinatipok ang mga loot, mga talapyog na nagpuyog.

0: mga itlog din eh, ma'am. Lot and clear sa karatama.
1: Ah,
0: okay. Ang sa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw ka ma'am, okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
1: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuhan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
0: Yes,
1: ma'am. Nothing, basta tanan sir. Basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasya siya every morning, then before matulog, one sachet.
0: So, sa usag ka, sa kadlang ma'am, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, ng Amigos Coffee.
1: Oh, ano dyan, sir?
0: Minyo, tama, minyo, tama.
1: Daga, sir?
0: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsan ka dito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noon sa gati na ayon mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Actually, sir, before ko nakakuha na aning Amigos Coffee, sir, high blood yun ko taas, kaya ko ang blood pressure.
0: Maabot
1: siya, 200 over 120.
0: Wow, grabe naman, ma'am. Unsan ka dito, ma'am, ma'am?
1: So, ang paminaw na na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
0: So, mura na kagay, tatuado mo.
1: Oo, oh, mag-ana dyan siya, sir. Hangtod na mawala lang to siya. Niya. Wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sa dyan nga makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes, ni...
0: Lima ka box, ni mga harap, ma'am.
1: Yes, yes sir, kanang ni 130 over 80 na siya.
0: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, o boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka di makabox ng Amigos Coffee. Alam yes, mo, unsay message ni mo, alang sa mga naminaw na ito karun, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo, ma'am, na tag-asa blood pressure.
1: So, yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay coffee naman na siya, bilis na wala ko nag-expect na ang Amigos Coffee, usad ay na siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon laagan na dyan kay ko kay
0: Amay
1: Amigos Coffee.
0: Nawasan lang imong kabalaka, ma'am, nga mabalik o taas imong blood pressure, pinahagi sa pag-inom sa itong Amigos Coffee.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa ika, message ni mo sa mga naminaw karon ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested itong Amigos Coffee.
1: Yes, sir. Proven and tested na po.
0: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga na kay Bana, ma'am. So, saan anak, ma'am, proven and tested po ng atong Amigos
1: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na isa, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
0: Ay, si tatay. So, imong Bana, ma'am, si tatay Alok.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am.
1: Ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
0: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, sa take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan, sa mga nanay, karun, mga sometimes, ko, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sadang mo na gana. So, sa mga advice nila, ma'am, na mga nga nga problema, ma'am, okay sa nga itong Amigos ko, ma'am.
1: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir. Si tatay is 57 years old. Niya ako is 42 years old. So, mas dakotid ang gap na mo. Pero pag-try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
0: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
1: Oh, kusog na siya manindak, sir.
0: Wow. Sinagang kayo, salamat ma'am sa imong kamay nga tipik sa imong testimonya sa itong amigos copy, ma'am. So sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay na mag-away, ay ino mag amigos copy, proven and tested ni Yaya Ket Salasti dito sa Langob Asturias o ni Tatay Alok. Nga kanunay lang sila magpag-hilo. Nagasalamat, ma'am!
2: Ay, bro, may nga, punta si mo, bro. Naman nga po munda.
0: O, oh, taga din, gani ka, bro.
2: Dari malinawang dos, bro. Balintaw- barangay Balintawak.
0: Balintawak, Escalante.
2: Escalante City, bro.
0: Bo, pilay mo edad ya?
2: 51 na kusubong, bro.
0: 51 kusubong. Tigamitan ka na, amigos kope.
2: Oo, bro. Mga sobra na kuro, 1 year subong.
0: 1 year subong ka na nagamit sa amigos kope. Tiga, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, amigos kope, how?
2: At amon batya ko, likod kagawa kagang budlagit, kagahon lang sa imo pagbangon, ang imo likod, pertigit.
0: Nga, kasakit likod mo, bro.
2: Oo, likod kakilid.
0: Kakilid, hindi madala pa ilo sa misis ako, sa migat, ha?
2: Ay, hindi ko, balda, mabalda, madugangan balda ta.
0: Madugangan balda. Teka, kamusta, pagkita mo sa mikroskope, ano natabo iya?
2: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drak mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagalik-balik sini, kag ma namin man permisaka kapayas.
0: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dulagin?
2: Ah, wala na, okay-okay na, damo-daan din ulo-brown sa siyap, may pintura sa kagkuhan ng body-repair daan, kanika.
0: Ah, ga body-repair ka sa salakyan?
2: Mm-hmm.
0: Eh, amo na na ginainom mo ang amigos kopi.
2: Oo, oh, naguntat na ko gani inom nga berna kag hard kay nasiguro kong amigos kape.
0: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos kopi na ginatira mo.
2: Oo, oh, muna ginapukusan ko subong kay
0: makapagat ko dyan. Oo, garantisado.
2: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
0: Ano?
2: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos ko pe.
0: Dako-dako kayo mabulig. Di. Bigay ito nyo, Balintawak, Escalante, no?
2: Oo, Balintawak.
0: Isa, bago, grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo, gigabas ko kagad.
2: Oo, oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang amigos ko pe kay ang imo bala gina ubradlaw adlaw pagkagab eh daw lakyo kay kita kama pero kung maka amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid na way ka ginabatyag
0: bo te gabas ko gid baskog
2: o may may kayo dako kay na budik sa kon ang amigos ko pe na
0: dugay ka na gamintin sina.
2: O, oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipanghaboy, 63 na nadra.
0: Bo, damo na eh.
2: Oo, damo na, 63.
0: Imo, ikaw na nagainom?
2: Kisa, kung mayari di malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila, panagsalang kay gapang nakigmat meses, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
0: Istig okay, yan. Kasi may isip mo, gainom man?
2: Oh, gainom mo sa akong gabi, kisa, nga, kayong tulog, mga pangwanay. Oh,
0: bakit hindi ba katulog yung misis?
2: Okay, gusto mong kuro mabato man eh.
0: Mabato, mabaw, grobe. Diba, pila edad sa imo misis, oh?
2: 47 pa na sa?
0: 47, ikaw, 51. Oh, okay, ano mambal mo sa nagapalmati subong o okay, kigining amigos ko kita?
2: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makakilaw sila sa amigos ko kapi kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng alubrawan sa ila misis.
0: Wow. Yara gali ni bro na adlaw. Gabi ginadlaw adlaw mo na gali mo misis bro.
2: May isa may deal ba eh. Hindi ta ka absinan ta ginasla kay may deal ba mo.
0: Baho gra. Kaya ano pilagin ka raw na maubos mo?
2: Bisa ni isa-isa lang importante permanente.
0: Pa pero so ibig sabihin kapigampigid. Ha? Why na ka pangaking si misis masama ka amigos no?
2: Ah, why na? Buot na kayo. Gana, Da panghimo sa sarayon.
0: Pati, sige, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
2: Ah, sige po.
0: Sino nga ito pangalan mo?
2: Dudoy Orulan, bro.
0: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
2: Ah, sige po.
0: Ate, samot na po, ganyan, salamat, ha. Sige,
3: humahit, bayan lang ganyan mo, ma'am.
1: Ay, yes, sir. Good evening.
3: Ate, gabihin mo, ma'am, Vicky. Asa ganyan ka napita karon, ma'am, Vicky?
1: Ah, naadiri sa Medellin, sir.
3: Yeah, sa Medellin, poblasyon Medellin.
1: Yes, sir, poblasyon.
3: Ay, yes, so, pinang edad na ito, ma'am, Vicky?
1: 50, sir.
3: 50, plus yun nga, 50, ma'am, Vicky. Why labis, walang kulang.
1: Walang labis, walang kulang, sir.
3: Okay, so, ma'am, Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
1: Ha?
3: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
1: Ay, yes, sir. Dugay na, sir.
3: Dugay na. Usa ka, sharing mo sa Amigos Coffee, ma'am, naayos sa imong gipaminaw?
1: Ah, sa akong, ano, sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Atraitison pag yun.
3: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inomi mo sa Amigoscopy, ma'am, na nausa para nakita po.
1: Ah, okay na, sir. Okay na, normal na akong paglibang, pag-dispose.
3: Normal na yung
1: pag-dispose. Naka-loss kilos ko.
3: Ay, teka, ma'am, sa una kayo, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
1: Ah, yes, sir.
3: Sa usang katimana, sa usang katimana, kapila ka malibang?
1: Ah, in a week, sir, 3 times.
3: In a week, 3 times. O yan, karoon mo nga nag-amigos na ka?
1: Every day na, sir.
3: Every day
1: minsan
3: na ka?
1: Minsan twice a day.
3: Normal na yung bowel movement.
1: Oh, yes, sir. Until naka-loss ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako.
3: Ah,
1: naka-dispose na.
3: Nag-slim, saan ka, Ma'am Vicky, pag inom ni mong amigos coffee?
1: Oh, yes, sir.
3: Okay, so live karoon, Ma'am, sa Hag Radio. Also, ika-share ni mo, Ma'am, sa mga naminaw na to karoon, Ma'am. Okay doon, gamito na Ramigos Coffee.
1: Ah, yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Kaya need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang. Try yun ninyo. Hindi kayo mag-mahag yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
3: Wow! So, nagagay, salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
1: Ah, yes, sir.
3: O yan, kamusta ito yung Mr. Ma'am? Okay na, sir?
1: Okay man, sir.
3: Gusto na mag-cut-cut sa kapayas, ma'am.
1: Ay, oo, sir.
3: Ay, malita na ko, ma'am, yung Mr. Ramon sa'yo manok, ma'am, no?
1: Naa, sir.
3: Sa una, mag-loko ka ng amigos, manok rin yung wapon ni mong Mr. Di ba, nag-ana, mag-ato na ko ka, hangman mayo pa ang manok, kay bukwakas.
1: Ay, yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin niya ba?
3: Ah, sa una, maura, hipuin o hupuan.
1: Ay,
3: Bisaya, Ma'am Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
1: Ay, yes, sir.
3: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
1: Ay, yes, sir.
3: Karon, asa may unahon, ikaw orang manok.
1: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
3: Wow!
1: Siyempre.
3: Ay, grabe. Ano ba,
1: sir? Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata ta. Pwede mo, di ko na dyan.
3: Kita kayong galang si mong ba naman?
1: Romulo, sir.
3: Romulo, humahit?
1: Yes, sir.
3: So, permaminti ng anak-anak, ma'am.
1: Kung may time, sir.
3: Ay!
1: Thank you, sir.
3: Makatapag-testimonyan ni Ma'am Vicky humayin diya sa lungsod sa Medellin. Ngaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko siya sa manok. Idol Roger Vicky, nga siya, ihawon ko na lang ni manok. Uy, ang manok may una, ikap-ikapot.
1: Mag-sure.
3: Karoon-karoon, okay na, Ma'am Vicky?
1: Okay na, sir.
3: Bahalan na yung manok, imong bana. Basta ikaw, di unahon.
1: Alangan, sir.
3: Nagagay, salamat, ma'am.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Good evening.

0: Ya, sige rin, salamat, Ma'am Vicky. Sa mga testimonya nga atong nadunggan, mga higala, bahin sa kay Pikibo, sa Amigos Coffee, ari na ta. Sa kape nga lamian, ang kape nga dunay vitamin C, mga lods. Ang kape nga makahatag og kalibyuhan, katubagan. Proven, no? Subok na yan. At duwa na mga ka-MR GBFM and sa atong mga kastardihang nagpabidaw. At duwa lang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Daghang salamat og mayong gabi iya sa tanan. Wala tayong igong oras. Kamu na lang bahala na ako diha mga lods. Daghang salamat.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, 6:31.

0: Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
0: Ako ay si Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akon gitsigar. Sarte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilinom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis
5: sa mga butika. Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati isa kong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Bawang sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-Hardmax. Extreme na.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
10: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumanggit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
11: Okay.
10: O deyon, lami po ang katulog.
11: Karong?
10: Katungo pa katilaw.
11: Katilaw?
10: Kanang katsul o
9: mga pena ta! Ang
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
11: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
12: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
11: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya gula na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa kong tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
13: Ako si Consolation Ramos kanang ako lagi ang sauna kay kuan kay ko ato kanang lagi ko anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta na maling mi bag-o og balay. Blessing in disguise gining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nadungog ang mga testimony katong mga kidney problem. Ana, si ko, matay lang ko, ani, di kay ka nang, kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel good din ako, wala na did ko, gino, sa ko lawas, gawa sa akong menopausal, ka nang, kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta, na mo ba niya? Matay ko palit, aning, tanan kaning non-scapsule, kaning U-Aid, o kaning cervicare. So, di palit yung guana. Na-feel giday na ako, nga na-relax akong lawas. Muna, hangkad karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so, sinigilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung kuanin yung produkto. Star Radio. 2, 3. Well, if

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Las 6:57.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Alex 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga bulaga. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na nami anak ko nga daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Ois ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po ta maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TV nga. Murag dili. Wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Testimonya sa Wonder Iswalin.
7: Si Romeo Cabasag nagpuyo sa San Isidro San Roque Pantano, Sambunga City. Ang ako ang igamit sir ang iskwal kay muhangat man ko inig saka na nago sa kuang panguma namunang nakadungog ko sa RHB nga ang iskwalin maayo daw sa kaning sa paginawa nakaroon nakapalit ko itinood yun ay detektibo kanyan to maglisod ko ginawa ay mangita ko lugar nga makadiskanso ko pero karon dili na makaabot na ko sa kong area.
6: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ako si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosu, Kihoa. Nisulay ko pag tumara sa Service Care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kuwang push on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na

0: kumaga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning Servike ako jug gikatabang sa akong kinabuhi.
1: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: So, salamat kayo.
3: Tinood yun na.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kape, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on.
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
10: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag Hard Mama. Extreme na.
9: Dragon Fruit Plus.
11: William Anfuni.
4: Okay.
11: Nagpuyo ko sa Baniela at Bacong Negros Oriental,
4: yes.
11: Philippines.
4: Mm-hmm.
11: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
4: mm-hmm,
11: nga herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayo yun.
4: Yes.
11: Mayo, mm-hmm, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
4: Mm-hmm.
11: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
4: Mm-hmm.
11: Sulayan ninyo.
9: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Star Radio. We play the best music. We have to. We have the best listeners.
13: This should be funny.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:28.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds, na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy. Magtiwala sa sarili. Hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Bayo. Hello, hello, hello. O, saka mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na ba itong pagsimbya karon? Then of course may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga naga-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo og mga paborito nga mga simian. Usmo na ko sa gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga simian. And hopefully na inom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Maray pinakapansyada mga higala, no? Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, mao ang pamainit. Customary man kunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kainig antong kapi. DTX Premium Coffee. Pangita as butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar.
7: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Anyway, ay ganda may mga concern o bangutan ha. Gamay kalabutan sa itong mga diskasyon karon. Na binagyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang D3 Bio. Uy, Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapitan City, uguban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning hypertension. No, high blood. Maunay gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta nimo panahon, pero mitaliwan na ka. Ako, sa akong experience, usa ko ani sa ako ang amahan. Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero mitaliwan na, tungod aning high blood. Bata pa pugo ato, mga pagulukos, mga leedad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood, no? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero, may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Pwenteng luyas mga anak, no? O, mga daddies, mga mommies. So, be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga diligyon ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. When we say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon mo isagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult. Ganon ay hypertension, wala nakahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, but kaya nila nga matolerate ba muna delikado ka igod. Oh, kato mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon, mawa, matolerate muna delikado kayo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 mo BP sir, wala mang ko na lipong ma'am, wala mo ko gibatya ganong 180 mo na. So kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases anak mo na delikado kayo. Kay basin matungnan no, si bako palayo pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose onya naanay ginainom ng mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Namo ni delikado kay mo nang makurat na lang tahla. Si Kuan, si Suanso, so Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito din rin. Nag-isuryahan na yung di ba? Anya, pagkaugma. Ano, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala yun ka-control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Eh, bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon, sige raman gyapon inom. Monang resulta. Ah, okay ran eh. Nabitaw ko maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katapag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, no? Yun po, gato mga seafoods nga, ah. Grabe, mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh, anya na apoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, na inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Ya, wala na ipakabana sa paglikay sa bawal. Muna later on, ang high blood ni grabe. Pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. May lag. Mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gin ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ani ang tao god no pagkabana baka maning kaning atong programa usap po ni sa tol mga higala nga mapaabot ang mga pamaagi mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos ubos mga higala ang tendency nga magkahayblan ta, di ba? Kaning atong programa number one ni mga higala, dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan maedukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako gyud kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Kinahanglan tag, o di ba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong mo inom na ng gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kadaan lang. So, inom ta. Inom ta kadaan lang mga higala. Sa ingaling ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon. Ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mga higalas.

0: Toboso.
1: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean.
0: What? Paghigda ko, ano, bangon ko. Buntag sa'yo, siguro kung kamang-kamang kus banig, pero sa nagdig na ko, ditribay, napon-napon ko.
2: Mister.
3: Food Superman for Man. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsikong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma.
5: Sana'y maaaring ibalik
6: ang... Iit, mga higa. Dili mo magmahay, promise, no? Dili siya, tamis ka ayo, no? May pagkapait-pait siya, may pagka... lami siya. Humot siya yun, mga higala. Isa lang to, no? Muna'y kaping hanap-hanapin mo talaga. Oh. Ang uban ganin mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee, mura magluya ko. Oh. Lahi manggod kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingon habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas, habuan gina. No, kanto mga di ni mo masabtan nga hugaw bitaw. O, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500. Kanang mga hugaw ni mo bitaw nga sintabis kumakain ha. Kandi ni mo masabdan na asa manigikan, no? Ipagawas yun na mga higala. Once nga mapagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Binigyan to may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either mag-maintain sa D3 Bio. By the way, DI. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga kuan, usahay ga problema sa ilaha mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na yun. Kasi ka problema mo kay si lulog, gawas nga high blood, bungaw-bungaw na, limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na yun, no? Di nakaila usahay. Basta yung problema mo, ana. Tungod kay ang HDL, no? Ang good fats, known is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones atong lawas. So, kanang atong D3 bio na na yung good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, kapa-increase siya sa growth hormone production sa itong lawas, which is turned to triggers the more amino acid. So, daghan mga kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins, no? Nga mag-build mga higala o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala kining anton D3 bio. Munang sa mga bata, the best. Oo. Na D3 bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po kayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba?

0: senior citizen na, dual citizen na. The best mga higana ang D3 bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa itong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone mag-aho na, ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag D3 bio pang masa o pang pamilya. Kanindot ang D3 bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na. Kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Adapitan. Pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa Dipolog, atuan ninyo ng Saber Smart. Lourdes, you try to ask mga higala ko na pa ba sila extend or either DTX Beauty Soap na. Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo. May parmasya di San Antonio. And anyway, mo sa ibabay ko higala kay dong oras limited kayo. Ubapon maguban-uban nagyapon dali sim nga oras, sim nga sibian. Kung lamang ka sa Urans may panglawas ang ato mga klinika products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon og kape o gadong wala pa ka pangape. Ara? Pangape na ta. Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome lang sa mga suking tigpaminaw. Welcome lang usap kamo sa ato usap nga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas, bani kami niyo ni Dragon Mel sa pipila kami minuto sa tataga pagtaga nato usap nga panglawas. Ang ikaayo nato sa lawas mo importante alang usab sa matag usa. Ah, welcome mo mga nanay tatay. Welcome usab mga sokin nato nga sunod kanoy sa mga sokin sibihanan. Ayaw mo kalimot ha ang ato sa

0: mga produkto may uban ninyo. Usab ang ato usab nga pag-isgutan tungod sa pagpagabana sa may panglawas. Ato hatagan ang ato usab nga panglawas nga sa pinaka-importante nga bisan pa kung naate sakit wala, mas importante kung doon natay daily supplementation. Ay magkalimot niya na mga sok. Ay magkalimot niya na kay kinisya nga klases kape. Wala ay problema. Sa na problema sa inyong pamanit, naana ang gitawag og Dr. Punji Soap. Dr. Punji Soap, mga mo'y muhulip sa nagkadaiyang problema sa pamanit, di na kinahanglan mga sokintik pamino, mangita pataglain pa. Kininagyod ang pinakanindot kayo, Dr. Punji Soap, nga mo'y mutanggal sa nagkadaiyang mga minor skin disease sa ato o sa parties panit, panglawas. Mga na ang pinakanindot kayo, gusto po muhami sa inyong pamanit, ni-apod ang K-Skin Low Power Whitening Soap, nga mo'y muhatag higala, og kanindot sa atong pamanit kahayag ang imong mabatyagan og kanindot sa imong pagtuma sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede niyo ipagsabay buntag og hapon alang usab sa atong gisgutan sa nagdayang sakit og balatian sa panglawas. Maka na pag ikaw naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, naka Dragon Fruit Gold, minti na ha, adlaw-adlaw daily supplementation, sigurado ang imong ay imuhang immune system palig-onon.
1: Yes, daghan kayong salamat Doc Alan sa imuhang gi-share nga kasayuran bahin sa maayong panglawas Doc. So sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule, unom ka mga herbal nga ingredients ang gi-combine ani Doc. And sa ato ang Dragon Fruit Gold Hold in 1 700 mg mga suking tigpaminaw, 12 ka mga herbal na ingredients nga giusag aron mas mahimong epektibo para sa ikaayo sa atong panglawas. Take nato daily mga suking tigpaminaw 3 times a day Doc Alan no, 1 hour after meal.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amo.

0: Ambisyo.
1: Ambisyo.
0: Gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaka butika.
3: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29.
4: Ay, oh, nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyos.
6: You're exploring the beautiful north of Negros. Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kapoy nas gigalimo, pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa antos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan

0: ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako po si Asuncion Lohera, taga Aits. Ito, Angel Bacanis Trip, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. O salamat sa Herbs Need Pharma o kay at early.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Aurelio Angelis, sa Pangi, Tandag City. Akong gigamit yung ginang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuan sa tao na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit sa kalawasan makuha, ngot-ngot sa tuhod, kuha niya po. Unang ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo, may pagkabugdaw-bugdaw, ang atong pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
2: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy barorong, sinta, purok banikanon, purong extension, o wala.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Hanap mo ba hard sa performance?
4: Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong
7: mga lama sa kagahapon.
8: Atong oras mga bay, 23 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kinimong takna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kahi, arthritis, asog uric acid, asog syuga sa dugo. Ano na bukol-bukol o hubag-hubag? Wala una tanan sa Stasuri Pharmacy o IX Pharmacy sa Yungon. Mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
7: Mga lama sa kagahapon.
8: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya at risk na makaigsunan karon. Nga naglantaw na minaw sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Nada naglantaw niya si by Willie Torres. Okay, igagaw ni Willie Rebellumi, Willie Garty, uban pa din ang mga Willie, ang mga bay magkandos. O di ba kasi ang asawa nga siya na Willie sa kagwapa ni Daitis. By Willie, maayong gabi. Samtang niya po niya si by Winjun Luiso Navarro. Shout out by Balakako o Gamay para sa among gagabhiun nga maulan nun bay. Okay, pabalak ko gamay ko na ba si bay Winjun Luiso Navarro. Gamay lang niya, di na ito backgroundan ha kay di man pwede sa itong panag-uban sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay ha, ato nga balakan si bay Winjun na ginpatutong balak ka gamay karong 2008. Ato nga ibuto mga amigo pagkakunsihal kay ang serbisyo nag-aso-aso way lain si ba si bay Winjun Luiso Navarro. Bye, magibila bay ha. Okay, ni Idol Nolly Paburada Senior, maayong gabi bay. Magumusta ko, nga sa akong mga igsoon ko diha sa Bago, Lore, Jere, Geng-Geng, salamat bay. Okay na po niya si bay Erlon Ortega. Idol!

0: ito nga panaguban sa kagahapon. Nya dita maglangay ato nang hatagan og pagtagad nga kining sugilanon ni Idol Amelie. Okay, yang Amelie ba to? Atong klaro kon ning Amelie ba? Amelie di ay sa iyo pa ni. Wala de kabut nga is manang Amelie. Kao ba na sa Nemble na himong namili. Lagi. Ano kini nga sugilano ni Ma'am Amelie sa tuwang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dear
1: by Ronnie by.
0: Bay, maayong gabi ikanimo og sa tanang suking tigpaminaw. Sa imong makapahinumdum, makapahilak,

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip.

0: show off.
1: Yes! Sabon! Beauty soap! Mia na! Mia na! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon! IU Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
2: Puti ani mo, uy! Nadamguhan ta ka!
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghan kayong salamat, Ate Aline, nga nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nance coffee kay naayod yun ang ako ang gimulo nga dili ko katangong o tulog magabi eh kay sigira kong panghihi. Nga kapag nakainom ko sa Nance coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o minormal na akong pagkatulog. O ang Remind capsule, wala pa akong katumar. Lago siya po at si Alain kay ganang dati kong malimot o pagulbo na lang yung bisag ako ra usa kay kasi kung balik-balik sa kong agi duklo na lang galing ako akong ulo. So katulog na kainom ko sa Remind capsule ni normal na dyan ako ang huna-huna. Dili na ako daling malimot. O muna, daghan dyan ko yung salamat at yung sa imong Nance product. Kaya wala pang imong Nance product. Siguro handol ka ron. Ala kong ipamati. Wala po nawala. O daghan dyan ko yung salamat at yung sa imong Nance product.
6: Testimonya sa Who Wonder Kaijo Care.
7: Ako si Mrs. Alicita Bautista, taga-upper puting bato, kalumpang General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya talong mo na cardio care para sa na-stroke. Muna, nanikamot ko palit, pangayos ako mga anak para makapalit ako.
8: So, ano sa may ikasol din mo sa uba na nai?
7: Manikamot lang dyan, makapalita sila mga prada, kaya ko ako, kaya ilang prada pa. So, super talaga.
6: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Ems Flower Shop.
17: Ems Flower Shop.
18: Ems.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: abay. Nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo ayaw nakabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, way digid ka mga makatumar o ayaw hulata, ngang imong lawas mo bigay, panalipdag yod sa kanunay, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, agaban pa nga mga balatian kanantanan, tungod sa kagulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag dumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na baka mo salamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani ana, gepila ila, ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capemex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capemex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga pharmacy sino nga mga lugar.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ang mga pagtimaya dere itong hatag ng pagtagad mga bay niningatak na nakagabion. Gika ni Idol Kalihan Wagons Tommy. Okay,

0: Evening, sir. Kumusta? Okay lang ko, sir. Layon, matupato ni Idol Kalihan Wagon's Tommy. Okay na taon, bye, sir. Thanks to God. Okay, salamat din mo, ha? Ang ukis sa kanunay, ang ilang pagminahalay o paghigugmaay nila ni Yami Imi o ni Idol Kalihan Wagon's Tommy. Okay, salamat din, sir, ha? O nga may paglantaw ni nga tak na ni nga kagabion. Sige, ito sa iyo, Andre. Basig doon ang mga pagtimbaya sa itong mga sugin na pagkabinawan sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. At ito lang taon, Andre, mga bayha, kay itong mga higala, Andre. Mitanaw o naking uban ka na ito, mga bay, sa mga lama sa kagahapon. Okay, di ay minsahe, mga bay. Mayang gabi, ibay. Mugret na ako. Nila ni Prince Lorna, Melody, Ronelo, Franco, Ron Mel, Ronilyn, Junjun, Irene, Angelo, Patricia, Maria, Pia, July, Alma, Julio, Amar, Sultan, Saisay, Carl og Maurana Bay from Medellin. Okay, may nga gabi din mo. Ma'am Medellin, nga naglantaw din tak nagagabi on dia sa Barangay Tamaw ning atong lungsod sa Tayasan. Sige, mabay. Laing musika. Alang kaninyo. Agikanta kini ni Edgar Mortis ang club team ni Nura Honor kaniadto. Ayang kanta, mga bay, naguluhan kini og My Pledge of Love.
1: Mga lama sa

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes,
2: din ha, Doc?
3: Yes, mayo usab nga adlaw ka
2: Dragomil. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan, okay. Kaning turmeric, Doc. Yeah.

0: Yes, salamat kayo kay Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
1: Yes,
0: maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon naga-suporta, naga-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hardmax Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaig tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlawon. Ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butikag parmasya. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuhang gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
1: yes,
0: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok. Kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color active, aktibo po kayo, no, aduna siya ay antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya. Do lamang sa inyo mga lugar, wa na koy oras.
1: Yes, mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yes, nga dugay na ninyong wala na experience.
0: Okay.
1: Karon ma-experience ninyo ninyo, mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
0: Okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay,
0: yes,
1: tungod available na,
0: mm-hmm,
1: sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 5 minutos na milabay sa las 9. Mga bay, kinamong takna. Gihatod ka na to sa Amigos Pep 10-in-1 Skinic Herbal Cup Mix. Ngayon ay 15 ka mga nagkadayo nga masagol nga mutambal sa mga nagkalalaing mga sakit sama sa hilanat, ubo sakit sa ulo o gaban pa. Ang Amigos Pep 10-in-1 Skinic Herbal Cup Mix ang madungog dere sa Star Radio Taya sa ilang programa. Matagal sa hangtod sa alas 6 media ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasia Son. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Coffee sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SJN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Ejan Chan Pharmacy o Sinovate Pharmacy. Sinatilan Wake Your Pharmacy, MP Direct Store, Rue Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malabayok, St. Jude Pharmacy. Sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga. Sa Alcantara, Butika Marga. Sa Mantalungon, Butika Marga. Sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Zebura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Chrysler Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran. Dere sa Lalawigan sa Negros Rental o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga magay, kun mga bay, mga magay. Imbis mga bay, nahimu mang mga magay. Kaya nung nabitaw ko mga bay, kanang magay mga bay, muna eh, himuon na mong Christmas tree kanya ito. Samprang nagtungha pa ko sa elementarya diya sa Kambay. At okay, niya itong panahon na mga bay, daghan kaayo nga mga magay. At mga kaigsunan ron, mga kapatanunan, muragwa na kakita usay purma ng magay. Karang mga bay na may mga magay, di kayo mga bay. Kanang magay mga bay, kasi ito lang magay. Magay ha, kanang magitawag magay. Kanang magay, ang purma anak bay, dako na siyang lingon kana sa kamantay mong pinya. Mura na siyang pinya, dako kayo. Dagko og palwa. Dayon, mubulak na siya. Pagbulak anak mga bay, bulak anak, mutubo na siya taas ng iyang katong murag mo, wan siya, mutubo. Pagtubo siyang bulak, muti purma ng mura o Christmas tree. Muti putulon ang bulak sa magay. Dayon, pagputol ito, yung buktol sa taro, dahil hindi kurasyon na ito. Mahimo na itong Christmas tree matag Disyembre. Ngayon karon lahi na kay daghan naman ng mga artificial ng mga Christmas tree. Mapalit na rin destinahan. Forma na kayo, manapalit na lang. Apan sa unang panahon, muna'y gamiton giyon katong mga magulang panako o kinsapat ng mga batanon nga nakapas sa maong Christmas tree ng magay. Makarilit anak nga kung isulti mga bagay magkano sa makabatanunan, di na diyon karilit. Di na ka-relate sa kahimtang namo sa unang panahon ang kanang muskwila, ang himong balunan, dahon sa saging, halubon na kanang udlot sa saging, halubon, naghalubon na, paghalubon na, muna ito'y among butangan sa kining balon. Hindi man na pwede nga kabartan ay saging ron. Di man pwede nga rektahon ni muna putos na yung muhang kwan diha. Halubon pa man usa na. Halubon, dahil pagkaman at ibutang dito ang kanon. Kaya ka ng kanon. Asa mo pa na bisag luto. Mga tapan luto bitawa. Lutong humay o lutong nga mais. Kanon na siya. Dahil butangan sa tunga o ka nga ginamos o bulad. Lipay na kayo. Mga gito, mga bay, ka nga kwan ba? Baliktan aw sa kagahapon. Sa tung tulabanon, mga lama sa kagahapon. Sige, lang musika alang kanini oh. Gikanta ni Eugene. Ani Iba Eugenio, Eugene naman. Iba Eugenio, ang kanta nga naguluhan nga, ano ang gagawin kapag wala ka na?
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
5: Ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
4: Sama!
5: Kaniyo?
6: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
5: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
4: Mauba! Be, mainom ko gamin ko sa kape, be.
5: Asa magalo?
4: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
8: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko, nakagamit ug Sorbicare. Dili normal akong dugo. Sakit akong puson. Mato, nagtry ko palit sa butika. Nagtesting kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
10: Dragon Fruit Plus.
11: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway mo kay mausap na inyong lawa, dili mo kapuyon.
10: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
12: Hardmax.
10: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa

0: high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag hard mama. Extreme na.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Lama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 22 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga takna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mayos sa kanatural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chan triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. Yan usap ka na to sa DTX Capimix with Ampalaya Lipstick Acids and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capimix, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayat, pasalamat at maka-exon na karoon nga naglantag na minaw sa itong katulamanon. Sama diha nila ni I.I. Ortega de Adeline Hainar, Ruel Albino Torres, Wayne John Luiso Navarro, Erlon Ortega, Noli Paburada Senior, Kalihan Wagons Tommy, o kuban pag naglantag na minaw sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sama po diya ni Mami Delen diya sa Tamaw, Payasa ni Cruz Oriental. Okay? Laing musika alang kininyo mga ba?

0: Ay. Kagopo.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiserve sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako ni si Almira, si Barangan. Nagpuyo sa Lagsang, Kalipay, si Cebu. Kaya kung sa Kitke, Hyper, Tire, Distant, at si Peter, ibugay na niya mga buka sa tuig. At least, ang dugo kay Rabi ang pagkipra, Hyper, Tire, Distant. Sa programa ni Ate Arlene, siya nang nag-book of land, pag-UAID, boto ni Palit, ako mama niya, at si Singer, na niayo ang akong sakit in town. Mana, nag-iwis na ang buro. Salamat sa ayo.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lolog, lola, nanay, tatay, dudong, og inda.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras na para mangmata, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Alam na kung mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bada. Kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na inyong higala sa kangidad. Kakanunay magpaubos kay ang lamita sa ubos. Adlaw karon nga Miyerkules, apit sa 7 bulan sa Oktubre. To ay 2026. Sa mga birthday rong adlaw, happy birthday.
3: Happy birthday.
1: Nag-birthday kagapok adlaw, belated happy birthday.
3: Happy birthday.
1: Huwag sa mag-birthday ugmang adlaw, advance happy birthday.
3: Happy birthday.
1: For birthdays to come and always good health. Pariginday, pinaka-da-best sa atong birthday. Abdik, kusgan ang atong lawas ka magliok-liok sa matag-adlaw. O libre na ginta nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na ginta nga gasagikan sa atong labang makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday. Kaingon yun. Dang!
4: Lami mangyod na siya.
1: Lami gina siya. Lami nagmakakaon ka. Sigurado mangyong makapanog abot sa lubot. Okay, ito oras 53 minutos. Human makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text krom buntaga, open na kayo ang atong call and text line number sa atong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-664-7734. Mauna atong call and text line number nga pwede niyo tawagan, pwede po yung textan. Kaya andam ganda nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan pamunay gatas, pakan o naghumba para mo bright malambok ang inyong otok nga manabi sa siligan. Anong pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot, ang manabi magani ka na rin yung makayo. Hapsay o malinaon ang atong kinaboy. Kumusta itong kasikbit nga kalungsuran na binagini din sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, ayungon Bindoy, manhuyod og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning.
2: Bangon.
1: Mangon atak kay buntag na.
2: Bangon.
1: Yes, because isla gitawag og sugbo. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, tumanog. Ronda, ligra ba dyan? Inatilan, malabuyok sa buwan og soban pang kalungsuran. Nga maabot sa tong signal. Dinadapita, good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong matindirang tindiro sa tong mga tagtatagsa ka mga public market. Atong matindirang tindirog isdaan, bularan kan anad. To all vendors, good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta, kumusta sa ato mga drivers, sa mga bus drivers, pick-up drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa ato mga tindirag, tindiro, or ato mga managat sa kadagatan, ato mga mag-umas sa kamukiran. Atong mga mananggiti or coconut pilot, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Okay, ito alas 56 minutos sumad makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Asa di patang padayan sa naan, standby siya tamina o nakita ko sa kawit. Titled Bodbod og Bingka. Ilabi kini pares og chocolate kada buntag.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon. Ang inyong igala sa kagidad, Pirate. Huwag na may utang, Pirate. Huwag mapalit, Pirate. Nung anak naman kasimple ang atong kinabuhay, huwag natay kwarta mapalit, huwag may kwarta mong utang. Ay lang ginkalimot sa pagbayad sa tindira, aron ang isya bot sa ali. Alingag-ngag. Okay na tayo, speakers linya ato sa ringa tagag may pagtagad para mawasan yung tawanan eh. Hello, good morning, sir, ma'am.
2: Hello, good morning, ay narong guwapo.
1: Ay, good morning, sir.
2: Sir, kalami sa imong bingsa.
1: Sir, ko.
2: Nakapunagahin sa ayo. Aga. At lakadu, aron malipa si Jai.
1: Ah. Kuya Nick, lami dyan ang bingka gina yung pinakalami, Kuya Nick.
2: Lami
1: kini
2: sa
1: pangandar. Dili gidai dili kaganahan og budbud.
2: Ay, nang kaganahan sa budbud mga dagdag kay budbud.
1: Ah, bingka gid mo.
2: Magay ba para sa imo?
1: Pero
2: ako, kahit na nga kan duha oi.
1: Oh, lahi na pala.
2: Bingka kay imo pa bingka sa Mandaway.
1: Okay. Pero ang pinaka... Mau lagi. Pero ang pinaka special yun kaya nga bingka.
2: Kanang bingka sa atong sa Mandaway. Umiri sa atong asawa. Kanang lamig kayong bingka niya.
1: Kanang yung kamamsyal daklan. Una yung pinaka special para ni mo.
2: Sa Facebook, wala magamurin kayo na to.
1: Ah? Wala ko ka-online kay busy lagi sa Bayre Perme.
2: Mawala yun. May bitaw.
1: Unay giyan ko yan eh. Kung na'y utang. Unsamad.
2: Bayre!
1: Ah, pagka-brayta yun.
2: Anong Bayre na
1: yun? Ya, huwag mo palit po.
2: Ha?
1: Huwag mo palit. Katawa mag senior.
2: Bago mo man pag-speak kay dili to mga alas 3 sa ado. Kadlaon.
1: Kada bayo na imong gibuhat magsayo jud kag pangabli sa mong tindahan para madato ka ba? Dili pa mo indon to igawa na nana kay Lamborghini.
2: Padani kay Sultan.
1: Ah, sige. Ah, sige, Kuya Nick, padayon na sa mong kritik sa Pultaga.
2: Ay, hindi ka padayon.
1: Ang adobong humba. Padayon
2: na ka. Ah, spell busy, Rob. Oh, busy yun. Umot kay Sultan na lang. Padayon na kay Sultan.
1: Ano sa may meaning kong LBC, Kuya Nick?
2: LBC?
1: Ah, yun meaning, pa-meaning.
2: Lanbang
1: Sibu. Ah, mo ba?
2: Oh, Lanbang Sibu.
1: Kala siya, Lokdo Bugas Kupras. LBC.
2: Ay, mamukaw na ko eh.
1: Ah, sige, connect. Padayon sa mong ratings. Sinumbod taga.
2: Ah, bangun na siya. Salid up lang. Bangun na ko eh. Atong mga ako. Guys, tular ba? Pagluto na siya. Ako mga ako, si Vincent Ayan. O si Klimer. Mga katanggap mga idea. O mga anak na ko, si Meridian Daklan Lirio, Rose Erwin Daklan, Angie Daklan. O amuka ko sa mga diri sa Kulkor, sa Kegur Sintayon, bangun-bangun na po, hindi na volunteer. O mamuka ko nyo sa Kularan, si Bo, o si Diana, bangun po niya, pintab na. Amo sa akong mga legal secretary, si Rosa Erson, o si Pauli, si Milo, si Junior Itanghe, o yung asawa.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: O sa si Nelson, o mga kauban ako sa NGRN, o service unit, pinuhan ni si Sherline, o sa bus, si 24. Don't look to technical high school. Bangon, bangon na mo. Buntag na. Maura na, ayaw ko ang guwapo.
1: Okay, thank you so much,
2: Kionik.
1: Okay, thank you so much, Kionik Daklan, sa pagtawag rong buntaga from Badyan, Cebu Public Market. Medyo lingog-gog lang ang tawag ni Kuya Nick, kay nagpaduol man siya siyang monitor. Okay, Nick, distansya lang si monitor, inigtawag ni mo sunod kay murag kwanjon mo feedback. Hili kay maklaro imong tingog. Basta na taga Badyan, Cebu Public Market ron diya. Sa tanang mga tindirag tindiro nga nagluto na, nag-disprinas lang mga baligya. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at mga sikat kay buntag na. Bangon o mabuntag! Kay mo trabaho. Ana ra magina atong life. Inanglan kita nga mo bangon sa sayos kabuntagon para magpadayon pata sa atong panginabuhi. Bisan pa man sa kalisod sa atong panahon, kalisod sa atong panginabuhi, padayon ragyod. Unagyon, sipag at tiyaga ragyod, basta kay inasingkasing o tinunay nga pagtrabaho. Walay sagol binuang. Unagyon, the best ragyod kay Dasya. Lagi nagmay, importante. Kanunay. Okay, ito sa itong kapalaran ka ng puntaga. Bodbo nagbingka, padapit na usak. Kaya gigutom na lang ko na imaw nagpaminaw. Kanang bodbo nagbingka, lami mo ko na siya. Lami nag-init pa. Sigurado man diyong magkapanog-ab ka. Ulay, giyon nga, the best ko na siya nga. Kaan, pagkaon. Nabahay ng snacks. Sagi panak sa bulan sa Marso 21 lang to WCNV Aris. Sa poton ka sa taong hangol. Oh, swerte ni Mirog Color 284 og maron. Abel 20 ang tun Mayo 20 Taurus sa tagi og panahon ng imong mga higala. Swerte ni Mirog Color 245 og lavender. Mayo 20 na ang tunan nyo, 20 o no, Gemini. Malinaon ang imong adlaw. Swerte numero color, 761 o gold. Onyo 22, ang tunulyo 22, Cancer. Masakitan ka sa ipanulti sa uban. Swerte numero color, 367 o skylo. Onyo 23, ang tunan gusto 22, Leo. Ayaw panumbalinga ang mga taong walay pagsalig kanimo. Swerte ni Mirog Color 289 og yellow. Agosto 23 hangto September 23 Virgo. Dili magpadala sa mga taong gara kayo. Swerte ni Mirog Color 378 og orange. Og ganto katong kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na kabalo na gibus sa mga nakabalo na ad. Og kabalo na gibug sa mot. Og katong atang-atangi pa niyan tong taon kay naapa. Napay sumpay sa atong kapalaran. Legion, please stand by and with your sujak sign later. Ito sa ipadayon ng bod-bodog bingka kay lami, kini, labinig na yung tsokolate. Basta pagka sulit yun ang imong kabuntagon, sulit imong kalipay, mapilgin imong taas pag imong kaugmaon din sa Pilipinas. sa mga nangapiron diha nga nay Paris, nga bodbod or bingka, mayong pagpangapi. Nagiyon kapi sa umaga, kapi sa gabi. Kantong mong kapalaran gatod grato sa Amigos or Astasan Herbal Capsule. Matambal, sakit sa ulo, sakit sa tuon kaso-kaso, adili kay arthritis, tasog uric acid. Tas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala na tanan sa astasan ng pinakabagong mangustin product kag ipakusgan kauban ang astasan tinurgadik si Wee. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili. Sayang makagasto para makangkon og bayong panglawas tungod ang astasan baratula. Ang astasan ang pretty masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, parang kay bago tiyasan, available sa batong astasan herbal capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyax, labyog ka rin na. Sa ganaan nga magwapang buti, mami isang panit gamit ang kayo sabon beauty shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makaumok, kung makahamis sa panit, adunay avocado, oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy mo, paputi, o gupamis, si mungkotis, naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, mapalit siyang masuking butika doon sa inyong lugar. Okay. Ongoing kiat. At oras, alas 5:11 na gid sa kabuntagon. Pagkadali rin gid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! O, dua ka bulan na lang masikat. November, December, and na gid ang 2026. Og di na pod madugay. Musulod na pod ang 2027. Nagingon nga. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang ating panahon. Mabilis tumakbo ang ating buhay ay mabilis rin also. Kaning gipang post nila mga sikat, kaning gipang post ba sa social media nga kaning ambot legit pero ko ini. Kaning magang desisyon kuno sa Korte Suprema si Biski Pospoy, nasahan na sa Supreme Court na posibleng maglabas ng desisyon. Alam nila na kung sa ko ini ilahang kahaka na pro nga simbre kuno madayon kuno election. Nagiyon nga atro ning mabal-an ang yun anay yun nga unsa yun. Okay, namay ni Kwan Gog ko ni si Atty. Makalintal. Atty. Makalintal, eh, Kwan mo ni siyag DRO. Abot na tali kung sa ginagawin ni ka Tino. Uban excited, kini simri ko, no? Kuno, ra? Okay, taras na lasing ko doon sinagyan sa kabuntagon des barangay magtotayasan. May buntag nung dibuhin no, dia.
3: Bangon!
1: Kaban siyang pamilyas ng Mernay noo. May imadmayra, oy. Birthday kita mo ta sa wall atong birthday mo tong Maymay. Maymay imadmayra, happy birthday, May.
4: Happy birthday!
1: Ano sa may handa na to, gapon, May. Nag-spaghetti rako ba ito akong giparisan o glitsyon manok. Ngaon na good me sa akong pamilya. The best na kaya na siya, May. Spaghetti, muna giyon, basta spaghetti ko, no. Mag-shirt po kuno kagmaba. Kay spaghetti man kuno nga pababa. Once again, bilito na birthday, may imad mayra. Kanag birthday kagapong adlaw. May imad mayra.
4: Happy
1: birthday. Alang by Francis dia, og ni tap tap. Og ni, og sa mga apoy ni boys, ni sabi og sapi, good morning.
3: Bangon!
1: Bangon na tama sikat kay buntag na. Og sa Ikson pong may, kita po natin yung posta. Kuhan niya, license shirt niya yung manghod, si Grace Ann. Mga nga na stop tap, Grace Ann hinuto. Na usana sa licensure, professional officiers, professional. Congratulations ni mo Grace Ann Hinoo. Gyon nga. Sus, kita ani wa pantay na kabot. Ato na kabot ani buhong aramans biabas kay kanod. Rog kanang kabayngon ana matay wa gyon. Ona gyon si Binte gyud. Ayun, may pamagkaon lang tagbingkanes, parisag kape. Ayun nga, orag maka, panog apat ta. Okay, to rasa lah 5.14 na gud sa kabuntagon dia sa Sitio Lagoda. May buntag ni Chimi na Binson dia. Lang yung Titi Binson by Lexter, by Dan, by Joey, by Lex, by Lexter. Ang ni Sai Rocky La Garby, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Og des parang kayo tay tiyasan, may buntag ng Cesar Gabunada.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong higala ni nga kanunay ng mga labah. Kay ang yang sinina, grabe bang pong daghan na. Bye kay Koy Guardario dia. Bye Koy, good morning, good morning, bye.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Musta to kapuntagon dia, bye Koy. How's your learning, bye Kukoy? O na gingon si bye Kukoy. Kusog ni Mangoy Koy. Silingan ni bye Rikoy. Og sa igala ni bye Persinit si... Og sa igala ni bye Kukoy, si bye Persinit Garganira. Nga maunay gatimon-timon sa walo kabok bidbiron. Basta bidbiro na isgutan. By persinit, ana, wana, ututon ganyan ng chupon. By net, tutya na by net, ay nag-ututa kay maguba mo na. Kuwanda po kay ka, hatra po kay by net. Kaoban sa pamilya by persinit, lang by Junil. Kaoban siyang asawa. Aslang slingan dia, eh, by dundun dia, by dundun rin ba dilya.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Alam by Felix. Felix Perez.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Kani by Felix, kani si by Felix kay. Og maka kani siya kana maka tubil. Uyawan gud ta. Pero guay tubil. Relax naman. Pakataw kung special ang imong bibingka. Mas lami kining ako from Rundi Boyda 4262. Ang last number mayong buntag ni mo. Dagang salamat bay sa tanan. Ay problema na Rundi Boy. Napay humba. Or napay litsyon. Mayang pagpangapi. Ang ni Boy pa nangapi na ko Rundi Boy. Kay number 4 ganin ko. Kay murag di ko komportable. Di ko manag number 4. Kay murag di ko makapanugab sa kape. Tog-up gudi ay. Og pasas sa tunga sa iyang liki. Unay giyon, gibutan ko og pasas kung masikat sa tunga siyang kanang naik crack ba? O kaya ang Bisaya o English anang liki, crack man. Unay giyon, gibutan og pasas sa middle and the crack. Okay, taras sa alas 5:17 na gud sa kabuntagon sa Dipatawang Padayon sa Nan. Mabinaw na kitag o sa kaawit. Sa may maayaw, ane. Sa ito'y request ni Kuya Nick Daklan. Ito na yatagas Kuya Nick o katong nabali. Ang katong nabali ang Christmas tree atong pangitaon. Dara, nabali ang Christmas tree. O request ni Kuya Nick Daklan kay... Sa unang panahon, ka-grade 1 pa siya, hilig man siya kunog, kanang mangli-ili kuno siya ba, kay iyang classmate, mukat-kat mas Christmas tree. Ito mga babae, unang ligid siya kalimot kung baka bahay nag-Christmas tree.

0: Maong di ay ang iyang panty. Pagli-li kuwa na'y panty.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
3: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kamvyet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
1: Ako na ay si Ucina Sagaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayaw ni Ma'am kay ay akong anak karon. May naman siya kaon, may siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Sa tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
2: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon og iyang pagtulog?
1: Okay na kaayong Ma'am. Ay na ka siya magtulog. Usin na ka siya magtulog. Ang last karon, problem tambok na.
0: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Book 19, Lagaw, Gina Santo City. Makapalit ko Nance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko coffee, gina lupalpitit, mag-uha kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yun nga, hindi lang ako mag-inom coffee. Wala, nakadungin ko sa radio sa programa. Akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Coffee kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa lawas kung mag-inom po Nance Coffee, wag mo walang kakapoy kay kumakapoy ko malagsik ang lawas. Pagpasalamat po ko sa Nance Coffee kay katagan ang galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa gabi.
4: Bye! Ang programa nga magatulog dugang lingaw kapibo ning sayo sa kapuntagon pamukaw mano pamulabog di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
5: Sabi ko Lindo, listap. Listap.
4: Achuloy! Ano na ang pakurat sa kapuntagon? Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bye Ray on air. Ayaw!

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Ay, kena buat lagi. Yog-yogon di lagi mugahek. Nganong tiyama nak mugahek. Unsamay hinungdan. What is that reason? Why? Why di na mugahek? Why di layla? Alright, balik-balik to sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ninyo gala sa Kaginad Pirate. Okay, sa itong unang lingaw-lingaw, dahil masikat, pinagis pagtiyog sa atong may waga nga tuko. Ang ikadwa, ikatulo. Tambay-tambay lang mo, kay ato nang ihatag ko niyan taon-taon. Aligyan, please. Wait the second and third. Lingaw-lingaw. Okay, the last 33 minutos sumunod makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa ato malulog-lula na nagtatay doon na maginda.
2: Bangon.
1: Ani balik magtawag sini kung sino kinalimtan na ni Bea. Ito nang hello, kene, kung sa mga kinalimtan.
3: Hello, ay narapong gapo.
1: Oh,
3: sa mga kinalimtan na ako ba na to? Si... Ako amigo to, si Boy Anorado.
1: Oh, sige, padayan.
3: Ay, ang listen din. Isa siya ay dako sa janitor. Janitor yun. Muliyo ko sa siya.
1: Oh.
3: Ayaw na siya. O si Juan, kauban ako dire. O, di na ko kalimta ako mga amigas sa rendiriya.
1: Ah,
3: rendiri Juan, pasan mong bro ako ibayan. Ilang listen ko mari.
1: Oh, anak ko dia.
3: Oh, alay, padala na ko si NPC.
1: Dalan ako ng sako para mahurot.
3: Okay, okay, okay. Amboklang.
1: Wala, kuya Nick.
3: Ah?
1: Wala, nalimtan.
3: Ade, napa eh? Si Nelson sa Puncon. Iwan niya alasawa. O di, makasimbiran sa Puncon. O, pili sa Mularan, si Dayana. Ako kami sa Diri. Buwan ako. Si Jacqueline. Oh, wapang nabi dire.
1: Okay.
3: Sabi na, especially sa kong asawa, sa lidaklan.
1: Oh, kanay mo asawa, panggaag yun na kay... Nagingon nga, mo ba na suga si mong balay.
3: Oh, mo yun eh, takin na to po na eh.
1: Nagingon ko rin, imong asawa suga si balay, ikaw po haligi si balay.
3: Oh, takin na rin na to na firme, ato asawa.
1: Okay, kanak ko rin balay, di mo na mong tindog kung haligi.
3: Oh, ay, kalimtan ako si Juan de El, Ronnie Librado.
1: Ah, si Ronnie Librado.
3: Oh,
1: si Bulat.
3: Daniel, si Sir Inan. Oh, si Buong Alvira.
1: Oh, Maria Buong.
3: Oh, Rene. Ay, doon kong guwapo.
1: Okay, thank you so much.
3: Wow, si Taro na sikat. Ikaw yung balas ako, nang ipis na ko ha.
1: Ah, na, ito nang i-play mo request. Ay, nagkabala ka, na.
3: Oh, thanks, Dumas. Ay, doon kong guwapo.
1: Okay, thank you so much. Kinik-tak lang yung pagbalik ng tawag ng Puntaga. Hindi madali na si Kuya Nick. Nagingon nga nakapamahaw na manggod mo ng kusgan kang mugrit. Kusgan kang mugrit siya ang mga kahigalaan. O siyang mga ex. Bante ka ni Ma'am Sally, Kuya Nick, na day kay ex. Tato ka na si Ma'am Sally, na day zero na si Ma'am Sally, Z. X man, X, Y, Z. Okay, turas, 36 minuto sumun pagkalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Padayo na tas tong kapalaran ka ng Puntaga, kaya itong oras kedagan sama sa tong orasan.

0: sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra. Ipatigbabaw ang pagkamay na tagon, swerte ni merong color 931 o gray. October 24 hangtod November 22, Scorpio, ganahan ka mo adto sa mga lugar nga makaparelax kanimo, swerte ni merong color 264 o gray. November 23 hangtod December 21 sa Gitaryos, mag-ilog ang mga tao kanimo tungod sa imong pagka buotan. No, swerte ni merong color 149 o silver. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, dili magpadala sa mga scammer, swerte ni merong color 754 o pink. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, una-unaon og maayo ang plano, swerte ni merong color 982 o blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, mudistansya ka sa toxic nga mga tao, swerte ni merong color 514 o yellow green. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na anda kabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Oh, balik sa tasa o kinabuhi. Yugyugon di na gid mo gahit. Region, dungan ang pagkatawo. Pero nag-una-una ra siya. Una-una rang kamatay. Kadtong magkapalaran gitod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Girl cover. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga sakit sama sa high blood, ilanat, diabetes, taas ang kolesterol o uban pang masakit nga gyambing sa iyong mga kalawasan. Wala o na tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available ang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Diha sa Padyan, Butika, Santo Niño, Aligre, Chan Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, A Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Destela Gitrin Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy, Ronda, Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Destumanog Pharmacy, Sipura, Half Drug, Alcantara, Butika Marga, Mantalungod, Butika Marga. Dias Dumanog, Bituon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apijak, Resier Pharmacy, Ogdia sa Barili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule dinha dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika duol sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diha sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Ah, pagkuha din magtasa para mga pibudayon. Kaya ka ng kape, the best gina ka na buntag, mo gina itong pangitaon, inigmata na ito sa sayo sa kabuntagon. Ah, good benefits na makapakusgan sa itong kasing-kasing. Nakusgan mong mahigugmas niyong mga pamilya, sa inyong asawa, o guban pa. O balikayin pag inang type B diabetes. Unang magkape, kita ka na buntag, papait pa. Ay sigig ka og tamis, ay sigig inom og tamis. Para malikayan ang diabetes. Labi na sa itong mga lulag-lula diha, pa-blood sugar, gin mo ba? Wala igingon nga, dapat kabalugin mo siyong blood sugar o pilay grado para di mo makapaturagas ba? Malikayan na gina ang mga pagkaon nga makadaot. Likayan ang mga elimnon nga makadaot. Og likayan ang mga kape nga makadaot. Ana ra man na. Unay giyon dapat wise kita. Wise life. Wise life. Okay, taras ka 10 minutos. Sumunod maglabay ang alas 5 sa kabuntagon. Why, Anna, Anna, kayo? Okay, sa atong ikaduhang lingaw-lingaw karabuntaga, pinagi sa pagtingog sa atong toko. Ato nang ihata kay Usay malimot rabatan yang uban gatang-atang unta na bitin rinood. Usay malimot magkita na yung atong lingaw-lingaw gyud kay ani atong lingaw-lingaw manigyan lingaw-lingaw rabiat ni. Hindi rabiat ato ni ibutang sa atong una-una. Nang malimot gito sa hay. Okay, sa atong ikaduhang lingaw-lingaw, pinagis pagtingog sa atong tuko. Ako, tingog ko. Magad to atong ikaduhang lingaw-lingaw, karong puntat ka. Okay, toras, 42 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntag ko. Standby. Pranong di ba yun na 46 ito. Baling katawa ni Timur na ni Imo sa Kantabay. Nalingagis ng Myrna. Nung di ba yun, basig nakarelate siya ni siya, no? Nung di ba yun, basig nakarelate ng Myrna ni kanta mo ng ngalipayon siya ba? may buntag ng Myrna ni Odea nga. Very happiness ko, no? Or smiling. Malipayon, happiness. Very happiness this morning. Unay giyon, dapat happy kita ka na buntaga ay yung pag-ol-go-ol. Kaya mag-ol-go-ol mo. San Pedro may magkatawa. Dapat happy kita ka na adlaw bisan pa man sa kanagang trabaho sa atong balay. Kanagang sa atong problema. Dapat enjoy region every day. Ana ra. Life is very short. Ngayon, taga-karsonis niyo itong kinaboy. Short, taga-short na binipirme. Nang enjoy rag yun. Okay, standby. Sa di patang parensa na, naminaw na kitang pangkabuayan syuke.
1: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa ta isa oi tex 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatuman kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
1: So wala pa siya ninom ana unsa dayang gibati ma'am?
2: Yang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. E3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500, mabilis sa mga butika. E3 Bayo, mabibilis sa mga butika. E3
4: Bayo. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: E3 Bayo.
4: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: E3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabilis sa mga butika. E3 Bayo.
6: Magaling si Rodrigo ng Tapaw. Taga Mabulo din ka. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga penata!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
8: Mga penata!
5: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Si Ima Mohana Arisgado sang Lon Padidok. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag gisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid siyang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule o Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana ang mga product.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy baroro, sinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape. O haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o tas-tas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
5: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Payong hapon, aniya kita karon sa Barangay Kawit kaya to ang kuanog statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
14: Payong hapon. Ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Moabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
13: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.

0: Alright, balik-balik na sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban, gyapon na niyong igala sa kangidad. Huwag na mo'y otang, pirate. Huwag mo palit, pirate. Ano rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mo palit o goy kwarta mga otang. Ay lang yung kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Aling gagnan. Okay, ito ras, 53 minutos suman pagkalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluloglulan na nagtatay Dudong o Ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay Buntag na. Nagiyon ang pagbangon, importante gina para makapangapita sa size Kabuntagon. Wake up, wake up!

0: Okay, ito rin, 55 minutos. Sumunod makalabay alas 5 sa kabuntag. Sa mga may legong dags virtres, tanawa tutukin niya yung tiket kay base na gusto mo sa mga manadaob. Sa itong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 064. O sa alas 5 sa hapon, 372. 372. O sa alas 9 kagabi, 892. 892. Magkad na itong swerte race result kagapong adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations. Kadto mong swertres gyatad ka nato sa Dragon Fruit Plus 650 mg atensyon sa mga ito herbal nga baratong epektibo na ani na sa atong masoking butika ang nabantog ug maski pa barato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas may balati an kamad o wala pwede gid kang makatumbar ayaw lata. Nga ang imong lawas mibigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus usbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Mapalit siyang masoking butika dool sa inyong lugar. 21. Alkasi sodium mas kurbit sa mga idara na alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog tuhod, malutanog ang pagbato ng arthritis na yung maguban pa tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mo sa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mupatinaw sa nahanap di yung mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit. Amis, pagyod ka, mapalit siyang masuking butika do all sa inyong lugar. Nga priso kay nadapan. Pero Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant na katilaw ka naman sa labi. Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Adi-ada, gipa-ila-ilang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dulay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medisinyo, kilingan mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kilingan kapi. Tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyong masuking butika, dool sa inyong lugar. Ni uli sa'yo kay sa kwarta na hudan. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. May muntag tayo Ma'am El Galios o sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tayo masikat kay buntag na. Ganyan ang pagbangon, importante ganda para kita makapadayon pa sa pagtrabaho, makapadayon pa ta sa itong mga plano. Huwag makapadayon pa mo sa pagsulbad sa inyong mga problema. Ano yung problema? Normal maginis siya pero dapat ato yung sulbaron. Huwag unsa na mga klase nga problema. Sulbara na, mura para tawha inyong panguna-una. O, relax, biyagyan, murag masulbad itong problema, murag maulian, may tabawasan na ba? Makaingon yung ka, ay, thank you Lord, nasulba na dyan akong problema. Pag masulba na yung problema, ayaw na mo paghimo og mga laing problema. Kay, di ginama, huma na yung problema. E nasulba na usa, na napoy usa. Arita sa atong balitang sports usa, kay atong oras. Sa atong balitang sports club, buntaga. Team ko, umaasang matapos na ang SBP naturalization ni Botright. Umaasa si Gilas, Pilipinas, Coach Team ko na masiisa or maisa final na ng samahang basketball ng Pilipinas or SBP ang naturalization ni Vinny Botright. Ayon kay ko na maisama si Botright na makapaglaro para sa PIP window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na gaganapin sa Malaysia. Dagdag pa ni ko na nasa proseso na ang SBP sa aplikasyon ni Botright para sa kanyang Philippine passport. Magandang atong balitang sports karong buntaga. Magandang balitang sports. Ugdaghan ng nangapriso kay yaton ka nato sa Verticure Capsule. Pero sa adunay vertigo pag Verticure Capsule. Ang Verticure Capsule gayutuyo aron makatabang sa mga taong nag-antos og vertigo, kanang kalit nga pagkalipong, paminaw nga nagtuyok og or paminaw nga nagtuyok ang palibot og pagkawala sa balanse. Purpose sa Verticure, makatabang sa pagpakunod sa kahilo or lipo, makatabang sa pagpaayo sa balanse, makatabang sa pagpakunod sa sintomas sa vertigo. Nga kanang murag nagtuyok ang imong pananaw sa palibot. Og makatabang sa pagpalig-on sa balansi batok sa vertigo. Verticure capsule produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, tara sila sa simpunto na gid sa kabuntagon. Gantong mga oras, kitod ka sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan. Tumaran na inog tambal, sulay ang natural nga pamagi, pagkamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay, leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa bisi. Ya plus tang kini sa apektado nga parte sa imong lawas subanan og masay. Shiva Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil apply sa masuking butika og tindahan. Dinhi sa lungsod sa Tiyasa na available tong Shiva Essential Oil diya sa Aix Pharmacy o Curie Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available itong Shiva Essential Oil diya sa Bet Sarisa Restaurant in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago Tiyasa, available sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kapuntagon diya, sir? Diya sa Barangay Bago Tiyasan, sa tanan na itong makigalan sa Barangay Bago Tiyasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon at chakar buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Regyon mo bangon para mukaon og pamahaw, mukaon og paniunto, mukaon sab og panihapon. Ana, magini atong tiyan, mangitag kaon. Pamahaw, paniunto, panihapon. With snacks pag yun. In short, expenses kinituntian ka dadlaw. Lego, ni trabaho taani para igor ay pa itong pagkaon. Kabahin og kanang uban. Kanahan diyong mag-sibing sa di yun mada. Kay sa uman, mahal naman palitunon ron. Di na diyong ka makatigob. Dagan pang bayran nad. Kanang gitawag og kanang gitawag og lagig bill. Bill sa kurente, bill sa tubig, bill sa mga unsa pa na diha. Tiwas yun. Uli ligon ng sayo. Uli ligon ng una kay kwarta, uli sayo. So may dugayon ni mo sa sabungan niya, una kay kwarta. Ay, pa yung pauli mag kaunog dokot. Maka anog aba. Ay, lagi sabong, lagi nga sikreto. Sabong nga kawat-kawat. Nagiingon nga, og madakpan. Nagiingon nga. Adto na magmahay, may pa kumusuro, dakpan doon ko. Ano ba, nagkaingon-ingon na pagdagan, bisag lisod kayo. Sudlon yun. Basta makadagan ra. Alag kagingkingan or katunokan. Basta kay di ragid ka dakpan. Okay, tara sa lasay stress na gid sa kabuntagon sa taranta natong makigalaan nga naminaw sa Star Radio mayong buntag kadatong tanda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Adias barang, adias sa sitio bunga, barangay tamaw, may buntag ni Pastor niya, Pastor Ilinturio, or Pastor Asay Isaias, or Isaias Ilinturio. Good morning, Pastor.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kauban siyang pamilya niya, nga loud and clear kayang Star Radio din na dapita.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Taling bataan. Aning bataan ni mga 3 years na may aning katkuyog-kuyog or 4 years? Matay, wag gila yung nabalaan. Pagka bright ako ni siya, oh.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bright kaysa bangon, bangon. Nangutan ako niya, asami mo ato, dito speakers buntod kay may sabo. Okay, nag kita yung oras. Babay na ta kay buntag naman. Tanga-tanga niya masikat kay musulod na po ng programang kanyang ito ang Gastasan Herbal Capsule. Kaobans yung higala na mga tagong mga health tips, mga kaiwan sa panglawas. Reservoir labyog karidal. So, after asta sa herbal capsule, musulod na po ng kanang ito ang handos balita. Matagkaroon og unya. Handos og madlaw. Handos po og magkapi. At natay handos balita. Kauban siyong anchorman nga macho guapito. Bayer ni Bay Librado. Ano ito mga tagumakon ba? Mga labas o tinood nga mga balita. Mga good news o new news.

0: Og pagkalas jes, tarantangi pa ng programa ni Maria Bungangira. Kanang kita og morning pasada. Mamasayro ni Maria kada buntag, may nalang kuno siya nga makapalit og bitsin og magic sarap. Mamasada ta. Panubay ni Maria Bungangira. Tagalas jes, abot na siya alas 12 sa udto. Okay, sangalan sa atong station manager Mr. Ayan Hanialatog sa itong kabarat sa mga Tandos 28. Bye! Runi bye, Librado. Mandos ang madlaw. Mandos po og magabi.
1: Lamia, oy! Ihandos pa. Sige no.
0: Og sa itong kabaran ng reporter Andos 38, Sir Boyax Labiog Karinal. Ako nalamingon na itong alagaran ng labang makagagawang sa mas pagalagad kanya din ni Kanato. Og panapod po magduog-duog lang yapon tagbalik siyong tagsatag sa Kamaw Radio, same time, same station. Only Retcher, favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat, ginta babay. And God bless everyone. Sa 2021.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, la 6, 7.
5: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, la 6, 9. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayos Savon.
8: Love you sa maayong panglawas.
9: Love you sa maayong panglawas.
8: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang

sa makausap pa mayong adlaw na usap ka na itong tanong. Kumusta, kumusta ito ang mga kaastasan? Kumusta katuntanan? Anara ba ka mo sa...

Welcome sa tantalumano ng labyog-labyog sa mayong panglawas mga Ingsoon. Programang yatot ka na to sa Astazan. Ang pinakabago o pinakapusgan nga food supplement karon sa Pilipinas mga Ingsoon.

Ang tuyog tumong nini mga igsoon, mga pagtaba. Aron nga makahatag kita og may panglawas kaninyong tanan. Kaya ito nang naibaluan mga igsoon, nga kiniatong lawas, moro kiniatong puhunan. Na atong pagpanikay sikay, aron mo lambo ang matag-usa. O sa atong paligunon mga igsoon, ang atong lawas, pinaagi. Sa paggamit o pagtumar mga igsoon sa food supplement karon, nagitawag og Astazan. Sa di pa nato isgutan karon mga igsoon, indot nitong topic karon, alang nis mga lalaki mga igsoon. Atong isgutan karon ang erectile dysfunction mga igsoon. Atensyon niya mga lalaki, mga lalaki, mga lalaki, nga mga buhutan. O mga kusgan, ato ni karon nga isgutan. Anong sa may mga hinungdan, mga igsoon, anong erectile dysfunction? Anong sa may hinungdan, ini nga di naman gimubarog sa manoy? O, mubarog pa ay buhok? Kapan sa di pa, mubalag sa itong mga igsoon? Alas, igi, larga, larga, larga, mga pun. Gunita ng bagang ukpuron. O porma na mga boys, kainyo ng tapis.

0: no? Ang alam niya.
1: Best magikod.
0: Nala, sige no. Salamat kayo sa pagkuminas ng balak, mga igsoon, no? Atong hisgutan karon kining erectile dysfunction. Alang sa mga kalakin, ano, mubarog pa'y buhok, mga igsoon. Ala, sige. Balik na sa papanaguban, mga igsoon. Atong hisgutan karon kining erectile dysfunction, mga igsoon. Sabi ni Sayapa, hili na yun mo barog si Manoy. Dira na to kay Claude. Di na yun mo barog ang kinatao ni Manoy, mga igsoon. Muna makaingon siya nga, doon nga naman tatawag katao, anong una mangkang namatay. Pagulbul ko siya, mga igsoon, no? Apan doon ay mga hinungda din ni mga igsoon nga. Anong naingunani ang kahimtang, no? Una nga kinahanglan nga, ato gini siya nga, iskutan kay Gia kini sa tuwa mga kalakinan, mga igsoo, no? Sige, so atong basahon ang kasayuran, mga igsoo, no? Kaya ato kasayuran naman eh, kung inanglan kita kuan, mas maayo gid at mong pakonsulta kita sa mga batid, yus mga lawas, mga igsoo, sama sa mga doktor. Kaya mora mong gina siya pinaka-importante kayo, no? Sabayan na itong mga food supplement, mga igsoo, ilabi na ang astasan. Bati na! Okay, so maling erectile dysfunction, mga igsoon. Matod pa sa kahulugan ini, may isang inability to achieve or maintain an erection firm enough for sexual intercourse. Mga managtiayon karon, mga igsoon, nasayo na na sila gonsa gini. Di inability, di na gyud. Di na gyud, mubarok, manoy, mubarok pa lagi ko ni buho. Amo na diya, no? Kung sa may mga inungda ni erectile dysfunction, mga igsoon. Now, matod pa sa atong mga nasagap ng mga sayuran, mga igsoon, kumingong kang ang inungda niining erectile dysfunction, una, kining kitawag na itong aritas physical. Physical nga inungdan, kining aduna na kita kitawag niining kitawag og heart disease. Now, kisa man ang mga nagsakit niya kasing-kasing, usanas mga hinungdan nga nung nakasinati taan ni mga igsoon. Diabetes. Okay, ng diabetes, usan yung sinungdan nila ganyan. Una ka ng mga mahiligong diaktam isa, hinahinay ta. High blood pressure. Una ka ng mga tagas, kay BP di ha. Una sa kong uyuan pa to, no nga, aron di ka mabalang high blood ka, ayaw pa BP. Wala siya na yung high cholesterol.

kayong hormonal imbalance, no? Motumaw gini mga eksokon as magkataas atong edad, magkakuan po nga ito ang hormones atong lawas. O kaning mga certain medication mga kaigsuonan. So sa physical causes na siya. Arita sa psychological causes. Mga hinungdan mga kaigsuon nga dinigin mo barok sa manoy. Sa psychological mga kaigsuonan, una, kinigitawag na itong stress. O kanang lapuy kayo ta. Kapuy kayo mga kaigsuon. Anxiety. O kanang sige kabalaka niya. Manang, ayaw lagi sige kabalaka. Lagi yun. Kaya mo na hinungdan. Yan. O kanang depression. O na-depress ka. Nahugno ka sa imuhang kinabuhi. O mo na hinungdan ka din na mubarok na mga, mga kalakinan. Yan. O. O kining problema sa to ang relasyon mga kaigsuonan. Arita sa lifestyle factors mga kaigsuonan. Una, sa lifestyle factors nga makahinungdan mga kaigsuonan nga di naging mabarok. Kining smoking, pagpanabako. Munang ka na mga kusog dihang manabako, do, hinahinay na mo do. Muna yung mubarok pang kuan, mubarok pang likit. Barok pang likin mga kaigsuonan kaysa naglikin. Gidangan. O kanang mga usog ayong mo inom o mga ilim nung makahubog mga kaigsuonan. Usap po na sa hinungdan di ay. Kulang o exercise.

smoking nga nang kusog kay mga bako mga kaigsuon na lagi mo tugsoy pa sigarilyo. Pay sigarilyo mga kaigsuonan ka tugsoy pero ang ni garilyo so. Na jud tao. Yeah. Oh, kanang kusog kay mo inom mo gilimnong makahubog mga kaigsuonan. Kung mo inom ganita, igo-igo lang good pod. Igo-igo lang. O kaning kulang og exercise mga kaigsuonan. Ah, unsa may mga sintomas niini? Unsay mga sintomas mga kaigsuonan nga aduna na kanining erectile dysfunction mga kaigsuonan? May mga timaila na ni. Una gyud trouble getting an erection. Bisag unsaon yun mga kaigsuonan? Di na gyud. Di na gyud mga kaigsuonan. Ah. Bisag unsaon gyud baruk noy. Adi na gyud bisag unsaon mga kaigsuonan. So, sana sa mga sintomas nga problema na ka sa imo ha, aduna na kanina ng erectile dysfunction mga kaigsuonan. Ikaduha, difficulty maintaining an erection during sexual activities. Ato mga managtiayon diha, nahibalo na ini mga kaigsuonan. Ining kalisod sa pagpabarug o diha panahon sa sexual activities. Onya, reduced interest in sex. Amo na diha mga kaigsuonan. Murag wa na eh, para niya. Wa na ilami ko na yung nanan. So reduce na, no? Naka-reduce na mga kaigsuonan. Wala na yung mga sintomas mo ng balantayan kay nato ni. No, balantayan kay nato ni mga kaigsuonan. Oh, niya. O niya, sa ako mo nato mga kaigsuonan, aron nga matabangan nato ng erectile dysfunction mga kaigsuonan. O na mga panambago hindi rin, no? Panambago na ito rin nga ngayon na itong tamdan. Labi na sa mga lalaki rin yung mga iksoon nga nagproblema na gito. Nagila pa, mubarok pa kuno yung midjas ko, no? Sa may buhato na ito, anak.

mga iksoon. O niya kinanglan nga mag-exercise kita. Exercise regularly. O reducing alcohol consumption. Kanang kusukay niyang mga inom, murag mga kamil, mga iksoon. Hinahinay po na. Namurag wanay bino pagkaugma, wanay ilim nun pagkaugma. Hinahinay na ito mga iksoon. Kayo muna yung mga hinungdan nga. Kaproblema na hinuunta. O niya, quitting.

0: Muna yung mga panambagon, mga kaigsuunan nga. Ang ayan nato, yun nga, ano, no? Ang ayan nato, nga tamda, no? So, karun taon-taon, mga kaigsuunan, nato ang isgutan. Unsaon man nato nga malikay ta niini erectile dysfunction mga kaigsuunan kay wa na gyoy lami ang atong kinabuhi kun mawala na sulti dira ko ta magminaot mga kaigsuunan. Ang imo ang kinabuhi wa na gyud ta lang kanang dili gyud mo barog mga kaigsuunan. Wala gyud na ingon mapayputla na lang bay. Lagi wala nga karon taw-taw natong isgutan kun unsa may buhaton nato mga kaigsuunan aron nga balik kaya nato ning inani labi na sa mga kalalakihan. Basta diri pa minaw sa tag pahinumdum gikan sa Astasan.
1: Ang Astasan capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression.

0: Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Savon Beauty Soap. Mi Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Damguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

0: Oh, sa Kadlaw niya na mga igalag, istoryahan na si Buyak o si Gifuni. Amo niya na itabo.
1: Bye! Bye, Buyak!
2: Ano man, bye, Gifuni?
1: Mga pita, bye! Mga pita!
2: Alin ako, bye? Kay maglisod ko, kuan, bye? Kaya maglisod ko, katulog, bye? O mga pita, bye?
1: Walay problema ng maglisod o katulog. Ang problema, og maglisod kag mata.
2: Ay, ay, ay!
1: Kala mo'y problema. Walay problema ng kanang dita makatulog. Ang problema, di natakamata. Ibate!
0: O, oh, manari ha, mga igso. Ano, walay problema ka ng pagkatulog. Ang problema ka ng pagmata.
1: Zumba ko.
0: Okay, balik ta mga igsoonan sa toang pagpanag-uban, no? Kaganiha, atong gisgutan tungkol sa mga hinungdan ining erectile dysfunction. Kanya, unsa ay mga treatment, mga kaigsoonan, no? Kanya, ang uban, magamit og mga tablitas, no? Delikado, mahinong kaya na magamit ang tablitas, mga kaigsoonan. Kaya, muna hinungdan nga dagha mga natigok, ana, mga igsoon. Dabang na kay problema sa heart. Gamit lang isilang mga tablitas, anong mabaro. Problema na mga igso, anong nakay problema sa heart. Na daghang na dido, anadong. Ato, natural lang, natural. Karon na itong isgutan, mga kaigsoonan. Kunon saon man ato, na aron nga malikayan ato ng erectile dysfunction, mga kaigsoonan. Una, kinahanglang ma-maintain ato atong healthy diet, mga kaigsoonan. Kaunta ang mga prutas, mga utan, whole grains, and lean proteins. Manay, buhato na mo diha. Buhato na to. Limit processed foods. Kining mga processed foods, mga kaigsoonan, ato ginang likayan yun, no? Ilabi na mga pagkaon nga processed foods, niya ka na mga sugars, unhealthy fats, mga kaigsoonan. O niya, dapat makauntag heart-healthy foods. Sama niya na mga pagkaon nga makaayos atong kasing-kasing, adunay gitawag og high in omega 3 fatty acids, mga igsoon, o kaning mga antioxidants. Mga omega 3 fatty acids, sama niya ng mga fish, mga nuts, antioxidants, sama niya mga berries, mga leafy greens. O muna yung mga inana, mga kaigsoonan. Ikaduha, exercise regularly. O kinahanglang stay active ta. Aron nga adunay ang regular physical activity na ito, mga kaigsoon, maka-improve na sa itong blood circulation. Alamang kung mahitabo ng erectile dysfunction, mga kaigsoonan, kung problema na ang blood circulation, mga kaigsoonan. Mga aerobic exercise, sama sa mga walking, running, swimming, cycling, o uban pa, mga kaigsoonan. Ikatulo, maintain a healthy weight. Kanang mga tambok, mga kaigsoonan, kanang bugat kitag timbang muna isa sa mga hinungdan po mga kaigsoonan. Yan ang erectile dysfunction, no? Pero dili nun tanang mga tambok mga kaigsoonan nga mga dinagin mo barok. Ikaupat mga kaigsoonan, kinahanglang likayan ato ang gitawag og smoking o ato ng limitahan ang alcohol mga kaigsoonan. Muna siya niha. Ikalima, manage stress and mental health. May manage kring stress mga kaigsoonan kay psychological. Psychological mga kaigsoonan muna yung sa hinungdan nga may tabo ang erectile dysfunction. Ikaw nom, get regular check-ups. Mas maayo. Makapakonsulta kitag doktor.

0: tawag og maintain a healthy sexual relationship. Kining sexual relationship, mga kakigsuunan sa managtiayon, importante ni. Intimacy, open communication. Eh, usa na sa mga hinungdan, mga kakigsuunan, nga sige mo kagubot sa inyohang panimalay, mga kakigsuunan. Isabay ganahan. Sige, kagubot ang inyong balay, mga kakigsuunan. Sige mo kagubot, managtiayon. Isabay ganahan, ala. Una nga, i-maintain lang ginato ang itong healthy sexual relationship, mga kakigsuunan. No? Consider hormonal balance. Dili imbalance, hormonal balance nato mga kaigsoonan. O niya, avoid performance anxiety. Kanang makahatang na itong kabalaka, mga kaigsoonan, ato ginanglikayan. Karon ang pangutana, unsa may matabang sa astasan, mga kaigsoonan, meaning erectile dysfunction. Now, ang matabang sa atong una-unaon mga kaigsuunan nga usa sa mga sangkap sa astasan. Kining gitawag natog astasanthin. Ang astasanthin mga kaigsuunan nga sangkap sa astasan adunay a powerful antioxidant food in a certain algae seafood like salmon, shrimp, lobster og supplements mga kaigsuunan no. Unya ang astasanthin nga sangkap sa astasan una maka-improve sa blood flow mga kaigsuunan. O muna i-function sa astasanthin. Iyang improve ang atong pagdaloy sa dugo, mga kaigsuunan. Okay, kung dili kung mayong pagkadaloy sa itong dugo, mga kaigsuunan, muna hinungdan na magka-erectile dysfunction na hinungang usa kalalaki. Ikaduha, ang astasanthin maka-reduce og oxidative stress. Maka-reduce siya. Muna importante yun. No, kanang mga stress mga kaigsuunan, apan kung makatumar kag astasan, ma-reduce ang oxidative stress mga kaigsuunan. Ikatulo, supporting heart health. Ang astasanthin mga kaigsuunan makatabang karon masuportahan ang ikaayo sa ato ang kasing-kasing, no? Okay, kanang kasing-kasing mga kaigsuunan mao gina siya dapat nato gyud nga tagdon, no? Di nato siya abusaran. Kaya ang kasing-kasing maroon ay bugtong makina sa itong lawas nga dwili mapalo. Ikaupat, enhance nato ang ato ang makapa-enhance mga kaigsuunan ang astasan mga kaigsuunan pinagi sa astasanthin. Unya, makareduce siya o kaning fatigue o makaboost siya sa stamina. O muna'y matabang mga kaigsuunan sa astasanthin na sangkap sa astasan. Makapawala siya kakapoy. So, layra ko ninyo. Makatumar mong astasan mga kaigsuunan. Mawala ginang kakapoy ninyo. Ano man, kay makaboost po siya o stamina. Mula diha. O ang astasanthin mga kaigsuunan makahatag o balanse sa atong hormones. Diha sa atong lawas mga kaigsuunan. O muna diha, munang makatabang yung kaayo ang astasan, no? Pinagi sa sangkap niyang astasanthin. Sama sa itong gipanglitok na sa unahan, mga kaigsuunan. Usa ako nag-aawag sa tanang mga kalakinan diha. O, dili pa ang ulahi ang tanan na yo. Dili pa ulahi ang tanan busing. O, gamit na mo diha o astasan, no? Aron nga mapintinar nato ang kagahi, mga kaigsuunan, sa itong paghigugma. Okay, mag-unsa man naman na huwag na mo barong mga igsuon. Na? Alagmit mga kaigsuonan, pulihan.
1: Ayaw lang pa.
0: O mula niya, no? Muna nga kong giyawag ang mga kalakin, ana. Maglisod na tao, kuha ko mga pagkaon, mga prutas, o ba, hindi na ka pamasol, hindi na ka pangisda, kining busy kayo sa trabaho, mga igsuon. Ang imong buhaton na lang, wato na lang ka sa mga Amapula Broadcasting System na mga radio stations o di ba sa mga butika, mga kaigsuonan, upalit ka dito og astasan. Ay kumplito na niya siya, perfect combination, mga kaigsuonan, ang astasan. No? So, itong ingon ganiha, mga kaigsuonan, nga pinaagi nining astasanthin, ma-improve na to. Ma-improve na to. Makatabang maayo, mga kaigsuonan, ilabi na sa mga problema diha sa erectile dysfunction. Sa itong mga kaigsuunang Muslim, wala problema. Ang astasan kay halal certified ni. Sa itong mga kaigsuunan, FDA approved po ni. Wala ang ngayang kabalakan. Akong hangyo ninyo, ayaw na mo anang magtumartaw ka ng mga tinablitas, mga iksoan. Problema na inoong problema si mong kasing-kasing. Kapagani ka kahuman, mga iksoan, wa na! Nadido na ta mga kaiksoonan. Sulayin ninyo ang astasan. Natural siya mga kaiksoonan, food supplement. Na makatabang aron nga magmalipayo ng ato ang sa may magmalipayo ng ato ang kaminyoon mga kaigsuonan. Kasi tinuod lang, kung mawala na na sa kaminyoon mga kaigsuonan, muna yung ginaingon nga, Ambo! Ayayay na! Ayayay na yun mga kaigsuon. Ayayay na yun ang ato ang pagpuyo o mawala na sa usa kalalaki ng ingon ana nga kagahi sa paghigugma mga kaigsuonan. Wala diha. So, sa may ipaabot ninyo, gamit na mo mga kaigsuonan sa astasan. Aron nga, magmalipayon o dilita kutasan. Wala tayo panahon, kaya lang si Buyax Labyog, mayon ka niyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Lawas na ampingan, kay Moro Gidney, ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
9: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay ma-abtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
11: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: This is Erica Lenzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og serving airport, og eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na naasya pamatiyon, inyo yung product niya gina. Tungkol kapalit na ako kay na-feel jud niya na naasya epekto ana niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am, and unta dagan pa mong mata. Thank you,
11: kailan.
13: Bye-bye.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
15: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Pag-adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihag na ila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada-adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kaya makapabasok. Kung yun, sigurado yun. Then, human paggabi eh, murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang muinom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
8: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lamay po ang katulog.
9: Karong?
8: Katungo pa katilaw mo sila. Kanang kapsul o coffee.
7: Mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
11: Pangalan o address.
12: Arlene Yuson, Maglinaw, Batay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak, galop o gamang gita yun. Ako ay siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o basaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay abutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
10: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
13: GTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po dapos on sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
13: GTX 500, mapalit sa mga butika.
15: Ako ay Roseline Imbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika Di Alternativo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si PC, taga Valencia. Nat po insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
16: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong i-maintain kay kamera na akong kita ang drive ko. Bagi sa ayos lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasurbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
17: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
18: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Feel the music, Star Radio.
21: Oras sa Star Radio. Las 6:52.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, las 6:55.
3: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration, maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra. A message of concern from the station.
1: Noonsang ni si Buyaks na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
2: Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
1: Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa-usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta! Manimba ta! O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka!
2: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Uy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, uy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimang no maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
3: Kining maong bahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:03. matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
9: handos balita
8: handos balita
9: handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karuno unya
8: og karon aniya kining tighando sa atong mga balita Ronnie Librado
9: handos balita
8: handos balita
9: handos balita
8: handos balita
9: handos balita
8: handos balita
9: balita
10: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
8: Ronnie Librado.
9: Ronnie Librado.
8: Handos balita.
9: Handos balita.
10: Ining maong talamanon ng handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan. Nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago FM School Star Radio, og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
9: Handos balita.
10: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago FM School Star Radio. Mga sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
9: Handos balita.
8: Handos balita. Balita.
10: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Pagbasura sa mga petisyon kontra BSKE postponement gihangyo sa OSG Supreme Court.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Tayasan MPS gipadayon ang police visibility o information campaign batok krimen.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Mayor Bimbo Berto nagawhag sa panaghiusa og respeto sa mga tayasanon.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Pidia Negros Island Region gipalig-on ang barangay drug clearing program sa Negros Oriental.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Provincial Tourism Office nanguna sa flag raising ceremony samtang buglasan 2026 og employees sports gipasiugda.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Educational assistance payout sa Himalalud gipahibalo.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Bagong water truck sa Ayungon LDRRMO gipanalanginan alang sa mas lig-on nga disaster response.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Noreco Ono magpa kun maghimo og sungko koleksyon alang sa delinquent accounts sa October City hangtod 30.
9: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Swedish National nga gipangita sa Interpol red notice nadakpan sa bakong.
9: Handos balita.
11: Headlines.
10: Sa La Libertad, top one most wanted person tungod sa kaso nga attempted murder gisikop sa kapulisan.
9: Handos balita.
11: Headlines.
10: Sa Santa Catalina, lalaki nga wanted gumikan sa pagpanag-iya og illegal nga armas de fuego gisikop sa kapulisan samtang 80 mil pesos nga piyansa gitanyag sa korte.
9: Handos balita.
11: Headlines.
10: Sa Sibulan, ikatahapan nga poser gisikop sa bypass operation.
9: Handos balita.
11: Headlines.
10: State of calamity gideklarar sa sintusais kalugar tungod sa El Nino.
9: Handos balita.
11: Headlines.
10: Mayor Gongon Heka gipauna ang kayuhan sa mga bata sa pagpalambo sa dumanhog.
9: Handos balita.
11: Headlines.
10: Kapin sa sakasiglo nga kampana sa Lubok Bohol nga gikawat na bawi sa kapulisan.
9: Handos balita.
11: Headlines.
10: Sisyon sa Isabela mainit tungod sa lalis-talis sa Vice Mayor og Barangay Kapitan.
9: Handos balita.
11: Headlines.
12: headlines.
10: PBBM may biyahe sa Singapore samtang BP Sara may pasangil sa administrasyon sa issues sa korupsyon.
12: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Amro, nagtanaw o pag-ayo sa ekonomiya sa Pilipinas sa 2027.
12: Dos balita.
11: Headlines.
10: Comelec, nagtinguha o 1,000,000 nga overseas voters para sa 2028 elections.
12: Dos balita.
11: Headlines.
10: ABM nagpasalig sa dali nga pagproseso sa 2024 PBB sa mga magtutudlo.
12: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Gutierrez may biyahe sa Pakistan samtang Riyadh naigo sa kusog nga pagbuto.
12: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Yala, mabalik sa WTA Tour samtang Pajardo muatubang sa World Title Fight.
12: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Vlogger nga si Francis Leo Marcos gidakop tungod sa cyber libel.
12: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
12: Dos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Maugadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
12: Andos balita.
10: Andos balita. Nagihandos kanato sa astasan.
12: Andos balita.
10: Andos balita.
12: Balita.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
13: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubuhon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
12: Handos balita.
11: Balita.
10: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
10: Adlaw karong Miyerkules, petsa 7 ning maong bulan sa Oktubre, tuig 2026.
12: Balita.
11: Handos balita.
10: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mao si Bus Ayan Hanil Hato, uban sa mong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Byres Sorinio.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
10: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyax Love You Carinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 by Ronnie Pai Librado.
12: Ronnie Librado.
11: Ronnie Librado.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
10: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagaron o unya.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
12: Balita.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
12: Balita.
10: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninawon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Litor Crespo. Sir Litor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
12: Handos balita. Weather update.
14: May buntag sir, may buntag po sa tuang paminaw kining atong latest weather forecast para karong adlaw, October 7, 2026. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakapekto sa Visayas, Mindanao o Palawan. Wala kita karoy ginamonitor ng low pressure area o Baguio sa tulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, posibleng kitang makasinati o madagumon ng kalangitan nga naichanset sa mga katakatang pagulan o pagpanulat nagukilat tungod kini sa intertropical convergence zone or ITCZ. Or sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay nga sa kasarangan o paghurot sa hangin na magagikan sa habagatan kasadpan na sa amihanan kasadpan, diin hinay nga sa kasarangan o pagbalod sa itong kadagatan na nasa 0.6 to 1.8 meters ang gitason. Karong adlaw, walay nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mutaob karong buntag, alas 7:19, na doon ay gitason na 1.5 meter, samtang mahunas karong hapon, alas 3:36, na doon ay gimubon na 0.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mo ay 24 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalap kanyang alas 5:37 sa hapon, o musilang ugma sa buntag, alas 5:38. Mungkin yung latest weather update, di kandiri sa DOST Pag-asa Dumaguete, kini si Letter Kiss po, mag-adlaw sa tanan.
15: Handos Balita, Weather Update.
10: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa mga weather update.
15: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
15: Handos Balita, Handos Balita.
10: Balita.
15: Balitang lokal.
10: Handos Balita,
15: Handos Balita.
10: Balita. Mga handos. Kini musunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato nila ni Teacher Albert Kalumba, ex-Captain Nestor Kalom og Malding Gador. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabala ka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diyan dili kamahayan aban kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa painong agilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matag adlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila-ila. Ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pultahan, door jam, wind jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. Mureparasab sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa mga balay. Pinagi sa pakyawan system nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goon. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gaya panag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulungata Street, o ang branch 2 na imutang dia sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw, branch 2 chief mechanic Rujiko Kayakap, og mga assistant nga sila si John Lyle og Benz Marsuno Tribunalo.
15: Handos Balita,
10: Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
15: Handos Balita,
10: Handos Balita. Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga balitang lokal.
15: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
10: Pagbasura sa mga petisyon kontra BSKA, postponement, ihangyo sa OSJ sa Supreme Court. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ang report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyex. Lasigi Handos og Labiu Simhaga Balitang lokal.
15: Handos balita.
16: Report. Live. Report. Dagan punta ko ay sumasukit itik pa aminaw. Ang Office of the Solicitor General kung OSJ ang nihangyo sa Korte Suprema ngay basura ang petisyon batok sa pag-postpone sa barangay ug sanggunyang kabataan elections kung BSK ang ikatakda karon tuiga 2026. Sa komento nga gisangad sa OSJ nitong October 5, gini nagkanayon nga pag-issue sa temporary restraining order kung TRO nang ipangayon ni election lawyer Romulo Macalintal mahimong makabalda sa operasyon sa Commission on Elections kung COMELEC. Ang OSG mo ay nirepresentar sa Office of the President, Senate House of Representatives of COMELEC sa mga kaso. Matod sa OSG nga gisuspensyon sa COMELEC ang ilang pagmangandam alang sa pinili ay gilibga sa mga pagdili sa eleksyon o gipahunong ang pagpasaka sa Certificates of Candidacy o Campaign Period. Kini nga balita, gatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa mong beauty sa pag Shiva Essential Oil. Nanukag gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinugdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkarunong kanya. Crazy Handos, 38. Buyax, love you, Galina. Reporting.
15: Handos Balita.
17: Live. Report. Live. Report.
10: Daghang salamat, Handos 38. Boyax, love you, Karinal. Simhaga, balitang lokal.
15: Handos Balita. Handos Balita.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
15: Handos Balita. Handos Balita.
10: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
15: Balitang lokal.
17: Handos Balita.
15: Handos Balita.
10: Ipadayon sa Tayasan Municipal Police Station o Tayasan MPS sa ilang mga kalihukan alang sa pagpugong sa krimen o papaligon sa relasyon tali sa kabulisan o komunidad. Niyatong October 6, nakaligayo ng mga personnel sa Tayasan Municipal Police Station o Pulong-Pulong o pag-apod-apod o informative flyers sa Tayasan Public Market, Barangay Poblasyon Ubo sa pagdumala ni Police Lieutenant Angel Claire N. Surera ang OIC. Gipahibalo sa kabulisan ang katawhan kabahin sa nakilalain nga balaod sama sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Republic Act 7610 alang sa proteksyon sa mga bata. Republic Act 9262 o Bausi Act. Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Republic Act 7877 o Anti-Sexual Harassment Law. Ingon man, ang kampanya batok sa Human

0: balita.
1: Kini musunod nga mga balitang provincial, giandos kanato sa D3R Bistro 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga grocery sa barbanagon ang mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas kay mais daw karne. Ang D3R Bistro 1 himutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Bistro 2 ana diha sa National Highway corner Bromo Street Poblacion Tayasan. Ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3R Bistro 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulongaita ug dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mayo sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids and the Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store o gamin Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chest, foam disc cabinet, floor mat, rapal o uban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraya Store o gamin Jules General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. Who Wonder Herbal Oil nindot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana, apamang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil aron matabangan ang imong kaugalingon gikan sa makapaagroy nga panuhot sa inguna ng paagi imong makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista. Unang-una tungod humot imong haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Yungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl sa Milalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang probinsyal.
0: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
1: Media Negros Island Region gipaligun ang barangay drug clearing program sa Negros Oriental. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Krinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax lasigi Handos ug Labiu sa mga balitang provincial.
0: Andos Balita. Live report. Live report.
2: Daghang salamat mimpundo ko sa bayis masukin tigpamino. Gipaligon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Negros Island Region ang pagpatuman sa Barangay Drug Clearing Program o BDCP sa Negros Oriental atol sa duha ka adlaw nga reorientation seminar niadtong Oktubre 1 sa Dumaguete City. Gitambungan kini sa mga focal persons sa MADAC o GADAC, Personal Police Community Relations, mga MLGOO o CLGOO, ingon man ang PNCO nga miapil online. Gitutukan sa seminar ang mga polisiya, guidelines o pamaagi sa BDCP, lagi pa mga dokumentong gikinahanglan, proseso sa pagmonitor o validation o pag-angkon sa drug cleared o drug free status sa mga barangay. Sumala sa PDEA nga ang kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa koordinasyon tali sa mga LGU, kapulisan o guban pang ahinsya aron mas epektibong mapadayo ng kampanya batok ilegal na droga sa libil sa barangay. Kining balita, gatud ka na to sa Aslasan Herbal Capsule, Ayo Sabon Beauty Sabog Shiba Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may dinubran sa mga labas o pinood ng mga balita. Matagkaroon ko niya. Grace Pondus Ryan Dang Utsu Boyaks Love You Ganinang Reporting
0: Pondus Balita Live Report
1: Daghang salamat Handos 38 Boyex Love You Karinal Simuhanga Balitang Provincial
0: Handos Balita Balita
1: Oras sa Pilipinas Alas 7.32
0: Handos Balita
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial
0: Balitang Provincial
1: Handos Balita Nanguna ang Provincial Tourism Office con PTO isip office sponsor sa flag ceremony sa Provincial Government of Negros Oriental diin. Ipasugda ang importansya sa matinud-anong serbisyo publiko, panaghiusa og sportsmanship. Sa mga seremonya, mipahayag og inspirasyonal nga mensahe sa Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow R.R. Makiling Jr. nga nagpasugda sa dedikasyon, integridad, teamwork o tinuod nga pagserbisyo sa katawhan. Ipasugda sab ang Malampusong Negros Oriental Provincial Employee Sports Fest 2026 nga nagpakita sa panag-uban, kooperasyon o sportsmanship sa mga empleyado sa provincial government. Nakadaog isip overall champion ang provincial governor's office kon PGO. Mitambong usab sa flag ceremony ang mga board members nga sila si Rusty Serion, Bruno Bupar III, Apolinario Arnaiz Jr., Peter Paul Reynasia o Marcelo Bobot Andasa. Kauban si provincial administrator attorney Arthur Frank P. Tulsidas nga department head o empleyado sa provincial government. Ibasig daw sab, sa kalihukan ang suporta ni Governor Manuel Chaco L. Sagarbaria sa turismo, kultura, sports o mga programa nga nagpalig-on sa panaghiusa, kahimsog o garbo sa mga Negrosanon. Samtang padayon ang papagandam alang sa Buglasan 2026 nga nagdala sa timang different stories 1 Aspiration 1 Negros Oriental diin di sa ulog ang nakilalaeng kultura o istorya sa mga komunidad apan nakahiusa alang sa kalambuan o garbo sa tibuok Negros Oriental.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
0: Handos Balita.
1: Ipahibalo ni Congressman Emmanuel M.M. Limkachong Iway ang educational assistance payout sa ikaduhang semester sa school year 2025 to 2026 nga paghimuon karong Oktubre 14 sa Himalalod Gymnasium, Himalalod, Negros Oriental. Gipahimuon man ang mga estudyante nga dadon ang photocopy o original nga barangay certificate of residency o valid ID isip mga kinahanglanon sa payout. Gidasig ang mga benepisyaryo nga kompletohon ang ilang mga dokumento aron mahimong hapsay paspas ang proseso sa pagkapunapod sa educational assistance. Kini nga mga programa kabahin sa mga serbisyo nga gipadayon sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Limkachong Iway alang sa kayuhan sa mga residente sa 1st District sa Negros Oriental.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
0: Handos Balita.
1: Ipanalanginan ni Reverend Father Erenio Ruiz ang bagong LDRRMO water truck sa Ayungon niya itong Bernes October 2 atol sa seremonya nga gipagayon sa Ayungon Town Square. Mitambong sa blessing si Municipal Mayor Honorable Dennis Amancio, LDRRMO Head Engineer Derek Chavez o mga personnel sa LDRRMO. Ang bagong water truck kabahin sa mga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpalig-on sa disaster response o paghatag og mas paspas nga ayuda sa komunidad panahon sa emerhensiya. Gilauman sab nga makatabang kini sa Ayungon sa pagpangandam sa posibleng epekto sa Super El Nino ilabi na sa pagatubang sa mga panginhanglan sa katawhan panahon sa kalamidad. Sumala sa lokal nga pangagamhanan usa kini sa mga lakang aron masiguro ang kaluwasan, kaandam o kayuhan sa mga residente sa lungsod sa Ayungon.
0: Handos Balita.
1: sa Pilipinas, alas 7:37.
0: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
0: Balitang probinsyal. Handos balita.
1: Nagpahayag ug advisory ang Noricono bahin sa scheduled sungko collection alang sa mga delinquent accounts o mga account nga adunay wala pa mabayring nga bayran sa kuryente gikan sa October 7 hangtod 30 ning kasamtangang tuig 2026. Sumala sa schedule, magsugod ang koleksyon sa Mabinay sa October 7 o Gutso, isundan sa Manhoyod sa October 9, Bindoy sa October 12, o Baes City sa October 13 hangtod 15. Sunod nga mga lugar nga adtoon ang Gihulngan City sa October 19 hangtod 21, Ayungon sa October 22, Himalalod sa October 23 o Canlaon City sa October 26 o 27. Sa La Libertad, himuon ang koleksyon sa October 28, Balermoso sa October 29 o Tayasan October 30. Mahimo ang pagpabayad kung ang pagbayad sa o koleksyon sa mga gikatakdang lugar o pinagi sa GCash, ECP o ML depende sa schedule sa matag distrito. Gipinunod sab sa Noricono nga walay sungko koleksyon atol sa scheduled meter readings o due dates. Kung ang schedule mo takdo sa Sabado, Domingo o holiday, otomatiko nga ibalhin ang koleksyon sa sunod nga working day.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.

0: Tenemos uno de mga police report y andos ganatos sa amigos Peptan in One Skin Herbal Capamex nga doon ay 15 ka mga nakadaiyang mga sagol nga mutambal sa mga nakilalaing mga sakit sama sa hilana at ubus sakit sa ulo o guban pa. Ang amigos Peptan in One Skin Herbal Capamex nga madungog sa Star Radio tayasan lang programa matagal sa isang tod sa alas sa media ang takna sa gabi ilunis ang tod Sabado o ba ni Kuya Angel Blaise Yason. Sa sugbo, mapalit ang amigos coffee sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badyan Butika Santo Niño sa Alegria at Johnson Pharmacy, Sinabit Pharmacy. Sinatilan, Wicure Pharmacy, M. Pagedax Toro e Pharmacy o Shilmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy sa Malbayok Sinjad Pharmacy, sa Runda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara Butika Marga sa Mantalungon Butika Marga sa Dubanhog Bitoon Pharmacy, Zepora Pharmacy, Zaydis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule mapalit sa tanang mga pharmacy sa kalungsuran o dakbayan diya sa lalawigan sa Sugbo o deris sa Negros Oriental. Labaw sa tanan, deris sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy. Ingon man sa Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iaw gidumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayos sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kaman pa. Doula lang usab ang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kaya nasabsala sa nasampit ng servisyo na yung mutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, Kilid sa Blue Baker and more kanya to nga karon ilan nasab nga yablihan nga laing brand sa San Jose sa pagkakaroon nagpalayo sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Jose diya sa Broma Street nga at bang sa Amin Jules General Merchandise galang sapatusan o chinilasan.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:41.
1: Andos Balita, Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Dadakpan sa mga otoridad ang usa ka Swedish National nga giapel sa Interpol Red Notice atol sa operasyon sa Purok, Uno, Barangay Banilad, Bakong Negros Oriental pasado alas 4 sa hapon niadtong October 4. Sumala sa report, gipanguluhan ang operasyon sa mga personnel sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group kon PNP IG. Kabat ang Bakong Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit sa Negros Oriental on PPO, Maritime Police Station, Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o mga personnel sa Philippine Air Force. Gipigayon operasyon pinasikad sa Bureau of Immigration Mission Order, Interpol Red Notice o Intelligence Reports kabahin sa mga wanted foreign national. Anadakpan na doon ay standing Interpol Red Notice nga may kalabutan sa warrant of arrest tungod sa giingong commercial fraud nga gisyo sa prosecution District of Southern Finland. Base sa report, giingon nga nalambigit siya sa series sa mga fraudulent scheme o attempted theft sa Finland itong November hangtod December 2023. Ipasanglan siya nga naghatag og bakak nga impormasyon kabahin siya nga katakus sa pagbayad o pagbalik sa mga nirintahang equipment, tools, cellular devices o fuel nga miresulta sa aktual o posible nga financial nga kadaot nga mikabat sa 331,863 euros. Anadakpan nga foreign nationals ananakaron sa kusodiya sa Fugitive Search Unit sa Bureau of Immigration alang sa hustong dokumentasyon lakip ang proseso padulong siya nga deportasyon. Igamit usab sa mga ahente sa Bureau of Immigration ang body worn camera atol sa operasyon.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report.
1: Police report. Andos Balita, Andos Balita.
0: Nasikop sa kabulisan ng usa ka 26 anyos nga lalaki kinsa giklasipikar isip top 1 most wanted person sa municipal level atol sa Manhattan operation nito nga kon dito sa sitio Lanasan, Barangay Talayong, La Libertad, Negros Oriental nito nga Lunes. Ang suspek usa ka helper o residente sa Barangay Pakuan, La Libertad, nadakpan pasado las 2 sa hapon pinaagi sa pagserbi sa warrant of arrest. Ang warrant may kalabutan sa kasong attempted murder ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code. Himoon, kung hinoon ang korte, mitanyag og 120,000 kapesos na piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa kasamtangan, temporaryong gideten ang akusado sa Municipal Police Station samtang gihulat ang pag-issue sa commitment order.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Gipusasan sa kabulisan sa 43 anyos nga lalaki nga wanted person atol sa operasyon sa Barangay Poblacion Santa Catalina, Negros Oriental niyatong Lunes. Ang akusado sa kamag-uma og residente sa Barangay Villarreal, Bayawan City kinsa gingon nga nasikop sa mga personnel sa Santa Catalina Municipal Police Station pinagi sa gipatuman nga warrant of arrest gikan sa korte. Ang warrant may kalabutan sa paglapas sa Section 28G sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Issue ang warrant niya itong September 28, 2026 sa Regional Trial Court 7th Judicial Region nga dunay ginakomendang piyansa nga mukabat sa 80,000 kapisos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa kasamtangan, atua na karon sa kustudiya sa Santa Catalina Municipal Police Station ang akusado alang sa husto nga disposisyon ug sunod nga legal nga mga lakang.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Andos Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga police report.
1: Balitang lokal.
2: Andos Balita.
1: Police report.
0: Nasikop sa kabulisan usa ka 24 anyos nga lalaki sa baybas operasyon batok sa ilegal nga droga sa Purok 7, Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental nito nga Domingo. Ang suspek usa ka residente sa maong nga barangay gila sa kabulisan isip street level individual. Sumala sa report, gibigayon sa mga personnel sa Cebulan Municipal Police Station uban sa ilang intelligence operatives ang anti-illegal drug operation subay sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA din misangpot sa pagkasikop sa suspek o pagkakumpiska sa kapen kung kulang 0.3 gramos sa gituhang sibo ganun ay standard drug price ng mukabat sa 240 kapisos. Lagip sa nakumpiska ang usa ka sachet sa gituhang sibo ingon man ang 500 pesos nga baybas money. Tungod din ang suspek gidala sa Sibulan Municipal Police Station alang sa usto nga dokumentasyon sa kaso tungod sa paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o mas nailang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kalabot sa legal sale of dangerous drugs.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita.
2: Balitang Regional.
1: Andos Balita.
0: Kinemusunod nga mga Balitang Regional, gandos ka nato sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligyo sa lamian ng pagkaon o nagbaligyo sab sa mga dekalidad ng matambal. Mokitar sab sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang ilang Ike's kamalig na diya sa unahan sa karaang Rural Bank at Bang Secondhander Oil Barangay Kabulutan. Ang Ike's Pharmacy nimutang diya sa taya sa New Public Market sa stall number 8 o number 14. Ingon man, aduna sila ay Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupukay Street na mokitar sa mga ginagmay mga events o nagtanyag sa Trophy, Halo-Halo, o man pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Bake Shop sa National Highway, Corner Bromo Street o Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy, gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Maritis Largado Isturco.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balita.
0: State of Calamity. Gideklara sa 106 kalugar tungod sa El Nino. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38. Boyax, love you, Karinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax. Lasigi Handos ug love you sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live report.
3: Dagan sa laman ng punta po sa masukin tigpa minaw. Ano sa kinatibukan ng sinto sa is ka mga syudad o lungsod sa tibuk nasod ang gipa ubos karun sa state of calamity tungod sa El Nino ginisumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Sa pinakalahing tao sa NDRRMC ng gipagawas niya itong Lunes, ang mga lugar nga ubos sa state of calamity ang naglakip sa 66 ka mga lokalidad sa Cagayan, 23 sa Caraga, 12 sa Bicol, 4 sa Calabarzon. Sunugusa sa Soxergen. Ang El Nino nakapikto sa 388,375 ka mga individual o 104,149 ka pamilya sa naglalaing bahin sa nasod. Ang Cagayan ang nakatala sa kinatasang ihap sa mga piktadong individual nga miabot sa 47,587, gisundan sa Caraga nga dunay 45,507 ug Bicol nga dunay 11,055, samtang 191 ka mga individual ang nabigtuhan sa Calabarzon. Kini nga balita, gatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa Mount Beauty sa Bog Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang aming tinubdan sa mga labas o pinood ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Crazy Handos, 398. Boyax, love you, Karina. Reporting.
1: Handos Balita.
0: Daghang salamat, Handos 38. Boyax, love you, Karina. Sa mohang Balitang Regional.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Ipasyugdan ni Dumanhog Mayor Efren Gongon Hika ang kayuhan o proteksyon sa mga bata isip sentro sa pagpalambo sa lungsod atol sa iyang unang State of the Municipality address. Sumala kang Hika, mikunog pag-ayo ang stunting sa mga bata gikan sa 34.86% ni atong 2021 ngadto sa 5.24% karong tuiga 2026. Mikunhod usab ang mga kaso sa mga bata nga nalambigit sa balaod o wala na'y na-record nga kaso hangtod sa ihang asuna. Lakip sa mga programa alang sa kabataan ang Nutrition Services, Tutorial Program, Educational Assistance, Corfeo o mga lakang batok sa online sexual abuse o exploitation. Sa panglawas, kapin sa 18 ka community consultation ang nahimo. Samtang misakaw sab sa 97% ang water system coverage sa lungsod. Gibahibalo sab ni Hika ang dagkong proyekto sama sa gisugyot nga bagong municipal hall o 30 hectareang government center. Lakip ang Hall of Justice, Fire Station o guban pang government offices. Gibahin sa mayor ang development agenda sa apat ka direksyon, govern, care, create o transform nga nagtutok sa serbisyo publiko, panglawas, edukasyon, panginabuyan, agrikultura, digital services o infrastruktura. Sa iyong mensahe, gipasugdan ni Hika nga bisan mulabay ang mayor o matapos ang termino, ang dumanhog magpabilin o mga kalambuan alang sa katawhan o sa sunod nga henerasyon, kinahanglang mapadayon.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sabag ba dayon sa paghandos sa mga balitang regional?
1: Balitang regional. Handos balita. Handos balita.
0: Wala magdugay sa kapin 18 ka oras nga papangita sa kapin sa usaka siglo ng brass bell nga gikitahong ikawat dito sa usaka simbahan sa Lubok, Bohol na bawi sa kabulisan human sa gipigayon nga paluap operasyon. Nadiskobihan sa mga personnel sa St. Peter Parish Church sa poblasyon nga nawala ang kampana alas 7:50 sa buntag niya itong October 5. Sa pagtanaw sa CCTV, nakita ang duha ka tawo nga giingong may kuha nini og misakay og tricycle nga maoy na himong basihan sa police follow-up. Ala 1:50 gahapon sa kadlawon October 6, dadakpan sa kabulisan usa ka 25 anyos nga lalaki nga gila isip scrap metal buyer sa Santa Cruz, Sagbayan. Narecover usab ang maong nga kampana sa Porokdos, Barangay Libertad, Tubigon, samtang gilapas sa mga imbestigador ang usa ka babaye nga giingong nalambigit sa insidente. Gidala na sa Lubok Municipal Police Station ang dadakbang suspek alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon samtang gianda mang tukma nga kaso.
1: Balitang Regional. Handos balita. Balita.
0: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang regional. Niabot sa pagsiyanagitay pag binailu ay mga balikas ang diskusyon tali kang Isabela Vice Mayor Harold Respicio o usa ka barangay captain atol sa regular session sa Sangguni ang Bayan niya itong October 5. Ipigayon ang regular session sa Sangguni ang Bayan, session hall o gitambungan sa mga konsihal sa lungsod. Usa sa unang diskutan sa session mao ang financial assistance alang sa mga tobacco farmer nga nakabenepisyo sa pundo gikan sa tobacco excise tax. Atol sa diskusyon, giungkat ni Vice Mayor Respicio ang giingong insidente diin pipila ka tobacco farmer ang gibabagan sa pagtambong sa usa ka meeting nga may kalabutan sila nga mga benepisyo gikan sa maong pundo. Tudini, gipangutan na sa Vice Mayor ang pipila ka barangay kapitan kung unsa na ang mga proyekto nga nahuman sa ilang tagsa-tagsa ka barangay gamit ang pundo gikan sa tobacco excise tax. Apan misamot ang tensyon sa dihang nga nagbinailuay og mga pulong si Respicio og ang barangay kapitan sa Sinipel. Ang panaglalis misangput sa panagsiyagitay o pagbinailuay o mga balikas tali sa duha. Tungod sa kagubot, temporaryong gisuspenso ang sesyon sa Sangguni ang Bayan. Paghuman sa insidente, may pagawas kung may gawa sa sesyon ang barangay captain nga padayon gihapon ang kasuko batok sa Vice Mayor.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Balita.
1: Balitang nasyonal.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
0: Ini mosunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Mimo Smart Capsule ang utok sa hamtong na kinanglan og sustansya aron magpabiling alerto o produktibo sa hay tungod sa stress, kakapoy o lifestyle dali retah nga malimot. Lisod makapokus og hinay ang pag-recall sa impormasyon. Ato nga gamiton ang Mimo Smart Capsule. Adunay kombinasyon sa natural nga herbal extract og essential nutrients nga clinically studied aron makatabang sa pagbalig-on sa memorya, pagpaayo sa konsentrasyon og mas klaro nga panghuna-huna og makahatag sa maayo nga performance adlaw-adlaw nga buluhaton. Para sa gusto nga alerto og sharp ang utok, Mimo Smart Capsule ang gamiton, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ini mosunod nga mga balitang nasyonal, giandos sa usab kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan, magselbing bitamina, purgag tambal sa mga binuhing kahayupan, magapagana sa pagkaon, magapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahayupan, makaanggod og bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karni, usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato og gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspa sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. O sarakot sara lang ang Animal Baita ang isagol sa ilang tubig limnon o dilabaka sa ilang pagkaon. Ginagmay ang kantidad apan sigurado, kung siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan kakers sa Ayungon, sa Ayungon kakers Agrabet o Brumpet Animal sa Lalibertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos balita. Balitang 2 Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. 2 Balita.
0: Mobiyahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa Singapore alang sa saka working visit gikan sa October 7 hangtod sa 11. Matod sa Department of Foreign Affairs kon DFA, ang mga pagbisita gihimo pinagi sa imbitasyon ni Singapore Prime Minister o Minister for Finance Lawrence Wong tungong sa working visit nga mas mapalalom ang relasyon sa kooperasyon tali sa Pilipinas o Singapore. Lakip na ang mga isyu may kalabutan sa mga kalambuan sa rehiyon. Samtang sa langbahin, ipasangil si Vice President Sara Duterte batok sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nga maoin anaasaloyo matud niya sa saka smear campaign batok kaniya. Atol sa press briefing, ibangutan na si Duterte kung kinsa ang iyang gituhang responsable sa mga kampanya o iyang gitudlo ang administrasyon ni Marcos o ang Malacanang Palace. Matod pa sa Vice Presidente, ang communications team sa administrasyon maoy nagbahin sa mga isyu nga may kalabutan kang Marcos ngadto kaniya. Giingon usab ni Duterte nga makita kini sa mga pahayag sa Office of the President lakip na ang impeachment case bato kaniya. Apan, gipasugda nga aligasyon lamang kini ni Vice President Duterte, wala pa mapabatud is sa o wapa mapamatud i ang kamatuoran.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00 AM.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Balita. Naglaom ang ASEAN Plus 3 Microeconomic Research Office kon AMRO nga motubo ang ekonomiya sa Pilipinas og 3.3% karong 2026 og musaka ngadto sa 4.6% sa 2027. Matod ni AMRO Chief Economist Dong He, nakatabang sa ekonomiya ang ligon nga remittances gikan sa mga overseas Pilipino ug ang padayong pagtubo sa IT BPM sektor. Apan giingon niya nga nakaapekto sa ekonomiya ang energy shock, pagsaka sa inflation o paghinay sa public investment tungod sa mga isyu sa flood control. Ilauman sa AMRO nga ang inflation mabot sa birds nga 5.6% karong 2026 o mukonhod nga ato sa 4.6% sa sunod tuig. Matod ni hey, importante nga mapadali ang maayong pagdumala o pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno aron mubalik ang ekonomiya sa iyang potensyal nga pagtubo.
1: Balitang nasyonal. Balita.
0: Naglaom ang Commission on Elections kon COMELEC nga makaabot sa 1 million ang mga Pilipino abroad nga makaparehistro isip botante para sa May 2028 elections. Matod ni COMELEC chairperson George Garcia, ubos pa sa ilang nga gilauman ang turnout kay kapin sa 340 mil pa lang ang nakarehistro sukad gisugdan ang registration nitong Disyembre 2025. Yangyo sa COMELEC ang tabang sa Department of Migrant Workers kon UWA o Department of Foreign Affairs aron mas daghan pang overseas Pilipinos ang makaparehistro. Nagpahigayon usab ang COMELEC og satellite registration o nagbutang og registration sites sa mga lugar nga kanunay adtuon sa mga OFW.